0: abogado karong katropang alam murag kontrolado pud no kay kuan ba kining gani dunay mga nabati na to nga kining uban nga mga abogado nga grabe ka vocal against kay Sara for Sara no kuan gani medyo laylo-laylo gani jutay di ba
1: kay labi na tong mga naadya sa kuan pa kanang ang ilaha expose sila ba sa ingon ano nga trabaho no
0: kay
1: maimpluwensyahan sila
0: kung nutan magud nila ron nasabot na to ang sitwasyon karong katropang ala no nga kung mutabang siya diri karon kay Vice President Sara Duterte katong ihang usa ka usa niya ka kliyente sigurado tang lubong to 6 feet under the ground.
1: Delikado.
0: Na magaling. Pangitaan og bikil ginasag todo.
1: Na siya og kanang
0: so, yes, Leon karon is stipot ikaw sa diha pare ang magsaba-saba.
1: So
0: diha nagsaba-saba ning isa. Magtambong ni og
1: pundo paniid sa
0: pundo paniid. Namalit ni siya libro dito ni kuan
1: ni Arnel Cortes.
0: Ni Arnel Cortes
1: nga libro sa paniid.
0: Imo man sila. Imo ni sila kuan kini ba? Founder sa Libros Paniid na sila si Erin na kuan.
1: Basta-basa po mo sa Libros Paniid. Anyway, maniid na mga tropa kay oras na. Break shot na karoon sa ito ang mga minsaydor mga tropa. Ito, timbawasan yung mga minsaydor niya. Totoon mga tropa. Dito ta sa reaction ni Pulong. Ito ang pagbalik mga tropa kay Magda Secret of Health muna tayo. Sama sa ingunan nga klase nga ma-stress ka. Maminaw ka sa The Secret of Health to mga katropa kay para mag-iahan ta sa ito ang mga lawas karong mga paligon ta o dita basta-basta ma-atakihon mga katropa labi na sa high blood ang ito ang mga panambagon gikan sa ito ang Doc Remy Lituuy mga katropa sa The Secret of Health musunod na ito mula sa Lasotsodos
2: XFM.
3: Klarit sana.
4: Exciting!
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: XFM.
3: Klarit sana.
4: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remy Lituuy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santon Plus Gold.
9: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Vision Next, daghan na ang natabangan.
12: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
11: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy, hilig yun tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
7: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
16: Exciting!

0: Ingon ang pingan. Nga nung kalit mang gibyaan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Pusay! Pusay!
4: Oy, balik ko diri mga katropa sa tuapon nga gilawigan. Aduna kitay 12 minutos na palabay sa kalas 8 sa buntag. Bugno ni akong kape katropa nga Bricks. Dali ra magina bugno ni. Gina init pa man ni, karon na bugno naman.
5: Oy, ang kuwawa pa na ko na abli. Ayo tabuni kay balikan.
4: Mo na giingon nga atulan na siyang takloban. O nya para init lang gyapon. Kay kung imuha nang ipahungawan, dali ra kay na mo bugno. Ako hungaw mo ni. Manang, pero mas lami siya imnon kung butangan yun siya o ganang ice baby. Kay may mo siyang ice cold coffee mix.
5: Ano naman na inyong ginanegosyo karon?
4: Mo na ni negosyo nila ni Jubet Espanyol.
5: Oh.
4: Kaya mga frappy, ha? Gikan sa mga ice baby. Ni samot pa yun daw kalami ng ilahang kape nga nasa mental. Kanang samot og kape kay gigamitan og kanang
5: Santon Plus coffee mix.
4: Santon Plus coffee mix.
5: Og Santon Plus Gold.
4: Oh. Ang ice nga gigamit kay purified ice.
6: Sino ang?
5: Gikan sa ice plant ni Alan Abais. Kay siya naman ni Puli karon sa Solana ice plant. Kaya na sirado man to. Karon si Abais sa ice plant.
4: Wala na, magtukultaan yung ice plant ni Dre. Karon damo si Dre.
5: Mayroon, mag-amputa nga sigig tinginit para nga mabuhi ni negosyo ni Katropang Alan Abais na ice plant.
4: Oo, kaya mo siya, ako na siya, kanang in-season, out of season ni siya. Kaya kung tinginit, nadaghang mangita. Pero kanang tingbog, nadaghang po mangita, kay daghang manginumay. Anyway, mga katropa, no? Good morning sa inyo din mga tropa. Ang ato ang produkto de gikan kini sa Yes to Wealth Incorporated. Gigama kini mga katropa o nagama kini sa mga produktong herbal sama na lamang sa Santon Plus Gold nga aduna gyud mangustin, powerful antioxidant. Ang antioxidant bangod nga compound mga katropa dako ning tabang aron nga ipagawas sa mga free radical sa tuang toxin sa lawas. Unya aduna po tay premium D3 mga katropa. Usa ni ka soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod aduna kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung musulod sa lawas mudritso sa atay og mahimo kini instant nga kusog. Ang premium D3 usa kini vitamin, usa kini ka vitamin D3 nga dunay VCO og moringa seed oil extract. Mapalit ni sa mga butika po da nationwide mga katropa. Diretabi, kumusta ni si Pulong? Unsa may istorya ni Pulong katropang Bricks day? Yung mga questioning voting threshold sa Senate Impeachment Court.
5: Nandatong siya, nato siya statement, katropang Alan. Gato ang itry o locate ning iyang statement relative diha karon sa kuano sa iyang komentaryo niya diha karon sa pagula nga kuano. Kini bang order karon diha karon sa unsa ni kini bang Senado. Mm-mm. All right.
4: Na para nga na video daw gi kuano mo, giandan nimo. Good na daw.
5: Wala ni kining ay lang kay ayala na i-video katropang
4: okay na siya. Okay. Kani magipadala.
5: Okay, ito wala ning basaho ning kuan ni.
4: Basaho na.
5: Basaho na nato ni ha kay parang ma
4: Buta nga pa nato ni siya og kanang Dear Monica, ana.
5: Mrs. ni kuan ni senator ni senator
4: ni Pulong.
5: Congressman Paulo Pulong Duterte. Akong i-transfer kay parang nga mudako ni siya katropang Alan kay gamay.
4: Ano mo yun na kay gamitan na ito nag-dubli bista.
5: Dubli bista nga ito ang gamito na ni. Alright. Para nga maklaro na ito kining tanan, no? Kining statement karon ni Congressman Paulo Pulong Duterte, mauni siya. Majority vote does not automatically make an interpretation constitutional. The Senate sitting as an impeachment court has made its decision on the conviction threshold. Is it within its authority as an impeachment court? So, ano yung question?
4: Ano yung pangutana? Dan,
5: yeah.
4: Bugat-bugat po na nga pangutana na.
5: Bugat tuwa ni paluyuhan unya sa statement po ni Justice Ascona.
4: Ascona, sige.
5: Now, but the bigger question remains, does that interpretation conform to the Constitution? The Constitution says conviction requires the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. If the Senate adopts an interpretation that changes how the members is counted, Then that is no longer simply a matter of parliamentary arithmetic. It is constitutional question. This is kung meaning buti pasabot niya diri karon katong pangalan. Dili lang ingon sa kanabang 16 over 24 kini bang 14 over 20 so on and so forth. Constitutional question ang nakaunod ani. Ang constitutional question should ultimately be settled by the Supreme Court, not by whoever happens to have the numbers inside the chamber. If the affected party chooses to bring that question before the Supreme Court, then let the High Court decide whether the Senate interpretations is consistent with the fundamental law. I hope to be proven wrong kasi the way I see it, because of the race to become a member of the gods of Padre Faura, naging bulag na ang hustisya sa Pilipinas. As of us, wala may problema sa amua, manguli rami sa Davao. Mabuhi ramig inato. Di pareha ng uban mga senador na kamunay describe sa comments. At the end of the day, position is in the government are temporarily. Temporary. The constitution is not.
4: Tama.
5: Ang position is temporary lang kay matapos man ni no. Ang constitution dili lansang na gini sa katropangalan. Tanawa, gihiluan ninyo ang senado ninyo og idol-idol nga bulok. Nabulok na gyud. Usaray klaro ani. Di mi mapalit og di mi mahadlok og adik only in the Philippines.
4: Only in the Philippines.
5: Only in the Philippines. All right. Ato na yung sumpayan katupang alan, no? Kay sa itong pagsabot manggod din ni karon, no? Doon na siya ginahisgot diri karon nga dili malanggo ni arithmetic nga mo lagi na sa itong ginasulti.
4: Simple arithmetic.
5: 24 over 16, 20 over 14, so on and so forth.
4: Masulban na sa grade 1, section 11.
5: Kay di na yung magod karon sa itong ginalantaw katropang alan. No? Kay ilang ginagamit din ni karon ang issue relative diha karon sa kini ginatawag na kuha, no? Kini bang ginatawag katropang alan nga Avilino versus Cuenco?
4: Ayan.
5: No? Nahitabo na kuno ni sa Senado kini bang gipaubos ang kining ginatawag na number of the kini bang threshold, no? Now, ang pangutahan na diri karon, kano sa man nahitabo? Kano sa ning konstitusyon? Now, ang nahitabo ani katropang alan kay ang Supreme Court nga gibasihan nila diha karon nga Supreme Constitution katuning 1935 nga konstitusyon. I-erase naman eh, ang 1935.
4: Wa patamatao ani.
5: Ito ang konstitusyon rin, natay 1935, natay 1965, pero 1973.
4: Daghan ang mga gipang-amindahan, yung gisingit o gidugang rapot sa nang ligad.
5: 1973, hantod sa 1987. Mauna na karon ang atuang konstitusyon. Alright. Now, ang question diri karon, dili pwede nga gamiton kuno kining Avilino versus Cuenco as reference nga iubos katropang alan gumikan kay giklaro niya karon ni Judge Ascona nga ang kaso kaniadto nga Avilino versus Cuenco nga gigamit sa mga kritiko isip basihan aron ipaubos ang quorum dili ni magamit sa Duterte nga kaso,
4: dili siya applicable.
5: Kini tungod kay ang maong desisyon sa Korte Suprema gibase kini sa 1935 nga konstitusyon. Din lahi ang pulong niini ug wala na gamit sa istriktong termino nga all the members. Gi-highlight gina sa katropang alan, ha?
4: So,
5: all the members, tanang miyembro. So sa Tagalog, kung di sila kasabot o binisaya katropang alan nga tanang miyembro, Tagalog ko na to. Lahat na miyembro.
4: Ang dating manggudaan ba? Kanaganing naa kay libro diri nga supposedly mo na imuhang Biblia, mo na imuhang guide. So, adili po sa abot ganin. Dapat kining Biblia musunod sa muang gusto. Ana siguro ang hitabo ni karon katurban bisag abot mo uyon ba kanako nga nana diha ang Bible dapat mao na gyud na in toto unsa gisulti diha.
5: Yes.
4: Adili pwede kay dapat siya ang musunod namo.
5: Kay
4: Apa ni otrohon? Kaya naman siya musunod na mo.
5: Ang Biblia may pasundon sa iya.
4: Oh, ana. O man yung naghan kayong relihon, karoon ng gawas.
0: Pinawang!
5: Kumalik na dito sa tapari itong nagsulat anang maong phrase.
4: Mo ganin na nga daghag yung interpretation. Dilid yun. Daghag interpretation tungod kay...
5: Kaya mga balaod, katropang ala, no? So,
4: ilahabang gusto mo yung musunod.
5: 1935, gikan sa tuang kininginatawag na... Commonwealth law. Dayon himot ang konstitusyon. Ang konstitusyon nato money ginabase ni sa Amerika. 1935, 1963 ug 1987.
4: Direta sa after sa EDSA revolution na konstitusyon.
5: Mo lahi man kuno ang ginasulti sumala pa ni judge sa ni judge sa Ascona. Ni Justice Ascona. Lahi ni dito kay gibase man sa Korte Suprema dito sa kinibang Cuenco versus Avelino versus Cuenco is 1935 constitution wherein ang termino nga ginagamit sa 1987 nga constitution is all the members. Di ba? Now, diri karon ha, pwede gihapon mo boto ang mga absent base sa mga senador nga sige o ka-absent sa trial. Si Ascona nagkanayon nga kinahanglan gihapon silang tugutan nga makabuto. Mahimo man nilang basahon o reviewon ang mga opisyal nga transcript o record sa mga nangaging pagdungog.
4: Kupya.
5: Hearing. Ha? Aron nga makabuto sila sa intelihinteng pamaagi.
4: Pwede man sa tagaanong kopya.
5: Oh, basahon na nila.
4: Whole day sila dito sa
5: magpungko sila dito karon. Example, si Senator... si Senator Bato de la Rosa, sugba-sugbaan na niya pakol. Katropang alam.
4: Basa-basahan na dito niya. Tapos, kaon-kaon ng mani.
5: Babasa na niya.
4: Niya ka nang pilakalibo nga dokumento. Dito naman na sa Weir As, kitapusan naman na basahon.
5: Wala karon nga,
4: actually,
5: tagaan ko no siya kay, tagaan ko no sila karon.
4: Labi na kung summary na lang gani, Katropang Bricks.
5: Kini manggod ang ginasunod ang boot ng pasabot manggod diri karong katropang alan no sa kuang nasabtan diha karon sa pahayag no ni Justice Ascona is iyang ginafollow diri karon ang all the members. So definitely stricto nga tumanon kining all the members. Ayaw ingnang na prison ning mga senador ni gumikan kay dunay mga kaso di na ni sila membro.
4: Wala man dito gibutang dito all the members present. Wala po gibutang all the members absent. Basta kay all the members as long as
5: so diri mo na makita karon katropang alan no ang wisdom sa ku ano sa katong mga
4: sa Korte Suprema na gyud dapat
5: sa nagcraft nining nahisgutan nga balaod.
4: Oh.
5: Okay. Kuan gyud kinabang para patas gyud no nga dili mamansahan, dili maabuso ang ato ang konstitusyon. So ang ato ang balaod sa Pilipinas.
4: Ako natuo ko ni katropa.
5: Ang ato ang ahensya, ang ato ang Senado, atong Kongreso.
4: Ako natuo ko ani nga manghilabot ani ang Korte Suprema kay ningo man to si Ascona, si Panganiban o yung man tong mga friends of the court nga kung dunay abuse of discretion. May establish ang abuse of discretion, it should be ang Korte Suprema na mao'y mag-interpret niini. Pero niingon siya nga kamo diri sa Senado dili makapanghilabot ang Korte Suprema. Kay mura man po mo Korte Suprema. Ingon si Panganiban nato to no. Pero pag naay abuse of discretion sa toy term pa dunya gi kwan nga medyo maka-question na gani sa tuang constitution, it should be ang Korte Suprema ang naay mas taas o kasinatian sa pag-interpret. Karon kay naka-feel man ang depensa dunay abuse of discretion ani. Nga naman. Mao na ni gisulti sa balaod unya karon inyo hambaki koon gumikan kay lagi na ay nagmosyon. Nya tapos nag numbers game ta ani karon. Napuyo ban diha nga nagbaliktad na tingala lang po sila ni karit nagbaliktad. Na basahan ni no siya kanang mali nga mga paghukom pero tama tong gisulti ni Pulong. Ay sa katapusan temporaryo ra ang posisyon sa gobyerno. Ningon siya, di ba? Moti ang meaning siya. Ano? Tapos kita nga mga, kamo nga mga senador, kamo mga justices, kamo nga mga presidente diha o vice-presidente, mawala man mo, pero ang ato ang balaod magpabilin. Murabag ganaganing Biblia lagi si Kristo. Ningon nga, all things are passed away. Behold, all things are become new. Kumbaga, mabag-o man ang tanan, pero ang dili mo mabag-o ang unsay nakalatid ang diya sa balaang kasulatan.
5: Yes, tinuod na katropang alan. Di na mabag-o na.
4: Di na mabag-o.
5: Mao na ginasang istorya.
4: Alangan man lubaga.
5: Alangan naman kung ato nang bag-ohon gid kani ato gikan sa karaang testamento nga tos bag-o. No? Ato apo ning bag-ohon na pud karon.
4: Maglibog ya.
5: Dagana maglibog ma ingon gani ning uban kining uban no ubasahon ni man tanang Biblia makabuang kuno.
4: So actually dili man
5: mo nang uban nga
4: makalibog lang.
5: Mo nang uban katrupang alan nga dili basahon tanan. Hinahinayon kay basin gani masabtan.
4: Na sekreto ana. Aya pagbuot kung mabasa kag Bible, aya pagbuot. Kumbaga i-subject imuhang i-submit imong kaugalingon ngadto sa kung unsa ang gilati dito. Kaya kung naa kay pagkabuot-on, magsupakay man mo.
5: Magsupakay na.
4: Mo na ni ato ang constitution ka.
5: Mabitaw na diha sa kuan daw katrupang alan ako nabati ba nga. Doon ako'y mga brad nga mga nag-eskwela sa kanang kuan, nag-eskwela sa
4: seminaryo.
5: Pag-abot na niya sa theology, doon na yung mga question sa dagko nga mga question marks daw diha. Manang uban nga doon ay mga rebuildi o gutok, doon ay magklase-klase na, gumikan kay lahi ang iyang interpretasyon.
4: Ang imong interpretation, so, imuhara na.
5: Ang kining interpretasyon, haom ba ni diha karon sa tinuod nga storya, sa gilathala diha karon sa phrase? Samaan ni katrubang ala, no? Balik na to ni dinhi karon sa question ni Pulong, ni Congressman Pulong Duterte. Kaya mang ipamugos din karon nga ang balaod nagpahinumdum sa mga kongresista tinaw kayo ni tinaw pa ni sa
4: tinaw pa ni sa
5: kuan
4: ihing lula
5: nga nagingon ang atoang konstitusyon sa ligang batas na ang pag patuman paghatag o conviction no pagsilot nagkinahanglan kini katumbas og 2/3 sa tanan nga mga miyembro, lahat ng miyembro ng Senado. 2/3 of all the members of the Senate. So di man ni pwede ni mong i-twist kay og butangan ni mo ni siya karon og lahi na pud nga word katropang alan mo utro na ni.
4: That's fundamental. Na-mention na itong fundamental law, di ba?
5: Fundamental law.
4: Basic na siya, no? So, consistent na dapat diha sa fundamental law.
5: Kumbaga batakang balaod na ni.
4: Batakang balaod yun na.
5: Mao na ni siya.
4: Dapat, yeah.
5: Sige ba yan ito ni madungog sa mga realista nga batakang balaod. Tapos
4: yeah, karon nagpatakang balaod na mo?
5: Ang ato ang mga senador nagpatakang balaod gumikan lang sa gumikan kay ang gipatigbabaw nila din hikaron nga panahon na katrupang alan is ang greedy, ang kahakog.
4: Kahakog. Yung gusto mo ay matuman.
5: Ang kahakog mo'y gipatigbabaw, mo'y ilang gilamas sa ilang pagpanginabuhi. What if kung matapos nila ilang termino? Because I said, kinibang Bidey ko and the statement of Congressman Duterte, Paulo Duterte, ingon siya nga, temporaryo lang ning posisyon.
4: Anyway, mga wala man tayo ng kalibutan na mapabilin dyan po na itong balaod mga katropa. Mahimong mong history ba?
5: Position o kining pagkatao katropang alan is all temporary. Aning kalibutan na katropang alan. Mau ganin na nga, madala ba din mo ng position kung tuan na ka sa gingharian sa kamatayon? No?
4: Ako, basta nangita
5: isulod na kag rectangle nga kuan kining tabla.
4: Nangita na ko kasi gibalhin tong isa ka balay nga kwarta mga katropa tong gi-hire ni Romualdez
5: like daw. Okay, gibalhin di ay?
4: Gibalhin naman daw. Okay, katong gi-reveal ni Zaldico. gibalhin naman daw, nahawa na po daw, wala po din na puyo.
5: Pinawa.
4: Nagpalata na lang daw hinon pud kayo mga katropa nga tinuod yun ito. So, kasi karon nga balaoro na sila rin nag-craft og sila rin naghimo og kanang mga lawmaker man sila. Dili sila lawbreaker. Pero di sila gusto og lawbreaker, law bender lang. No, kay ningo man tong akong i-take tong gisulti ni Buying Remolya nga pwede ra mura na siya ruler. Ana yang nagkuha pa yun, no? Ana siya yang gi-describe ba. Ang balaod mura na siya ruler, straight na. Pero kung imo na ang baliko koon, ni curve lang siya pero roller lang yan na damay.
5: Kini din yung comment din ni
4: saan naman tao ning uban nito
5: comment din ni Congressman Pulong Duterte katropang alan mga kaigsoonan dito ni siya nagstick pud ni siya karon dito sa kuan kini bang ruling ni Senator Chisis Escudero para bang ginadayag niya karon ang ruling ni Senator Chis Escudero.
4: Oga, gi-affirm po ni sakto gito.
5: Oh, gi-affirm po ni Senator Chis Escudero ang iyang ruling. Iyo man siya mibuto pabor sa kinibang pagpaubos.
4: Oh, okay.
5: Siya naman naginusara rin taon siya dito.
4: Gibarugan gyud niya.
5: Oh. Eh, may unta karon nga ani ang 13 affirmative votes gikontrahan sa usa ka negative vote o unom sa wa may lahok. So para bang maingon na to, wala na tab, kuha na pildig hapon sila. 13 against 7 equal sa 20 man eh. Pildig hapon sila katropangalan.
4: Si Chis Escudero, kung mag-maintain ni sa siyahang aura katropang BRICS sa way siguro mahimo ni siyang vice presidente. Mag-independent di siya dagan.
5: Ay magkwani kung di ni siya magpa sa bagay NPC ni siya eh. Kung ang
4: kinsa
5: NPC
4: kinsa ba i-bearer karon sa NPC?
5: Mga kwangko maguni. Mga kwangko ng NPC, okay, National People's Coalition. So one of the member diha karon si
4: Pero kay gipaluto na mo sa una nga pwede siya mahimong presidente pero bata pa mangod to.
5: Wala pa siya
4: running 40 pa siya ato eh.
5: Mag-40 sa itong kuhan, kining
4: katong panahon na to.
5: Tantunong masiguro to sa eleksyon. Basta vice president unta ni siya or president, ang gilalisan dito, president siya or vice president, nidagan man na si Binay.
4: Matong panahon na nga si Binay.
5: So, mapotoy gisabak sa partido.
4: Kaya kung i-maintain niya ni iyahang inani nga klase nga aura, dili layo, mabisi presidente ni siya. Kumuda
5: sa tinod lang kato pangalan na doon na ni ko ano
4: na ito pa siya sayo pa po kung ma-presidente siya.
5: Now ilalom sa bagong ruling ni Senator Chis ni Senator Erwin Tulfo ang 2/3 required para sa conviction. Kini this is purely bend of the law.
4: Maminaw na niya.
5: Sila magkod karoon ng utor ba nga, sometimes we need to bend the law.
4: Sometimes
5: niya karoon
4: you
5: balaw.
4: Need to bend the law. Is it right? Mr. DLG pa to si Kuan to?
5: Kuan, Department of Justice.
4: DOJ. DOJ.
5: DOJ Secretary.
4: Right, Mr. Secretary. Yes, otro po.
0: Sino?
4: Ay, ato na ipadayan mga katropa. Gusto na dapat isumpay may kalabutan ninyo. Mga reaksyon, no, ipaabot yung mga katropa. Sa to alam mag-yapon kapag uban-uban din. Mag-break muna tayo. Alas 8:34.
6: Kaklarik sana.
2: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Bullseye!
6: Bullseye! Bullseye!
7: Okay, good morning mga katuba. Balik na sa tuang katapusang hugna sa tuang programa nga Bullseye. Good morning po na sa tuang mga nag-comment diri mga katuba, no? Napoy nag-comment diri ha sa kang nawala man ang ako ang kwan diri. Live. Ano nasa ko ade ang kwan, ako ara ni. Naabot man ni sunggoy-unggoy ning kalakihan ni. Ha? Sayang inyo mga mensahe din ako mabasa diri mga katuba, no? May buntag dahil ito, Jiris, ako ah. Kini mga tracking companies na ito, Dri. Basa-basahan na po siguro po ng ito ang mga mensahe niya.
8: Pinawa!
7: Murag, napuno naman na huwag ka na na kinex crisis na ito, Dri. Murag wa naman natagad. Basinog ka na ganing mabot ang punto nga, kamuna po na akong tag doon.
8: Pinawa!
7: Hayang, kayangan ko ba? No? Nga, ingunana, ang inyo hanga gihimo, nga wala mo'y... pasintabi lang kung sa inyong mga plano, no? Kanata, ma'am, sir, no? Kailan naman mo, kinsa mo? Nanawagan ni taon taninyo din na, mga katropa, nga tubagan ang ako mga text diha.
8: Pinawa!
7: Murag, ato na lang ganyang ipasailog isa kabulan. Murag, duha kabulan na lang gani, siguro na.
8: Pinawa!
7: Pinipigyan na siya, kanaganing, pinipigyan na hulugulugan, no? Pasinawa na lang yun na ito ah. Alam yun nga pagtuon na lang ang ipambulsa na ito ng
8: mga kwadya.
7: Ay ayaw hulatang kanaganing mabaling na inoon sa inyo hadi ang ito apon nga mga kuminto. Mayo ba? Kita mutabang man ta mga katropa pero kanaganing ibiyaan ka sa ere gani mga katropa niya tapos ikaw na po inoon po yung magproblema.
5: Bullseye! Bullseye!
7: So, dilimayo nga tinimado na. Kanaganing ikaw nitabang ka nga money dapat ang mahitabo and then nibilib ka sa mga kausa may kalabutan niya na nya tapos ikaw ra ngihang sa ere.
5: Bullseye.
7: Unsang klase na? Iba na matawag nato og never mind no.
8: Pinawa.
7: Never mind there, never mind there. Joseph Lumarda mga katropa may buntag. Si Belen Mindak. Ingon siya dapat si Cheese wala jud unta to siya ni boto. Maskin ugno siya. Kay dili man

0: members of the Senate.
1: Para siguro sa... mo yon ko atong unta to wala gitagad ni Chistong motion ni Erwin. Itong mo stick siya dito sa iyahang ruling. Nga kung naamoy question dito mo sa korte magpaliwanag.
2: Pinawa.
1: Dili kay naka halfway na ta eh. Naka halfway na ta karon pa ta maglalis.
0: Kuan gini sa katropang Alan. Mo na giniingon lagi nato nga magnang balik-balikan gigna gihapon. Wa na ni ginatagad karon the following day ibalik na pud to nga motion.
1: Isumbalik.
0: Tapos sa bigyan na pud duna na pud binigyan na nga istorya nga
1: para matapos na siguro ni,
0: no? Ani katong sauna di ba gi makmak og todo daw gilubok sa sako ni si binandahan si Kwan.
1: Ang kapangit mangud niya mga katropa kay impeachment trial ni. Pero pag maka gunit lang microphone muras lang na sila hang plenary session.
2: Pinawa.
1: Naaya mo mga grandstanding nga mahitabo. Yeah, makita ni mga sayang ato ang mga ka-bright aning ato mga senador karon mga tropa may pwede to na lang kung kalito lapid.
2: Pinawa.
0: Dire karon sa kuno tuyo karon sa katropang Alan sa kining punto karon pod ni Attorney Puwa. Si Attorney Michael Puwa Defense Counsel og si kini si Representative Pulong Duterte mo man sila na nalipod. Ang ilang gipanalipdan diri karon sumala kini sa Article 11 Section 3 nga ang Constitution gikinahanglan ang 2/3 of all members of the Senate para sa conviction. Moni karon lang argumento. So, gi-confirm mo sab karon, no? Good news ni para sa mga Sara supporters katropang Alan gumikan kay ang depensa through the confirmation of Attorney Michael Poa mudangop sila sa Korte Suprema. Ilahaning ipatimbang-timbang kinibang gihimo nahitabo karon sa Senado kung konstitusyonal ba kini or unconstitutional. Kaya katong una manggod dunay lahi-lahi nga mga kuan nato kay ang katong upat ka mga friends of court no na dunay may di maklaro katropang Alan nga ma-statement para bang very ano kana bang inatawag na to nga unsa ni sila kana bang playing safe ba
1: playing safe ni sila na manggugoy gitan Audrey ba ako na nag-hook ko sa kining gisensa ko Audrey mga katropa no ipatan-aw do tong video ni Erwin Tulfo kato siya ang pagpa-presscon actually na nalilian ako to kagahapon.
0: Pwede ba nimo matan-aw diha katropang Royce?
1: Oo, nalilian ako to kagahapon tiyang presscon.
0: Kasi pwede nimo makuan diha, ma-check para mapamina.
1: Dapat, ingon mo ni Attorney Neil Abayon. Si Attorney Neil Abayon ni katropang Briggs.
0: Attorney Neil Abayon, kanang sa kanang vlogger.
1: Vlogger ni siya nga abogado. Ingon siya, I highly suggest you watch this press conference by Senator Tulfo. All I can say is that his statements will speak for themselves. It seems they didn't understand the spirit behind lowering the vote threshold. According to Senator Tulfo, once a senator is elected, they can vote. The different formula is not acceptable. Yung siya. It's already fixed in the Constitution and now it's bendable considering the circumstances. So, supak si Attorney Neil Abayon no, sa gipahayag ni Tulfo diri. It was adjusted based on 20, but it will change when they arrive. Now, it's clear that there's wisdom in why the Constitution points out the membership issue regarding this voting threshold issue and not just the right to vote of a senator judge. Dili ni ang issue diri ang right to vote. Ang issue diri ang threshold votes sa mga membro.
0: Tinod. Munay
1: nga nung dibatihan man ang right to vote diri. Nga wala man ay gisulti diya sa artikulo, wala gidibatihan diya ang right to vote kundili ang threshold votes sa tanan nga membro sa kining Senado. Nga nagsitik sila ang right ang naalay right to vote katong nagpresent.
2: Pinawa.
1: Actually na mention to ni panganiban pero akong gisabot siya wala man siya ningon nga mao na gyud ni. Ang iya cargo di konsensya man tong iya ningon si panganiban mga katropa ba nga kung ako pod si senador wa man siya ginganlan di na lang po siguro kumuboto.

0: wala ko naminaw.
1: Pinoan!
2: Diba? Pinoan niya ka itong pangalan.
0: Pero wala sa Pinoan na dili ka pwede makaboto. Oh,
1: doon ay kalibog itinood. Ipaubos na Manila karon ang kuan, ang threshold. 20 naman kakaroon. Equivalent to 7 para sa kinibang acquittal.
0: Acquittal. Votes.
1: Nga nung papilon, nagboto karon ang tawag aning mga senador nga natin. Damor nga ma-parot sila katropangalan.
0: Nahadlog gani sila kay ang ilang unaw naman good numbers game ni.
1: Malo ba yaka nga vocal, kaya ito si Senator Bato de la Rosa kung kuano,
0: si Marcolita na sulti na
1: dismiss na dismissal na ganito dayon pa sa primero pa lang sa kuan pa lang sa Senate pagdawat pa lang daan sa impeachment complaint articles of impeachment nagmotion na magani ni si Senator Bato de la Rosa og dismissal.
0: So si Marcolita di ito mabuto kay gipangutana siya kung tagaangkat panahon nga mabuto ka lingon siya no di siya mabuto pod nga naman kay wala daw niya giila kining impeachment trial. Kay naaday violation ni sa pag create o kanang majority. You cannot kanang create a majority kumbaga sa number 11 or 12 lang ang mga senadors.
1: Sino ang?
0: Wala na nambong tong mga nasa minority. wala yun niya giila. Anyway, ilahan man ang katungod na mga katropa. Pero dito na, no? Daghan kayo mga... daghan kayo mga... abogado karon nalibog gani.
1: Kumbaga gi-squat running ko.
0: Gi-squat
1: running majority karon.
0: Gi-squat ang iya.
1: Ang kining majority minority sa kasamtangan, biktima ni sa squatting.
0: Kuan lang ganang illegal squatter ni. Illegal ba squatter ba gyud? Ay nako. Ilan ang mga katropa kano?
1: Ay naning panahon na manggood karon katropang Alan no, medyo medyo murag dunay ka problema. Anong usbo nimo karon? Pabutuhon nimo tong absent nga nag-ingon naman mo 20 ka mga senador kay gipaubos naman ninyo. Wala na lang ta sila nag move og motion nga i-reduce ang threshold.
0: Ang ako nakita ni sa ilaha karon nga ruling ning bago sa impeachment court ha. Posible ni adlaw-adlaw mabag-o na ni.
1: Hindi sa pwede ka to bang alam bang
0: pwede ni bag-o.
1: Posible nga mabago-bago ni. Sa gustuhon lang nilang mahitabo ilang gustong
0: okay, na naman igisugdan.
1: Hindi pwede nga kanang murag nara ka sa balay nga palungan ang kalawi ayaw di ay ayaw palungan
0: ayaw sa
1: ayaw, ayaw sa di ay di ba?
0: Ano ba to'y bata ang nasuguan na nasuko siya ang ginikanan kaya lagi pausap-usap kung ambak na ka, ayaw lang di ay.
1: Pinawang!
0: Palit ito ka ng tuba, ayaw lang di ay, katong tamis lang. Tumbahal.
1: Pinawang!
0: Ay, suka.
1: No, basi ka ron sa ako, ano, para sa tuwang mga kaiksunan ka ron, mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Doon ay confirmation ka ron sa Attorney Michael Poa nga dako ang posibilidad nga iduso nila kini nga to sa Korte Suprema.
0: Which is better.
1: Matod sa mga legal analysts sa mamahimong manggilabot ang Korte Suprema kung mapapatud-an nga doon ay grave abuse of discretion.
0: Unsaon na ni Ron nga si Leonin mga tropa naraban na siya dissenting opinion anang 2/3 votes na all members pod.
1: Actually kining tulo ka mga kuan ba katubang friends of court upat man to sila no.
0: Niya wala si David.
1: Giingon nila nga pabor-pabor ni pabor to sa kinibang pagpaubos. Actually kabubuto ni Senado eh. Ilang gid hatag karon ang trabaho sa mga senador. Judge man ka mo.
0: Actually wala mas na nagbuot.
1: Judge man ka mo,
0: di nila nga inyo mo si, nagkabuboton.
1: Mami totoo ingon si pangilinan nga dili mo judge pero nagpapapil mo judge. Si pangilinan ba to panganiban?
0: Si panganiban.
1: Iyan si panganiban nga murag insulto to sa mga senador eh. No?
0: Kumbaga naka-level na mo sa Korte Suprema karon.
1: Dili mo Korte Suprema, impeachment court mo, dili pud mo judge. Pero nagsuot
0: mo og pagka-judge.
1: Robe sa pagka-judge.
0: So, dapat makalimot na mo nga kamo politiko mo.
1: Politiko niya, gamitan ninyo inyong pagka-judge sa mga balaod. Kuan makamo mga utukan makamo sa balaod.
0: Karon nakita mo ko na to ang ilahang decision making mga katropa based sa ilahang pagka-politiko.
1: Pinapalagi ito si Senator. Buhi pa lang lagi ni si Senator Miriam Defensor sa Tiago katropang Alan.
0: Muraga, mamatay na pagutro.
1: Patiorok siguro to kadaling. Anong yunani mani? Anong
0: okay, grabe ka. Bendalo mang yan.
1: Bendalo na ni. Ang ila pa yung ipapost karon kay si Erwin Tulfo. Ganahan po siguro si Erwin Tulfo kay kini. Ang ako ang motion mo yung nisulod.
0: Kini, kay mahimo na akong vice president ani. Basi ko pareha kung itigong ani nga, kung ano kanang set ako ganin, kapalaran. Anyway, mga tropa, ugma na lang po siguro po mga katropa, ben. Ay, pupos sa itong oras karon. Excited na ba itong ato ang musunod ng programa? Ang sentro! Tawa ba nila ni katropang...
1: Jubet Espanyol!
0: Espanyol!
1: Ang na nag-iya sa Sweet and Sour Coffee Shop.
0: Okay, okay nila mga katropa. Kaya na ground zero na.
1: Ground zero na
0: ground
1: siya.
0: Ground zero. O niya, pag-inom na kong kape.
1: Pag-agi na katropang Alan. Kaya ikaw rabay...
0: Ako rabay producer supplier. Dia, supplier ng
1: supplier
0: ice.
1: Supplier sa Aba Ice Plant.
0: Oh, niya kay dugay kay mag-repeat order nga naman. Dugay magay mahilis daw kang ice. Dugay maka-repeat order. Oh. Niya ground zero kuya ra ba kay mga display dito katrobang bricks, ha? Kay kung baalang-alang ka kuya kay lang kape dito na pangalang machine gun. Na ay kanang unsa pa to? Daghantog mga bomba. Ilang mga pangalan sila mga kape.
1: Doon na dito kining kuan siguro, kining RPG.
0: Oh, na dito. Na tangki ni Gira.
1: Na sila ay Witcher Cannon.
0: Ana, dito. Ang aton nandan magud kay Americano, kape latte. Awala. Dito mag-order ka mga tropa.
1: Dili po to kanang kuan kining Ground Zero man kato, New York.
0: Ground Zero, ha?
1: Di ka to sa New York nga
0: Ground Zero. Sa 911.
1: Oh, 911. Pinawa!
0: Okay, tani ordira ko tro. Pinawa! Pinta mga katropa, masunod na ang programang sentro taon-taon mga katropa. Kami na lamang ni katropang Bridge Flores, no? Sa ngalan sa Kinatibok ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network of Philippines.
1: Alam mo sa kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Kini inyong katropa sa kahanginan, Bricks Flores. Magbiling kini ko sa kamay buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Ugmingon.
0: Kamaturan ang sandigan.
3: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imedya, walay gipaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarice, Anna.
5: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Katropa, alas 9:05 na sa Kabuntagon.
2: Naka-broadcast Davao Region. Sa mga bansang pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Centro. Centro. Centro.
1: Mga katropa, maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. And welcome na sa mga katropa din sa itong pagpanugban-uban sa programang Centro.
0: Centro.
1: Yan mga katropa ha. Aning adlaw kita nga Webes, mga higala, pit sa 24 na ng bulan sa Setyembre, tuig 2026, mga katropa. And sa ngalan ni katropang Jasper Magonso, katropang Juvet Espanyol, ako sa ang inyong makaubaning mga orasa, katropang Marvin Ibad.
0: Centro.
1: At upang ginapix kini mga katropa, kay ni ungot na po, gigukod na po siguro ni Tom. Ang iring, mga katropa, gigukod na po ni ato ang Jerry nga mouse. Kay ni ukok naman po, mga katropa, daw na hadlok mga higala. Ambot lang na unsya na ni mga katropa. Ayan, sige lang, may galaw. Ban-uban ta mga katropa, sulod sa pipila ka mga hugna ning takna sa kabuntagon mga katropa. Ayan, good morning sa itong mga kaigsuunan nga naminaw ning mga orasa mga higala ha. Kaya ito pa ning gina-settle mga katropa. O, daraw, o. Oy, lahi to, lahi ang nasaksaka na engineer. Ayan, ayan mga katropa. Alright, sa itong mga kaigsuunan nga naminaw ni mga orasa din sa XFM 89.1 Davao City, mga katropa. Good morning kaninyong tanan, mga higala.
2: Good morning!
1: Kamusta man kamusin yung mga dimutangan karon? Ayan din ta maglangay, mga katropa, ato ng patugtugon. Di basta-basta bayakin itong background in town, mga higala. Ha? Ayan na to ang background!
0: Centro!
1: Alright, mga katropa. Oh, pagkatibay ni Ana, ha? Di basta-basta na, mga higala. Ayan sa itong mga kaigsuunan karon, by the way mga katropa, kini itong pagpanaguban-uban, nag-ipaluyuhan kini sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Kasama na lamang si Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix, mga higala.
0: Centro.
1: Ining mga produkto mga katropa, maugin na ilhan, no? Kung mag-isgut kita na ining effective trio combination ng mga produktong tatak Yes to Health, mga katropa. Sabi na sa panahon nato karon mga higala hang daw nasinati na nato grabing init sa pagka atakna sa buntag o adlaw mga katropa, tibuok hapon. And then pagkagabi mga katropa, magsugod na pod ang pag-ulan mubawi mga higala. That's why di magkumpiyansa sa adlaw-adlaw nato mga katropa, siguraduhon nga ligon kanun nato ang immune system ato ang panglawas. Mag-inom kita o magtumar ni ini mismong mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold. Nga dunay mangustin nga powerful kini antioxidant mga katropa uga ang kining antioxidant compound dako kining tabang aron ipagawas mga igala ang free radicals ug toxins sa ato ang lawas mga katropa. Binang gibutyag sa EMB sa DNR mga katropa nga nagpabilin paghihapong na monitor ni ini ang gitawag og PM10 ang kining air quality or kalidad sa tong hangin diri sa tuang syudad sa Davao na di gihapon magkumpiyansa bisan pa man adunay mga higayon nga gina-consider kini nga fair mga katropa or luwas no alang sa tong makaigsuonan nga magpahigayon og outside activities or outdoor activities mga katropa pansa gihapon di magkumpiyansa mga igala unay giingon sa mga doktor mga katropa nga prevention is better than cure.
0: Centro.
1: Yan mga higala, ipadangat ka na ang inyuhang mga komento reaction diri sa atong pagpanaguban-uban sa ato ang text line number mga katropa 0969-333-0537 mga higala. Kung usbon 0969-333-0537 mga katropa. Labi na sa inyuhang mga reaction din sa kasamtangang panghitabo sa ato ang nasod Pilipinas. Nga ang uban na itong mga kaigsuunan wa na nakasabot.
0: Centro.
1: Na mga katropa, ato nang himay-himay yun mga galaw, guban pang mga update kasika sa ito ang palibot mga katropa. Kung sa ito mga Facebook users, ato ang online viewers mga gala, nakita ato ang programa din himis mo sa XFM Davao Katropa Digital. O sa Centro Media, kung sa ito ang YouTube channel, ang Davao Katropa.
0: Centro.
1: Ayan mga katropa, kumusta man kamo sa inyong mga hinimutangan karon mga igala? Kaya pa ba mga katropa? Ilagin na sa ito ang mga motorista din ha. At ang mga POJ drivers, mga katropa nga kanunay gakonsumo ni ining gasolina.
0: Centro.
1: Kumusta man mga higala? Kaya pa ba ang usaga 2 pesos matag litro? O baka mga katropa, plano na pod mong magprotesta mga higala. Noon na bisan pa man niini nga mga adjustment and usual ibasol sa gobyerno kining mga nasinati nga pag-antos sa manalamang niini nga presyohanay sa produktong petrolyo. Apan ato nga po dapat sabton mga higala nga ang ato ang gobyerno wala sila'y direct control. Niini mismong kini mismong presyohanay, no? Baka kinang price ceiling mga katropa. Noon ang Department of Energy nagapaningkamot ka na sa ilang mahimo nga at least no malimitahan ang pagsaka niining presyo sa produktong lana gumikan lagi niining tensyon sa Middle East. Hangtod karon mga katropa kung inyuhang subaybayan mga igala ang US sa pagpanguna kana ni US President Donald Trump na anapoy mga sanksyon nga ipahamtang ngadto sa mga nasod nga makigbatok kaniya mga katropa.
0: Sentro.
1: Nga mga igala ang Iran ay napiktado karon ang kining usa sa main route or usa sa mga nagunang ruta niini mismo mga oil shipping mga katropa or oil shipment mga katropa. Ang Strait of Hormuz mga higala. That's why wa tay mahimo no ingon nga isa lamang kita sa mga naga-import o naga-palit ikan sa Middle East ni ini nga produktong petrolyo mga katropa. Inungdan talking about world market mga higala, igo na lamang gid in town kita sa pagpaigo kung unsa lang ang ato ang makaya mga katropa, makaya sa nasudnong panggobyerno aron nga matabangan ang mga konsumante. Mga igala or labi na niining oil consumers diri sa ato ang nasod Pilipinas mga katropa.
0: Sentro.
1: Oras na ato mga igala, alas 9:14 na sa kabuntagon mga katropa.
0: Sentro.
1: Yan mga igala sa ato mga kaigsuunan nga naminaw karon. Good morning. Dito maglangay mga katropa ato ng before na ito, ambakan mga igala ang sentro sa balita ning mga orasa mga igala. Ato siyang dalikyatan, no? Ato ang motivational quote mga katropa.
0: Sentro.
1: It is never too late to be who you might have been. Pagkalalum. Sumala pa ni George Eliot mga katropa. Dili matod pa ulahi ang tanan. Alang kanimo nga mahimo nga ikaw gayud ang ikaw mga katropa tanawa. It is never too late to be who you might have been. Dili pa ulahi ang tanan mga katropa aron na imuha mismong makabot or imuha mismong mabatunan kung kinsa bagyud ang dapat nga ikaw mga katropa. Meaning to say mga igala, bisan pa man na mga higayon nga daw nawad-an na og paglaom tungod sa mga panghitabo mga kasinatian sa kinabuhi. Mga katropa, labi na ang naay mga panahon gayod nga daw gitakluban ka, gihanukan ka sa kalibutan mga katropa. Nga makahuna-huna ka, no? Ngalan nga tawhanon. No, dili gayod imposible mga katropa nga or kanadyo mga instances yung makahuna-huna ka nga wa na kay pag-asa, wa na kay paglaom. Ang imuhang pangandoy mga katropa, ang kanhing successful ka nga pagkatao, gumikan sa mga problema mga igala, is daw ni atras or makaha mga katropa, the down o kanang kung sa langit pa ni saka ka lupad kag maayo sa langit and then gumikan sa kusog nga hangin sa ibabaw mga pagsulay labing kini kadaot ang imong gihagbungan mga katropa. Pero bisan pa man ni ana dili ka nabuot pasabot mga higala nga wala nay tsansa o wala nay kining paglaom nga makasugakod ka og balik mga katropa. Buot pasabot mga higala, punto ni George Eliot sa iya mismo nga statement, it is never too late. Dili pa ulahi ang tanan na makabangon ka mga katropa. O makabot nimo, subli nimo makabot kung unsa gayud ang angay nimo nga makabot sa imong kinabuhi mga higala. O na mga katropa, isa lang ang punto dinhi mga higala, ayaw kawad igpaglaom ang imong kinabuhi mga higala, no? Padayon lang. Taliwala ni mga problema mga katropa sa trabahoan man kana sa imuhang pamilya o bisan pa man sa imuhang personal nga hagit sa kinabuhi mga igala. Muna'y giingon, dili pa ulahi ang tanan. Naapay kahigayunan nga ihatag sa labawng makagagahom kanimo mga katropa. Mona ang giingon, padayon lang mga higala. Sentro. Oras mga katropa, kinikay ni tingog na pud ni akong kaluha sa pikastampi mga katropa. Di basta-basta ha. Yan mga igala ha. Sa itong makaigsuunan, good morning kaninyong tanan mga katropa. Uban-uban tayo padangat, usap ka na inyong mga mensahe. Kay ikaw ako ang ayan na makiglambigit sa mga panghitabo sa ito ang palibot sa itong komunidad mga katropa. Ilawin na sa mga hisgutanan sa tibuok nasod Pilipinas. Sentro. Good morning, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, uga kang Sir Irving Foro. Nakita na jud nako sa personal gabi akong admired DJ. Congratulations! A DJ Espanyol mga igala. Yan, congratulations. Sir, ang imuhang lodis, ha? Imuhang katropa, imuhang gi-admire yun. Gikahinaman, ha? Di basta-basta nga makita. DJ J.E. Espanyol. Ayan! Ha, mga katropa, ito maglangay. Oras na to, alas 9:18 na yun sa kabuntagon mga katropa. Alang mismo sa ato ang Sentro sa Balita.
0: Sentro sa Balita.
1: Alang sa tuwang unang hanay sa tuwang Sentro sa Balita, mga katropa.
0: Sentro sa Balita.
1: Gisusi karon sa Davao City Overland Transport Terminal o DCOT ang formal nga hangyo sa mga bus operators nga mapakunhod og 50% ang trip ticket fees aron maminusan ang ilang gasto sa operasyon. Matod sa mga operator, dako ang epekto sa padayon nga pagsakas sa presyo sa produktong petrolyo sa ilang adlaw-adlaw nga biyahe o operasyon. Gipangayon nila nga adunay temporaryong kahupayan sa Byronon aron matabangan sila sa pagsagubang niining nagkataas nga galastuhan sa fuel o maintenance. Gilauman nga matimbang sa terminal management ang posibleng epekto niini ngadto sa mga operator ug sa publiko nga nagsalig sa serbisyo sa pampasaherong bus.
0: Sentro sa Balita.
1: Sa pikasbahin katropa, patay na nga gidala sa ospital ang duha ka sundalo. Human kini gipamusil sa mga wala pa mailhing mga suspitsado sa Davao Cotabato National Highway, partikular kana katropa sa Barangay Ladia Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Gikaingon nga mga miyembro sa Bravo Company sa 7th Infantry Battalion ang maong mga biktima nga giilang sila PFC Jobert Labuson og PFC John Mark Dumaging. Base sa inisyal nga investigasyon, nagsakay ang duha sa motorsiklo sa dihang gigukod o gipamusil sa mga sospek nga nagsakay usab og puting NMAX nga motorsiklo. Narecover sa lugar sa insidente ang tulo ka basyo sa bala nga gituuhang gikan kini sa usa ka kalibre .45 nga pistola. Padayon ang hot pursuit operations o intelligence gathering sa mga otoridad aron mailhan ang mga responsable ug masuta ang motibo sa krimen.
0: Sentro sa Balita.
1: Giaprubahan sa impeachment court ang pagpaubos sa gidaghanon sa boto nga gikinahanglan kana aron makabot ang conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakapasa ang motion ni Senator Judge Erwin Tulfo pinagi sa 13 o 13 ka probable votes o usa ka supak nga boto nga nagbaliktad kini sa miaging ruling ni Presiding Officer Francis Escudero. Uno matud pa ka Senator Judges o Senator Judges ang wala mi-appeal sa pagboto. Nakip sila Alan o Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla ug Senator Camille Villar. Samtang si Senator Escudero maoy naghatag kini sa nag-inusarang supak nga boto isip presiding officer sa korte. Padayon sa pagkakaroon ng impeachment proceedings, samtang nagpadayon usab ang presentasyon sa mga ebidensya ug mga testigo.
0: Sentro sa Balita.
1: Dugang hanay sa tong Sentro sa Balita mga katropa. Nag-awhag si Education Secretary Sunny Angara nga himuong mas child-friendly ang mga gaming applications ug mas mahugtan ang regulasyon niini alang kana sa mga minor de edad. Matod sa kalihim, ang mga gaming apps kinahanglan nga adunay dugang proteksyon alang sa mga batang adunay edad 15 o 16 anyos sa paubos. Ipakita niya ang kabalaka nga posible matud pang epekto sa pipila ka online games ngadto sa kinaiya, pagtuon og kaluwasan sa kabataan. Gituohan usab nga ang maong regulasyon makatabang sa paglikay sa dili angay nga content nga mahimong ma-access sa mga bata. Padayon sa pagkakaroon ng diskusyon na tali sa mga ahensya sa gobyerno ug stakeholders aron mapalambo ang online safety sa mga kabataan.
0: Sentro sa Balita.
1: 22 minutos ang nakalabay sa alas 9 sa buntag, mga katropa. Iangkon ni DILG, Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nga adunay sayop sa iyang unang pahayag maitungod kana sa asylum application ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque. Apan giklaro niya nga wala pagihapon maaprubahan na o mabalibaran sa Austria ang maong aplikasyon. Nasayran nga migula ang isyu human adunay nagkadaiyang impormasyon nga mikaylap mahitungod kana sa kahimtang sa asylum request ni Roque. Matod ni Remulla, importante nga masiguro ang tukmang impormasyon aron malikayan ang kalibog sa publiko. Wala pa maghatag og dugang detalye ang mga Austrian authorities mahitungod usab sa maong aplikasyon.
0: Sentro sa Balita.
1: Katapusang hanay sa ato ang Sentro sa Balita, mga katropa. Formal nga mihangyo ang legal defense team ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Trial Chamber 3 sa International Criminal Court kun ICC nga dili dawaton ang recorded testimony sa witness P-1100. Sa ilang motion, gibutyag sa depensa nga adunay mga legal ug procedural nga isyu nga kinahanglan una masulbad sa korte sa dili padawaton ang maong testimonya isip ebidensya. Kabahin kini sa nagpadayong proseso sa ICC nga may kalabutan sa mga aligasyon nga gisusi batok sa kanhing pangulo. Wala pa magpagawas og desisyon ang Trial Chamber 3 sa maong hangyo usab sa depensa. Inpadayon ang mga proseso sa ICC samtang naghulat sa pinal nga aksyon sa korte bahin sa maong motion.
0: Sentro sa Balita. Sentro.
1: Ayan mga katropa, mga katong naglangkob sa tong Sentro sa Balita ning adlaw nga Webes. Good morning once again mga higala ha. Ayaw kalimot sa pagpangape mga katropa. Labi na sa mga kaigsuunan nga karun pa na mahaw. Ayan mga katropa, mustamos man ang inyong mga kahimtang din ha mga higala. At diri sa ito ang pagpanugban-uban mga katropa. Kinahanglan nga tinaw usab imuhang pananaw mga katropa ha. Ayaw pagkumpiyansa. Labi na sa ito mga kaigsuunan nga nagamaneho kanunay o nagatutok sa computer. Masin baya unya mga katropa pag uli ninyo lahi na inyong nagakos kay nagtuo mo nga mauna ang inyong asawa. Yan mga katropa, di magkumpiyan sa mga higala. Kinahanglan mamintinar ang katinaw sa ato ang mga pananaw. Mag-inom og Vision X Plus Soft Gel Capsule kay gituyo kini ugama sa Yes Health Incorporated alang sa paghatag o kasulbaran sa problema sa ato ang mga mata. Kay unsao na lang mga katropa mahanap ang imong pananaw, unsao na lang ang imong mga trabaho din ha nga nagkinahanglan sa imong mata mga higala. Una di dapat pasagdan ato ang panglawas mga katropa kay gawas sa pagpalig-on sa tong immune system, pag-inom og Xanthon Vitamin C kay dako pug kining katabang alang sa pagpatinaw sa tong pananaw, no? Indot kini usab himoong kombinasyon ang pag-inom sa Xanthon Vitamin C og ang Vision X Plus mga katropa.
0: Sentro.
1: Ato pagbalik mga higala ato ning hisgutan mga katropa kay pag-usab matud pa sa threshold sa conviction sa impeachment court. Usa matod pa ka political maneuvering. But pasabot mga katropa, naglihok ang politikanhon nga interest samtang nagpadayon ang impeachment proceedings mga katropa.
0: Sentro.
1: I'm sure dili lang or dili lang kining mga vlogger mga higala ang naghuna-huna usama kay sa mga yano nga mga panghuna-huna mga katropa. Ang impeachment proceeding sa kanhing mga akining nahisgutan nga mga opisyal sa atong nasod, nag-question ang uban nga mga political analyst. Nga nung karun pa, pila na ka mga opisyal sa nasod ang milabay nga gipailalom sa impeachment trial. Wala man nahitabo nga gipaubsan ang 2/3. ang akin mismong boat nga gikinahanglan aron makumbekto ang usa ka opisyal sa nasod mga igala. Unsa kaya ang nagpaluyo ni ini? Unsa kaha mga katropa ang ugat ni ining tanan mga higala? Kanang tanan ato ng susihon mga katropa sa itong pagbalik kuman lamang ni ining pipila ka mga pahinomdom. Oras na to katropa, alas
2: 9:27.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Oras habod ka rin niyo sa Windsor.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: X
4: FM.
5: X FM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.

0: Balikta mga katropa, oras na to, 35 minutos ang nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon, mga higala. Good morning, kang Sir Christopher Soria is watching with us. Sir Paraluman Alvar, good morning.
1: Good morning!
0: And of course, si Kuya Marvskin Samani. Yan mga katropa, good morning ka na yung tanan. Samala pa ni Sir Alan Cañete, maayong buntag, hurot. Good morning, Saba.
1: Asa
0: Cañete family, mga higala. And of course, ito mga kaigsuunan nga baguhay panamahaw, may pagpamahaw ka ninyo mga katropa. Ito mga kaigsuunan nga nagamaneho hangtod ni mga orasa, amping-amping kanunay mga higala. And of course, ito mga kaigsuunan nga naglantaw, nakiguban ka nato, sa uban pa nato mga kaigsuunan nga samtang naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo, nag-scroll sa social media nga naglungot-lungot na mga higala. Gumika ni ining mga daw na obserbahan nga mga nangbalingbi. Naobserbahan mga katropa nga gipang tuis ang mga balaod sa tuang nasod na abana sa inyo karon mga katropa. Sige mga igala, ipabuhagay ka na din sa itong pagpanagban-uban mga katropa. Kaya ito ang hisgutan ka na mga higala. By the way, ning mga oras sa mga katropa, ito sa sutaon mga higala. Okay, nini nga mga oras. Uy, nasayod ba ka mo mga igala nga si Robredo misulat matod pa. O kini Sinaga City Mayor Lenny Robredo, ano na isulat kini ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. diin giendorso niini si Senior Associate Justice Marvic Leonen nga mahimong sunod nga Chief Justice sa Supreme Court
2: Sentro.
0: Unsay buot pa sabot. Oy! Na mga katropa, pipila lamang ka na sa mga paghitabo sa tuag palibot mga higala. Samtang sa tuwang sitwasyon sa panahon na mga katropa, ha? Ang to nini mga oras sa mga higala, ilalumgyapon kita sa weather system nga localized thunderstorms. Di na mga area sa Davao City, makasinati gihapon kini o mainit. O init nga panahon mga katropa, uban ka na sa mga panganurun nga kalangitan mga higala. Samtang sa itong mga kaigsuunan nga nanibuyo sa kasapaan, safe level man hinuon mga katropa ang tanan itong kasapaan diri sa syudad sa Davao. Apan amping-amping gihapon kanon ni Maygala, kay wala takabaluh kung unsay alawin mga reaksyon sa itong palibot, labi na sa itong mga kinaiyahan. Labi na naapektuhan ni ini mismo nga gitawag nga human-induced nga mga calamities mga katropa.
2: Sentro.
0: Ayan, good morning, ta maglangay may gala tuning abaka na to ang hisgutana ni ining mga orasa.
2: Sentro! Sentro!
0: Kay sumala pa mga katropa, ang pag-usab matod pa sa threshold sa conviction sa impeachment court o sa ka-political maneuvering mga higala. Sabay buot pasabot ni ini mga katropa, talking about maneuvering mga higala, kung sasakyanan pa na mga katropa, magmaniubra og sakyanan. Kung sasakyanan, adunay manubela nga dapat ni mo i-maneuver, tarungo ni mo na og control mga katropa, kung masami ka, disgrasya ang kapadulngan mga higala. So kana mga katropa, maneuvering buot pasabot political. Politikanhon nga pagmaniobra mga katropa.
2: Sentro.
0: So sumala matod pa kini sa spokesperson ani Vice President Sara Duterte. Diin ang mga senador are twisting law because they can't defeat Duterte in fair trial.
2: Sentro.
0: Kini mga katropa, sumala sa gipagula nga statement mga igala diin ang senator judges matod pa intensyon na or intentional nila nga gituis ang balaod gumikan matod pa kana nga dili og dili gayud nila mapildi si Vice President Sara Duterte sa usa ka patas nga impeachment trial. Labi na mga katropa nga nagkaduol na ang 2028 national elections. Kana mismo ang gibutyag mga katropa ni sa spokesperson or tigpamaba ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Paulo Panelo mga higala. Nubot pa sabot. Subala pa mga katropa ang senator judges ang gitahasan matod pa kini sa pagdungog sa kaso samtang ang mga prosekusyon ug ang depensa nagpresenta sa ilang mga ebidensya ug mga argumento. So kini matod pa na hitabo human nga ang Senate Impeachment Court ni Butar sa pag-revise mga igala, pag-usap, pag-revisa sa conviction threshold gikan sa or ngadto sa 2/3 sa mga miyembro nga kining naisgutan nga mga Senate judges mga katropa or Senate Impeachment Court members mga katropa nga kasamtangang anda sa boto nagpabiling

Mga reklamo mga igala. Kinsa-kinsa man, sama ni ani Senator Robin Padilla unsa man iyaha. Naay gipagula nga warrant mga katropa. Si Senator Bato de la Rosa nagpabilin pagyapong nagtago-tago karon. Si Senator Rodante Marculeta nag-atubang og kasong plunder. Kinsa pagyud mga katropa ha? Ang uban pa si Senator Villar. Pinakabata mga katropa, Senator Camille Villar. Naapod ba siya ni anak nga kaisog? Nga mutindog kung wala kining uban nga mga miyembro mga katropa nga nahibalan nga bagtikan. So kini mga katropa, ang kabahin lamang mga igala sa mga isgutanan na dapat ikonsidera kung ngano kaya nga gipaubsan o nga gisugyot mismo nga paubsan mga katropa. Gani giaprobahan na matod pa ang kini mismong pagpaubos sa threshold sa conviction o pagpakonbikto o pagkonbikto kang Vice President Sara Duterte mga higala. Og sumala pa mga katropa ni Panelo, maliwanag din ang dahilan nga harap-harapan nilang binabaluktot ang batas dahil hindi nila kayang talunin si VP Sara sa batas na laban sa impeachment man o sa halalan sa 2028. Kana mga katropa, ang isa sa kabayan sa pamahayag ni Attorney Paulo Panelo mga katropa kini. Ah, so kung makaigsuunan karon si Sir Foro, sa imong tan-aw Sir Irving Foro, ha? Posible ba ka nga mauni hinungdan? Duha ka punto ka na mga katropa. Di nila makaya nga kinimpildihon sa impeachment trial si VP Sara kung patas nga taral ang hisgutan? O di nila kayang pildihon si VP Sara? Labi na nga nag-ingon na kanhi si Vice President Sara Duterte nga mudagan siya pagka-presidente sa 2028 national elections. Sentro. Makonsider ba na ninyo mga katropa kung anong daw na ay mamatikdan nga daw gibaluktot kung sa King Koy pa na? Isa po ba ako sa funny ini nga King Koy gitawag og The Last Airbender Avatar? Ha? Gitawag og airbender. Kung sa Pilipinas, kato mga katropa, is gama kato nga animated film, mga igala, sa laing nasod. Kung sa Pilipinas, nahimong lowbender. Nagbahi naman. Sa inyong panglantaw mga katropa, ha? Kabahin ka na kaya sa mga nagunang hinungdan kung nganong nahitabo kining dawa na naginahimong pagtuis sa konstitusyon sa atoang nasod, pagtuis sa balaod sa Pilipinas. Sentro. Sentro. Kini mga katropa, klaro matod pa ang hinungdan. Sa bahin sab kana, no? Sa depensa ni Vice President Sara Duterte. Og dugang pa mga katropa, ang impeachment court nagpaubos sa conviction threshold ni VP Sara Duterte, labi na sa taral or trial ni Vice President Sara Duterte. Gumikan ni inilaging ang mga senador matod pa ni boto sa maong ruling aron makalikay sa ilang accountability tungod sa ilang pagpangabuso sa atong nasod mga katropa. Kinikaron mga higala, kana nga mga pamahayag, kabahin lamang kana sa statement, di po kana dapat maghatag oga depende na po kana sa matag usa mga katropa kung dawato na no nato nga mga reason out sa bahin usab sa depensa ni VP Sara Duterte. Kay kung atong balikan mga higala, ha? Kinsa gani nagduso ni ini mga katropa nga sugyot nga paubsan ang kini mismong nahisgutan nga conviction threshold si Senator Erwin Tulfo. Sentro. Nasayod ba ka mong naapod siya'y kining depensa ni inis iyang kaugalingon mga katropa? Atong basahon mga higala, kaya na siya depensa. Sumala ni Senator Erwin mga katropa, we did not lower the threshold.
wala matud pagipaubsan.

0: mo gyud ha, pataka gyud mo. Kaya pag muabot matud pa sila atol sa butuhanay, kining naisgutan nga mga senator judges nga mga nag-atubang og kaso, kinsa man katong nga naisgutan nato ganina mga katropa. Sila Senador Rodante Marcoleta nga ilalom karon or nasprisuhan mga higala. Kinsa pa gyud mga katropa? Si Senator Bataw basin daw muabot. Siyempre dawaton daw ang boto kung mutambong pod lagi mga katropa. So wala pa mga higala, lagi klaro ni Senator Erwin Tolpo nga wala ni lagi pa obsan ang voting threshold. O magpabilin matun pa ang two-thirds voting kung muabot ang makaubanan nining mga senador. Ilabi na kadong adunay mga gipang atubang nga kaso. So wala pa, we did not lower the threshold. Two-thirds is still two-thirds of all members. At least, klaro ha, pero napay sumpay. Pag dumating sila dito, edi, boboto sila. We're maintaining the two-thirds. Sentro. Klaro na ha, gipamahayag ka na ni Senator Erwin Tolfo. Sumala pa darating si Senador Loren, boboto. Pag pinayagan ng Sandigan Bayan na yung dalawang senador na may kaso, boboto! Pagdumating si Senator Bato, boboto! Pabubutuhin lahat pag dumating sila sa araw ng butuhan! Sentro. Ang pangutan na mga katropa. Kining kasamtang sitwasyon sa ubang mga senator judges nga nakita nga daw imposible pa nga makabisit or makabutar mga katropa, makapadayag sa ila mismong butasyon ingon nga mga senator judges ngalan nga di pa man sila konbiktado. Kini mga katropa, kabahin kini sa gipang konsidera mga higala. Subala pang Sir Irving Foro nakita na jud lahi man dayto ha. Subala pa mga katropa ni Sir Pedrito Porol. Ayan mga katropa. Ay di basta-basta mga igala ha. Abi kog mga reaction kini mga katropa. Asa naman to, isa na to ka cellphone dinhi kay nag-greetings man ni sila. Si sumala pa si Sir Alan Cañete mayong buntag hurot. Ano ba sir ni si Sir Pedrito Porol. Good morning sir, watching from Mansasa, Tagbiliran City. Good morning. Ayan kini mga katropa, kay ato aning sutaon mga higala kay ang naisgutan nga mga pamahayag aduna gyud kani mga gipanukaran mga katropa. Posible mao katong hinungdan nga di nila kaya sa patas ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Og kining naisgutan nga di nila kaya sa taliabot nga 2028 national election. Subala pa ni Sir Alex Kabuhayan, ha? Sir, morning, naminaw ko sa inyong programa 6 a.m. palang, grabe di basta-basta niya. Sayo pa kayo sa buntag. Ayan, astang dili na nimo masabtan ang Senado. Kay hastang gubuta, ambot kanus apana mahuman si... Sama na ay niya ay! Pero nga gubuta ni Tuldok in town, sir. Kay isuwala pa, ambot kanus apana mahuman si Alex Kabuhayan. Tanawa lagi, sir. Ay, tugbuta ni Tuldok. Ayan, mga katropa si Sir Alex. So, sumala pa, dugang niya mga katropa nga... kay madugay ni mong paminaw, maglabad imong ulo! Maglabad imong ulo, maka high blood, makahuna-huna kag labay sa akong radyo. Ayaw sir. Relax lang din ha, sir. Pag inom og Xanthan Plus Gold, aron relax lang ang imuhang blood pressure din ha. Yan mga katropa. Og sumala pa from Sir Alex Kabuhayan ni sa may Maa People's Village, Davao City, mga katropa. Dagang salamat sir sa imuhang mismong mensahe. Ato ba natiwason mga igala kay wapata natapos in tawon. Subala pa mga katropa nga. Subala pa dugang ni Attorney Panelo mga igala nga ang nahisgutan matud pang butasyon usa ka paglapas sa konstitusyon mga katropa. As it strips Duterte of the right to due process and to a fair trial. Ako inyong mamatikdan mga katropa, og dugang ni Panelo nga ang impeachment court na wad-an matud pa sa legal o moral authority niini sa pagpadayon sa maong trial. Nunot niini mga katropa, gipanawagan ni Panelo ngadto sa Senator Judges nga mibutar sa pagpaubos sa threshold ingon mga higala o gitawag niya kining problema gayud sa nasod. Diin mga katropa, una nasab nga nagpahimang no nagpasidaan ang prosecution aniining acquittal by default with fixed conviction threshold mga katropa. So kana may gala, sure gyud ka sa musunod mga katropa ang kini mismong hearing. That's why ing anak na lamang dahil sila kakampante nga magpadayon ang mga hearing. Naana sila yung mga gipang imbita din ha ng mga mutistigo. Kampante sila nga bisan pa man ing anak ka kini mismong agresibo. Ing anak ka confident mga katropa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagdepensa ni ini mismong ang mga reklamo o pagdepensa ni ini mga akusasyon nga gibato batok sa Vice Presidente. Ngalan mga katropa nga daw ni pabor sa ilaha. Ang mga katropa kay gipaubos sa 13 ang conviction threshold mga katropa. Or ang gikinahanglang boto aron pwede na makonbikto si Vice President Sara Duterte. Ang pangutana mga katropa, apila ba kabuo karon mga higala ang kini mismong majority or ana sa mayorya mga katropa? Group sa Senado mga katropa sa atoang nasod Pilipinas. Kaya ato ang namatikdan mga katropa nga gamay, siyempre mas daghan ni kay majority god. Subala pa mga katropa sa kasamtangan ang majority mga katropa ilang kuban manggud kini sa of course mga katropa Senate Majority Leader, Floor Leader mga katropa. Ang pangutana is pila kabuok mga higala ang mga miyembro ni ini mga katropa. Subala pa ang majority group sa Senado adunay 13 perfect mga katropa. Sakpan na mga higala. Subot pa sabot mga katropa, clerics na kaayo. Mismo ang mga vlogger nakakita maayo po ni maniin ni mga vlogger. Ang mga ubang pang mga political experts. Kini mismo naisgutan ng mga matawag natog political analyst. Nasayod sila nga kung giaprobahan kini, klaro na ang kadaugan mga katropa. Sentro. Kana ang atong atangan. Ato dapat nga subaybayan mga katropa. Kay gibarugan ni ini mismong pag-aproba. Bisan pa man mga igala nga nag-no. Nag-no si Senate President or si Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero. No! Nag-inusara lamang siya mga katropa. Apan ngalan nga mayorya ang nibutar. Nga aprubahan ang pagpaubos sa threshold, conviction threshold, why nahimo na ang Senado mga katropa. Labi na ang minority block. Mga katropa ha, wa na sila nahimo magpadayon kini mga katropa. Og subala pa mga igala, ha, subala pang Sir Uncle Dars, nako, wa na og wa na gana anang impeachment ni BP. Sentro. Subhan na wad ana po da e kagana Sir Ayaw. Dapat na apagihapon ha. Subala pa iya naman na unsay buot pa sa buot ni Sir Alan Kanyete, naglibog soken. Subala pa nga iya naman na mauoy ang ilang gusto, maugyoy matuman tanawal. Sentro. Tapoy punto si Sir Uncle Dars ug si Sir Alan Kanyete. O naigingon mga katropa, kung ayaw may dahilan. Kung gusto, palaging merong maraming paraan mga katropa. Kung sa programa pa na bullseye na mga katropa. Pero kahit rin man ta sa programang sentro, clerics kayo, sentro kayo, punto por punto mga higala.
1: Sentro sa komentaryo.
0: Ana mga katropa ang pipila ka mga katikaran sa tuaga palibot mga higala. Alabi natin ining mga init kayo mga isgutanan diri sa atuang nasod Pilipinas mga katropa. At ang nato mga higala ha, kung unsa pa ang musunod nga mga katikaran sa impeachment proceedings ni inilaging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngalan nga giaprubahan na mga katropa ang pagpaubos sa conviction threshold. Unsa na ang musunod? Dugayon pa ba ang kining impeachment trial nga naggasto matag-adlaw og 25 million pesos? O baka ha matinuod tong plano? Giuna nagsulti ng daan sa prosekusyon mga katropa nga sa dili madugay. Tapuso na ang impeachment trial. Sentro. Ana mga katropa, ito ng atangan sa pipila pa ka mga adlaw mga igala sa pagbalik ka mga katropa sa impeachment trial or sa impeachment proceedings mga igala. O katong atangan ha sa atong pagbalik, ato ning isgutan. Kayang bus operators mga katropa, naghangyo kini og 50% nga trip ticket fee. Ay! 50%, 50% katunga sa trip ticket. Kung sa baka mahal di ay kining trip ticket fee. Ah, mga katropa, kaya daw gumikan sa kamahal pod sa produktong petrolyo. Ah, kana mga katropa, kung mapatuman pod ang ilang gihangyo, unyag dayon mo balik, dayon pag-ubos ang produktong petrolyo, di makaganar. Tama pod no? Ato nang isgutan mga higala ha, kay labi na ang tumong matod pa niini nga kung muubos ang trip ticket fee mga katropa, basin unyag mo paubos pod sila? Or naapod ba sila'y pagpaubos sa ilaha mismong singil pamasahe? Hoy! Ato nang atangan mga katropa sa itong pagbalik, human lamang niining pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.58.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule. Na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o na dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
12: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santhan Vitamin C para sa mga bata.
2: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sip o nugilanat.
2: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
13: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santhan Vitamin C.
14: Santhan Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhan Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santhan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Programa Centro.
1: Balik ta mga katropa, oras na to, alas 10:07 na sa kabuntagon magahigal. Ayan mga katropa, good morning once again kaninyong tanan mga higala. Klaro kaayo ang mensahe, clarix kaayo ang mensahe sa awit mga katropa.
2: Napakarami.
1: Ay, babae man o gaksyon. Ayan mga katropa, I'm sure ang uban na itong makaigsuunan nga mas gipili nga mag-abroad. Mas gipili nga mahimong residente sa laing nasod. Kay wa na nakasabot sa nasod Pilipinas.
0: Sentro.
1: Giingon mga katropa, usahay unfortunate ka ayong mga katikaran diri sa tong nasod na naghatag og dautan or negatibong impresyon sa katawhang Pilipino. Nga usahay mga katropa, di nabution sa uban ang patriotism. Akong mag-flag ceremony mga katropa, ako maglakwatsara. Ang uban magsilpon-silpon, di yun makabutang sa ilang kamot, sa ilang dughan. Usabay hinungdan, usamay rason ni ana. Usaba ka na, usaba sa rason kaya anak mga katropa, ang kiningwa na namao or makalilibog na mga igala, ang mga katikaran sa itong panggobyerno, ilabi na, talking about ni ining, mga politikanhon nga mga panghitabo.
0: Sentro.
1: Kana mga katropa ha, noon na I'm sure majority sa itong mga kaigsuunan ng mga OFWs, nanimpalad sa laing nasod aron mahatagan o mang kinabuhi ang ilang mga biniling pamilya mga katropa. And kudos! Saludo kay ko kaninyo mga katropa. Ito mga OFWs di baya lalim mga higala ha. And amping-amping kanunay, no? Kini si Ma'am Nita Valderosa, Ma'am Nita, residente na ba ka sa Canada, Ma'am Nita? Papahibawa in town ni Ma'am Nita, unsa ba kanindot na sa Canada? At na ito mga milabayang adlaw, nag-share baya ka, nagluto ka og putong kalabasa. Talag sa una ha, nga nilutoan? Mo try kaya mi diri og luto og putong panyawan. Okay, de basta-basta. Yan mga katropa, uban-uban sa gihapon ta ninyo mga katropa, kaya pipila ka mga pahibalo atong ibutyag dinha kaninyo. Okay, karong adlaw nagpadayon kining usa ka activity dinhi sa may SM City Davao mga katropa. Oy, alang kini ha. Sa itong mga kaigsuunan mga katropa nga nangita ni ining mga serbisyo. Kay naa mismo sa SM City Davao Annex Event Center ang kining DNR Express mga katropa nga naghatag og libre nga mga serbisyo, available services mga katropa, sama na lamang sa Environmental Compliance Certificate kun ECC, Certificate of Non-Coverage or CNC, SMR og CMR Assistance. Lakip na gina-offer ang hazardous waste generator ID registration. Kana mga katropa, available karon. Lakip na kining permit to operate. And then discharge permit. Pollution control officer accreditation. Land titling and survey. Uy! Kiniha sa mga nag-uglo na din ha mga katropa ha. Proceed na mo mga higala kay available services kaniya sa DNR mga katropa. Uban usab sa EMB ni ini, no? O lakip na ang tenural instrument, transport permit for forest products or wildlife, o transport permit, foreshore lease appraisal, reappraisal. Kana nga mga services available mga katropa again dinhi sa SM City Davao Annex Event Center karong adlaw kana nga Webes September 24, 2026 mga katropa. Ayan mga higala ha, bawi-bawi mga katropa sa paghatag og tukmang panahon. At nato makaigsuunan nato nga nagkalisod in town, no? Nga nabitaw ang medyo distansya. Maalanganin kay traffic. Maalanganin kay basin unyag na ay mukalit ng mga emergencies nga kailangan adtuan. Karon mga katropa, gawas nga makapabugnaw pagyud mo. Pugnaw kay SM City mga katropa. Dali ka na sa may Ecoland mga higala ha. SM Ecoland mga katropa. Yan oras ato alas 10:11 na gyud mga higala.
0: Sentro.
1: Ato sa lakbitan kay regarding, uy, by the way, atong nakaligtaan katropa. Nagpagawas man di ay niya og pamahayag si Congressman Paulo Pulong Duterte. Labot ni ining majority vote. Nga matod pa niya, dili matod pa kini automatic nga makahatag og interpretation konstitusyonal. Ay, kini mga katropa, di matod pa konstitusyonal. Kay subala pa nini mga katropa, the constitution says conviction requires the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Kung ang Senado matod pa nag-adapt o ga-interpretasyon nga nag-usab paunsa ang tanan nga mga miyembro maihap, kana matod pa dili gayud simply a matter of parliamentary arithmetic, kundili usa kini ka constitutional question. Mismo mga katropa si Congressman Omar Duterte nga naa sa The Hague, Netherlands, ipanguta na kini ni Alvin and Tourism. Ang sumala nini mga katropa, what daw niya makita or di niya makita sa panghitabo ang impeachment court or impeachment trial nga tarong. Sumala pa niya, abi niya og circus. Circus? Nahimong katawanan? Ba katropang Jupri? Di basta-basta? Mga katropa? Sumala pa ito lang ilakbita kaya nakakatawa ko diri mga katropa ba sa pabahayag ni Congressman Pulong Duterte, ha? I hope to be proven wrong. Kasi the way I see it, because of the race to become a member of the gods of Padre Faura. Uy, di basta-basta. Mga ginoo-ginoo na kini, ha? Naging bulag na ang hustisya sa Pilipinas. Sentro. Sumala pa mga katropa. As for us, wala may problema sa amua. Manguli raman mi sa Dabaw. Mabuhi ramig ina to. Di parihaan ng uban mga senador na kamunay describe sa comment. Tanawala. At the end of the day, positions in government are temporary. Tama. The constitution is not, mga katropa. Klaro kaayo na mga igala. Clarix kaayo na mga katropa. Kana mga igala, the constitutional cannot be. Dili dapat basta-basta ang anak lamang nga kining usbon or baugon tuis mga katropa. Tanawa, gihaluan ninyo ang Senado ninyo og idol-idol nga bulok. Agay. Ana bulok na gyud. Usaray klaro ani. Ha, matud pa ni Congressman Pulong, di mi mapalit og di mi mahadlok og adik. Ayan mga katropa. Ha, suba, napay sumpay. Only in the Philippines. Kana mga katropa. Ay nako, kamo nalay describe mga higala ang inyuhang nagkadayang mga speculations, mga pagsabot ni ining katikaran sa to ang nasod, why makapugong ni anak mga katropa. Kay every you and I gihatagan og pangutok sa atong labaw nga makagagahom sa pagsabot sa mga katikaran sa atong palibot. Maunsa may estado nato sa ikinabuhi mga katropa, I'm sure makasabot kita ingon nga mga yanong mga lungsuranon, yanong nga mga Pilipino, yanong nga mga individual ug angay natong ipadangat, ipasang at atong mga mulo kung galing wa na kita nakasabot sa mga pamalakad sa atong nasod mga katropa. Sentro. Oras nato mga higala, alas 10:15 na gyud. Sumala pang Sir Dritz Luares. Oy, watching from Cebu City. Congrats katropa, di basta-basta. Oy, Sir Dritz, naabot layuan ni mo giabdan oy. Ano ba ning Sir Dritz, akong naibalan nga perting akturag dating, ha? Sa Davao City nga. Nako, lupig pa yung mga sinadurog postura. Good morning, ha? Yan, mga katropa, sa itong makaigsuunan nga naminaw karon padayon lamay gala. Dinita sa ito ang hisgutanan, mga katropa. Sentro. Sentro. Kay subala pa, mga katropa, ang bus operators naghangyo kini og 50% nga trip ticket fee cut or pag kinibitaw ang kaltasan. Og 50% ang ilang ginabayran sa trip ticket gumikan matud pa niining kamahal sa petrolyo. Kini mismo mga katropa ang atong Davao City Overland Transport Terminal kun diko ta kasamtangan kining naga-evaluate no ni inilaging formal nga request nga gipasang at sa bus operators labot niining hangyo mga higala nga paubsan kung mahimo. Aron usab mga katropa, malimitahan o bakna maubusan po in town ilang galastuhan sa logistical, no? Kining gitawag logistical expenses mga katropa. tawag ra mga transportation, mga biyahe matag adlaw mga katropa, gumikan lagi po ni ining pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga nagpasakit yun in town sa bulsa sa ato ang mga drivers o operators mga katropa. Atol mismo sa usa ka press briefing, mga igala kung asa nakauban si Dico Terminal Manager, Doktor na ni siya. Hawi, congratulations di ay, si Ma'am Aisa Yusuf. No? Doktor na kini mga katropa, or graduate kini sa doctorate mga higala. O gikumpirma niya nga ang local government unit nakadawat no, sa maong request letter. Gikan sa bus association nga naghangyo lagi ni ini mga katropa o kining 50% na sayran nga ang kasamtangang ginabayran sa bus association. Anining trip ticket fee mga katropa is 200 pesos. So gihangyo nila nga ngalan 50% ang i-cut or i-kaltas o at least man lang 100 pesos na lang ang ilang bayaran nga bus or per bus trip kana mga katropa. Apan na ay apan mga higala. No, kung galing mga katropa nga hatagan og pagtagad ang maong request. So, syempre mga igala, kung gilayon ka na ang aprobahan sa wala man lay pag-aminda sa nagpadayon nga city ordinance nga nag-involve ni ining extensive legislative process. Ay, mga katropa mo, agi yun og taas nga proseso. So, mala pang Dr. Yusuf, aside matod pa sa ordinansa, kung maghisgot labot ining Davao City Ordinance, ang amount nga mahimo matud pa nga mag-grant sa maong request sa walay pag-aminda sa city ordinance, posible kining muagi og taas nga proseso, no? So meaning talking about nga taas. Uy, murag ilong ni katropang Marvin. Dili mga katropa, taas meaning to say, kung sa bukid pa na mga higala, kung mo tudlo na mga katropa, simod ang gamit, taas ang imong baktasunon. Ing-ana pod ang proseso mga katropa. Once mo ingon og long process, nako, pila pa siguro kabulan nga mag-antos ang bus operators nining taas nga presyo sa gasolina. Masin unyag, ayha pa maaprubahan, wa na nibalik nag 50 pesos per liter ang presyo sa produktong petrolyo. Kana mga katropa ha? Apan na ay subala pa nga Dr. Yusuf nga kinahanglan pa kini istudyuhan no, kay dili lang manggud kini nga dayon-dayon ing ana mga katropa, kay syempre naay epekto kini sa uban pang mga posible di na ang kini mismong singil pitihan or singil pamasahe alang sa mga kining commuters. Domino effect gyapon kana mga katropa. No, kay subala pa ni Dr. Yusuf, we still need to study that it's not just that they were affected. Dili lang matod pa sila ang apektado. Although they were affected because of the increase in gasoline. Aminado mga katropa nga apektado sila. Apan dili lamang sila. So kung aduna siguro'y pag-aminda, pag-usab sa city ordinance alang ni ini, mas nindot mga katropa nga ma-appeal pod ang uban nga mga transport group. Ano mga katropa? O baka ha sa itong mga jeepney drivers? PUJ mga katropa? Mga tricycle? Ano sila lakip sila nag-antos pod na? Napod na sila ay mga hinanaing ha, kung sa Tagalog pa mga katropa. So aside matod pa ni ining nagpadayon pa nga evaluation, hinuon ang mga otoridad matod pa nagapangita ni ining potensyal nga mga adjustment labi na ni ining bus dispatching schedules no, kung maghisgot matod pa ni ining trip frequencies posible no, aron malikayan ang taas nga galastuhan, instead nga paubsan kining trip fee mga katropa, siguro limitahan ang travel matag adlaw. Pwede pud na. No, makonsider pud na mga katropa nga tubag sa maong problema sa kataas sa produktong sa presyo sa produktong lana. Kaya ang uban mga katropa nag-conserve na pud sila ng energy. Diskarte na lang in short mga higala pa unsa. Pero ngalan mga katropa kung limitahan ang biyahe, ang makaluluoy na pod ang atong mga commuters. Ha? Usay ba yung mga katropa, no? Kay nabitawang sa daplin sa kalsada, atang magtapok. Magtuo na lang ta usahay, nga nung naglinya man na sila. Tana po'y gihatag nga ayuda? Ay di ay mga katropa, nagpaabot og masakyan. Kaya ang tanan nga mga mga katropa, puno na yun in town kaayo. Kung wala po siguro gibawal po ang katong sa una ang akin mga jeepney nga pwede ram ipangsangat sa ibabaw ang mga pasahero. Aho, mga katropa na kuway problema siguro. Kana lang, may pagsiguro or agig pagsiguro sa kaluwasan sa mga pasahero, agibawal na kadtong mga katropa. So kinikaron, ha, kaya isa karon sa or giilamatod pa or gi-acknowledge ni Yusuf ang kining mulo sa mga operators labot ni ining gitawag nga problema sa taas nga presyo sa produktong petrolyo. Giila usab niya ang kini mismong mga strategies, alternatibo nga mga pamaagi mga katropa aron pod nga maminusan pod ang ilang pag-antos ni ining fuel price increase mga katropa. So instead matud pa sa pagsulod sa terminal, ang ubang mga operators naga-utilize sa ilang own controllers, labi na sa pag-manage ni ining mga biyahe mga katropa. Sumala pa ni Dr. Yusuf, we know that we have this 35 to 40 minutes interval. Kana, I'm sure nakasabot or nakabalo ato mga pasahero dira nga usual nag-asak panakayan diri sa Dico Terminal mga katropa. 35 to 40 minutes interval. Kung puno na, syempre mubiyahe na mga katropa. Apan kung puno na matod pa ang bus, makalakaw sila. Pero kung but what they did instead is enter the terminal because they have their own controllers. Because of that strategy, some manpower was affected. Ano mga katropa, so ngalan na talking about pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ang ato ang mga tricycle drivers, pila nakahigayon mga higalang, ato nahinabi sila, nanawagan. Pero daw murag wala pa maitubag sa ilang mga hangyo. Ang uban pa mga katropa, by the way, ang pisto na Manibela Group. Kinigod sila may manguna sa pagpahigayon o protesta mga katropa sa paghat or panawagan sa gobyerno nga tubagan o tubagon na tagapasulbaran ang maong problema mga katropa. So ang report sa ato ang lokal nga panggamhanan sa Davao City, hanok pug karon no sa si Dicot no, labi na sa mga bus association kay dira mangyud mga katropa sila mangyud ang adunay coordination kanunay dinha mga igala. So kana ngalan nga ipasangat pa kana sa Davao City Council tun-an pa kana mga katropa unsa bay mga pamaagi ni ini kung galing sugtan ba ang 50%, baka ha ang tugutan lang 25%, kung tugutan man galing na mutugot pud ba ang bus association alang ni ana, o baka ha kini mismong magahin og budget ang local government unit sa Davao City sa paghimo ni mga subsidies alang sa to ang mga bus operators. Ni ana mga katropa daghan no nga mga lakang apan ang tanan moagi og proseso, moagi og pagtuon. At least ang pagpatuma ni ana mga katropa makabenepisyo ang tanan. Sentro. Oras mga katropa alas 10:25 na sa buntag. Ayan mga katropa sa tumaka igsuunan, good morning Ma'am Nita. Or ayan si Sir. Subala pa Sir Uncle Dars na wa na ugana anang impeachment ni VP. Kailangan Sir Uncle Dars diri lang paminaw. Ayaw sa kinibitawang lingaw-lingaw sa pagpaminaw sa mga programa diri sa XFM. Ita maglangay may galato ng ambakan ng ato ang trending balita. Of course mga higala ni ini mismong mga orasa mga katropa. Alang sa ito ang trending, opya mani popcorn mga katropa, ito ang trending balita mga higala. Ito sa ablihon kini ang bulawanon nga agianan mga katropa.
0: News, hot, hashtags, intriguing, unsa di ay ang trending?
1: Atong trending ning orasa! Atong ning tan-awon engineer, kay ano namang goy, kanagong mga higayon mga katropa, nga magtad-tad ka og bumbay. Nagtuukag ang gugma lang or ang kasing-kasing nga gibuak. Maulay hinungdan nga makapatulo sa imong luha. pati Bombay mga katropa. Di tong Bombay nga mikos-mikos ha? Kining Bombay ba nga ginasagol sa mga ginaluto king lamas? Mga katropa, kung nagtuota nga ang iro is man's best friend, ang iring pudoy. Atong tanawon kay iring ni unong siya naghiwa og Bombay makaluluoy in town kaayo mga katropa. Atong tanawon engineer. Kaluoy sa iring. Kinimanggod mga katropa ha, kay ang kinimanggong Bombay mga katropa nga kining panglamas mga higala sa itong mga kaigsunan nga naminaw silang mga radyo. Ang sitwasyon na ay usa ka babae nagtadtad og parting daghanang Bombay. Ang iya pong miming nga pinalangga nga paraygon in town ka miming nagpaduo lagi kay gusto lagi nga musabay-sabay sa iya mismong amo. Ang nahitabo sa way pag-research-research, sa way pagpangutan sa iyang mga kaubanan nga meow, meow, meow, meow, meow, nga makahilak bakag magtanaw og Bombay? Og dito mga katropa, wa naman siya mahimo, yan na lang nagtabiluha. Iyang mata nga cute na puno in town sa luha. Luoy kaayo mga katropa. Apan natong nakita, nagpabilin siya mga katropa, ni unong siya mga higala. Monang makaingon na lamang ta mga katropang sana all. Sana all. Ay, lahi-lahi mga lahi mga katropa oy. Ayan mga katropa ha. Atong trending may gala o sa kairing ni unong sa naghiwa og Bombay ay daghan ng mga individual ang gibati og kakyut. Daghan ang naluoy. Daghan usab ang nahimuot mga katropa.
0: News hot hashtags intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Sentro. Wa lagi kita igong oras atong pagpanugban-uban mga higala ug magkatong naglangkob sa ato ang programang Sentro ning adlaw nga Webes. Sentro. Betsa 24 ning bulan sa September tuig 2026 mga katropa. Ang maong programa nato mga higala gipalihon kini sa mga produktong gama sa Yeso Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, Xanthon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap o kato ang Xanthon Gold Coffee Mix mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Ako ang inyong nakauban, katropang Marvin Ebano. Ako magaingon. Kamatuuran ang Sandigan. Sentro. Oras katropa, impunto, alas 10:30.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarit sana.
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Rated BG.
12: DJ Edgeboy Art on XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na akong.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Exciting!
5: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
7: Rated PG!

0: Kakla Rex, anak!
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
1: XFM.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
3: Kaklarik sana!
1: Exciting!
6: Mas ipalindot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita, alasay sa bundag, Alan Abais og Andy Causon. Sa Express Balita, Express Balasay Imidya, walay gibaburan o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa, alas 9 sa bundag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Cartaverse. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
7: Exciting!
8: Rated PG!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Tropa sa Pilipinas at saan man sa mundo, sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte naging mas maingat sa impeachment trial matapos baguhin ang voting threshold.
3: House Prosecution Panel nilinaw na hindi nagdiwang sa pagbabago ng voting threshold.
2: COA sinita ang OBP dahil sa kakulangan ng dokumentasyon sa 168 million relief operation.
3: Senador Robin Padilla, idinagdag si Attorney Jimmy Bondoc sa posible umanong running mate ni VP Sara Duterte sa 2028 election.
2: Discord banned na sa Pilipinas matapos hindi makasunod sa direktiba ng CICC.
3: PNP handa sa seguridad ng 49th ASEAN Summit sa November ayon sa Malacanang.
2: Matinding El Nino mga katropa. Inaasahan pong lalakas pa hanggang sa unang bahagi ng 2027.
3: Sa balitang regional, construction worker na graduating student sa Aklan inulaan ng tulong matapos mag-viral ang kanyang kwento dahil hindi nakapasok sa BBM program.
2: Balita international na tayo, abangan US President Donald Trump, personal na sinalubong si Chinese President Xi Jinping sa airport sa gitna po ng US-China tension.
3: Sa balitang showbiz, Pablo ng SB19 nakakuha ng unang Songwriter of the Year Award sa Awit Award.
2: Balitang sports, Mary June Adriano or Marie June Adriano nag-uwi naman po ng bronze medal para sa Asian Games Karate.
3: At sa balitang sports pa rin, Team Pilipinas sumabante sa finals ng mixed 4x400 meter relay sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes sa 24 ng Setyembre 2026. At live muli tayo buhat sa XFM Manila News Center. Live din tayo sa pang XFM Station, Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
2: Mas maingat na umano ngayon ang paglahok ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial matapos baguhin ng Senate Impeachment Court ang basehan ng two-thirds vote para sa conviction. Ayon sa lead defense counsel na si Attorney Sheila Season, ilalagay ng kampo ni VP Duterte sa record na ang kanyang pakilahok sa masusunod na proceedings ay ad cautelam o may pag-iingat. Nilinaw po ni Season na hindi umiiwas si VP Duterte sa accountability at hinihingi lamang ng kanyang kampo ang patas at walang kinikiling ang paglilitis. Maaari ring gamitin ni VP Duterte ang lahat ng legal remedies na pinapayagan ng batas at saligang batas kaugnay na naging desisyon sa voting threshold.
1: XFM News Nationwide.
3: Kinuwestiyon ni Attorney Salvador Paulo Panelo ang desisyon ng Senate Impeachment Court na baguhin ang bilang ng boto na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, dapat manatili sa 16 na boto ang kailangan para sa conviction dahil 24 ang kabuuang miyembro ng Senado. Igreat niya na walang sapat na basihan ang Senado para baguhin ang naturang voting requirement at maaaring malabag dito ang due process o karapatan ni VP Duterte sa patas na paglilitis. Dahil dito sinabi ni Panelo na questionable na umano ang pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa ilalim ng bagong voting rule. Inakusahan din niya ang ilang senador ng pagbabaluktot umano sa batas habang pinuri naman ang mga senador na anya'y nanindigan para sa kanilang paniniwala.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Itinanggi mga katropa ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nagdiwang ang prosecution panel matapos baguhin ng Senate Impeachment Court ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na nakatuon lamang ang prosecution sa maayos na presentasyon ng kanilang mga ebidensya at hindi raw sa naging pagbabago ng bilang ng kinakailangang boto para sa conviction. Anya, kahit bumaba ang threshold, hindi pa rin nangangahulugang napadali ang kanilang trabaho dahil bumaba din ang bilang po ng mga senator judge na maaaring bumoto laban naman sa conviction.
4: So regardless, kahit na mababa pa dyan ang magiging threshold o mataas, kung wala naman silang pagbabasihan na ebidensya, eh paano rin sila boboto ng pabor sa amin?
2: Mm-hmm.
4: Kaya at the end of the day, ang focus lamang namin ay may presenta ng maayos ang ebidensya at umaasa kami na magiging patas ang desisyon ng bawat mahistrado.
2: Dinagdag pa ni Chua na welcome sa prosecution ang naging boto ni Senator Mark Villar sa pagbabago ng voting threshold.
1: XFM News Nationwide.
3: Nakapagtala ang Commission on Audit o COA ng ilang inconsistencies at kakulangan sa dokumentasyon sa relief operations ng Office of the Vice President na umabot sa halos 168 million pesos noong 2025. Kabilang sa findings ang hindi pagtutugma ng ilang situational reports, pagbabago sa mga approved mission order ng walang document approval at kakulangan sa records ng mga beneficiaryo at distribusyon ng relief goods. Ayon sa COA 24 na relief operations na nagkakahalaga ng 39.01 million pesos ang lumihis sa original na schedule, lugar ng distribusyon, dami ng relief goods at rise allocation ng walang sapat na dokumentasyon. Walo namang mission orders na sumasaklaw sa 84.12 million pesos ang walang malinaw na tinukoy na target beneficiaries na nakaapekto sa batayan sa pagtukoy ng dami ng ipinamamahaging relief goods. May nakita rin umanong uncertified master list, duplicate entries, kulang na impormasyon ng beneficiaryo at unsigned distribution sheets. Inirekomenda ng COA na palakasin ng OVP ang review process at tiyaking kompleto, verified at otorisado ang mga dokumento para sa relief operations. Sinabi naman ni VP Sara Duterte o ang spokesperson nito na si Attorney Paulo Panelo na maglalabas ng pahayag ang OVP matapos nilang mapag-aralan ang COA notice.
1: XFM News Nationwide.
2: Bagong balita din mga katropa, dinagdag po ni Senator Robin Padilla sa Attorney Jimmy Bondoc sa listahan niya na maposibleng maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Sa nauna niyang listahan, kabilang dyan sina Senate Minority Leader Alan Cayetano, Senadora Amy Marcos, Senador Christopher Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Rodante Marcoleta at si Attorney Salvador Panelo. Nauna lang sinabi ni Padilla na wala na siyang planong tumakbo sa 2028 dahil balak o banon nilang lumipat sa isang Islamic country. Gayunpaman, sinabi niyang tatapusin niya ang kanyang kasalukuyang termino at handa pa rin siyang tumulong sa magiging kandidatura ni Vice President Duterte kung hindi siya makukulong.
1: XFM News Nationwide.
3: Asahang dadalo si Senador Robin Padilla sa Department of Justice o DOJ hearing bukas kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14. Naharap si Padilla at Lieutenant Colonel Jean Ala Yasin Robles sa complaint for obstruction of justice dahil sa umano'y pagtulong kay De La Rosa na makaalis sa Senate premises. Sa impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte kahapon, nagpahiwatig si Padilla na posibleng maapektuhan ng DOJ proceedings ang kanyang pananatili sa Senado. Sinabi niya sa mga kapwa senador na hindi niya alam ang mga susunod na mangyayari sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, formal na pong inendorso ni Naga City Mayor Lenny Robredo si Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonin para maging susunod na Chief Justice ng bansa. Sa liham ni Robredo kay President Ferdinand Marcos Jr. na may petsang September 11, sinabi niyang si Leonen ang pinakamatagal nang naglilingkod sa mga kasalukuyan pong maestrado ng Supreme Court. Ipinunturi ni Robredo ang mga naging ambag ni Leonen sa hudikatura at sa peace negotiations na humantong sa framework agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Kasama si Leonen sa limang senior associate justices na iniimbitahan ng Judicial and Bar Council na mag-apply para po sa posisyon na mababakante sa pagre-retiro naman ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa November 6. Ayon sa Supreme Court, si Leonen ang magsisilbing acting Chief Justice kapag nagretiro si Gesmundo habang hinihintay ang appointment ng bagong punong maestrado. Natakdang magsumite ng applications at nominations sa JBC hanggang October 13.
1: XFM News Nationwide.
3: Senador Kiko Pangilinan kinwestiyon ng 23% na bawas sa NBI budget. Capital outlay halos 90% ang itinapyas. Narito ang report.
5: Kinwestiyon ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang proposed budget ng National Bureau of Investigation o NBI para sa 2027, partikular ang 23% na pagbaba sa pondo nito. Ayon kay Pangilinan, halos 90% rin ang ibinaba sa capital outlay ng NBI sa kabila ng patuloy na paglala at pagiging mas komplikado ng mga krimen gaya ng cybercrime, online scams, human trafficking at malalaking financial crimes. Binigyan din ng senador na 898 authorized position sa NBI ang nananatiling bakante na anya ay mas makakaapekto sa kakayahan ng ahensya na magsagawa ng mga imbestigasyon. Giit na senador, kailangang mapuna ng mga bakanting posisyon at mabigyan ng sapat na kagamitan at forensic tools ang mga imbestigador. Layunin na anya nitong palakasin ang justice system, maprotektahan ang mga biktima at matiyak na mananagot ang mga dapat managot. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita tayo, katropa, ngayong pananghalian ng Webes, pinag-aaralan po ng Department of Public Works and Highways ang paggamit ng kombinasyon ng concrete at nature-based structures para sa mga flood control projects sa mga lugar na madalas bahain. Ayon kay DPW Secretary Vince Dizon, kabilang po sa tututukan ng mga lugar sa Pampanga at Bulacan bilang bahagi ng pag-aaral sa mas epektibong flood mitigation projects. Sinabi ni Dizon na maaaring gumamit ng concrete sa mga lugar na kinakailangan ito, pero dapat din daw pag-aralan ang mga nature-based solution na matagumpay na ginagamit na sa ibang bansa. Kabilang sa mga lugar na tinukoy ng DPWH ang Hagonoy, Paumbong, at bahagi po ng Malolos sa Bulacan. Gayun din ang Makabebe, Masantol at Sasmuan sa Pampanga naman. Layunin ng pag-aaral mga katropa na makapili ng angkop na flood control structures at maiwasan ang paggastos sa mga proyektong hindi magiging epektibo sa mga lugar din na mataas ang panganib ng baha.
1: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na banned na sa Pilipinas ang messaging app na Discord matapos itong hindi makasunod sa direktiba na magtatag ng local office sa bansa. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso, bibigyan ng Discord ang 2 linggong palugit para makapagtayo ng headquarters sa Pilipinas at may pagpatuloy ang operasyon nito. Posible o manong alisin ang ban sakaling makompleto ng Discord ang pagtatayo ng local office at makasunod sa mga requirement ng CICC. Samantala, nilinaw din ang ahensya na Reddit lamang ang nabigyan ng extension matapos makipagpulong ang mga kinatawan nito sa ahensya at maglatag ng commitments para palakasin ang online child safety. Ayon sa CICC, nakipag-ugnayan din ang Discord para talakayin ang mga safety measures nito para sa mga kabataan, pero wala itong nakuhang extension bago at pagkatapos ng pakikipag-usap at concrete commitments.
1: XFM News Nationwide.
2: DSWD, binatikos ang paggawa po ng content sa mga may mental health crisis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
6: Nanawa na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na pairali ng respeto, dignidad at malasakit sa mga tao may mental health condition o nakaranas ng psychosocial crisis. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Erin Dublawa, hindi dapat gawing palabas, libangan o social media content ang kalagayan ng mga taong dumaranas ng mental health crisis para lamang makakuha ng views. Binigyan din ng ahensya na dapat mapangalagaan ang kanilang privacy at dignidad at mabigyan sila ng nararapat na suporta at pag-unawa. Inibok ng DSWD ang publiko na maging responsable sa pagkuha ng pagpabahagi ng video o impormasyon tungkol sa ganitong mga insidente. At higit sa lahat, unahin ang kapakanan at seguridad ng taong nangangailangan ng tulong. Para sa Nangkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, 7 News.
1: XFM News Nationwide.
3: Handa ang Philippine National Police sa pagkapatupad ng security measures para sa pag-host ng Pilipinas sa 49th ASEAN Summit and related meetings sa November. Ayon sa Malacanang, nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga concerned government agencies, local government units at iba pang security partners para sa deployment ng mga tauhan. Tiniyak ng pulisya ang seguridad ng mga participating heads of state, delegates, guests at publiko, gayon din ang pagkapanatili ng peace and order sa buong event. Patuloy ang paghahanda ng mga otoridad upang maging handa sa anumang posibleng sitwasyon, kabilang ang mga planong protesta kaugnay ng ilang isyu maaaring talakayin sa summit. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na malugod na tanggapin ang mga foreign delegates habang iginagalang ang constitutional right sa peaceful expression.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala ang pag-asa na inaasahan po magiging very strong ang El Nino sa susunod na buwan. At maaari pa itong lumakas sa unang kalahati ng 2027. Ayon sa ahensya, kailangan paghandaan ang epekto nito sa pag-ulan at supply ng tubig, lalo na po sa mga lugar na nakararanas na ng kakulangan sa rainfall. Tinatayang 45% o 45 na mga probinsya, mga katropa, ang nakapagtalana ng rainfall deficit mula na magsimulang El Nino ngayong taon. Nasa ang below normal naman ang ulan sa Luzon, Visayas at Caraga pagsapit po na October, habang mas matindi ang pagbaba ng rainfall mula November hanggang December at posibleng magpatuloy hanggang unang bahagi pa ng 2027. Kaunti rin ay nasang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na nasa isa hanggang dalawang tropical cyclone mula October hanggang December na. Pagsapit naman ng January next year, hanggang isang bagyo ang maaaring pumasok o kay mabuo sa PAR, habang maliit po ang posibilidad ng karagdagang bagyo sa buwan ng Pebrero at Marso. Sinabi ng PAGASA na tututukan nila ang mitigation efforts para matulungan din ang agriculture, water supply, energy at public health sectors na makayanan ang epekto ng El Nino.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News alas 12:19. Live din po kami ninyong pwedeng mapakinggan at mapanood sa SOCMED at sa lahat ng XFM stations, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Balitang regional.
2: Unahin natin sa Iloilo, meron pong lalaki dyan sa Maasin ang patay matapos mabagsakan ng mahogani. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Dead on arrival sa ospital ang 42-anyos na lalaki matapos na mabagsakan ang puno ng mahogani sa bayan ng Maasin, Iloilo. Kinilalang biktima na si alias Ray at residente ng barangay Santa Rita sa naturang bayan. Ayon sa Maasin Municipal Police Station, nagpuputol umano ng puno ng mahogani sa tabi ng daan ang chainsaw operator na si alias Arman. Si alias Ray umano ang nagbibigay babala sa mga dumaraan ng mga motorista at pedestrian. Posible umanong hindi nakailangan ilag ang biktima at tuluyang nabagsakan ng puno. Nagtamo ng sugat sa ulo at paa ang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Pansamantala namang nasa kustudiya ng Maasin Police si alias Arman at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kung sakaling itutuloy ang paghain ng reklamo laban kay Arman. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Construction worker na graduating student sa Aklan, inulan ng tulong matapos mag-viral ang kanyang kwento dahil hindi nakapasok sa BBM program. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
8: Bumuhos ang tulong mula sa mga tao at ahensyang nagmalasakit matapos mapanood ang kwento ni J. Mark Inosanto ng Barangay Paningayan Madalag Aklan na isang graduating student at hindi nakapasok sa 5 benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang program. Marami ang nantig sa sipag at syaga ni J. Mark dahil sa kabila ng kanilang pagiging ulila sa mag ay patuloy pa rin itong nagsusumikap upang makapagtapos sa kanyang kursong Hotel and Restaurant Management o HRM sa Libacaw College of Science and Technology. Si J. Mark ay nagtatrabaho bilang construction worker tuwing araw ng Sabado at Linggo, gayon din sa ibang araw na wala silang pasok. Hinangaan ng marami ang kanyang katatagan kung saan inimbitahan siya ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro na pumunta sa kanyang opisina at binigyan ng 20,000 pesos. Maliban dito, umabot rin sa mahigit 120,000 pesos ang naipabot ng pobreng blogger mula sa mga ipinadalang tulong ng kanilang followers. Maging ang Presidential Communications Office ay nagpabot rin ng tulong sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ito ay matapos silang atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagsagawa ng assessment ang DSWD Field Office 6 at nagbigay ng 20,000 pesos. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: Ito naman, ina, kapatid, anak, arestado sa bahay na ginawang drug den dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
9: Matagumpay na nahuli ang isang mag-anak sa ikinasang anti-illegal drug buy-bust operation sa Barangay Caloocan, Santiago City noong September 23 habang nabuwag naman ang umano'y bahay na ginawang drug den. Kabilang sa mga nahuli si alias M, 39 anyos na ina ni alias Dags, 23 anyos sa driver, habang huli rin ang kanyang tiyo na si alias Mag, 30 anyos sa tricycle driver na mga residente ng nabanggit na lugar. Nanguna sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2 Quirino, ng Santiago City Police Office at iba pang mga operatiba ng rehiyon. Nabili sa mga suspect ang isang 0.3 gram ng shabu sa halagang 1,000 pesos na nakuha sa mga ito. Nasumsam sa lugar ang 137 gramo na marijuana na nagkakahalaga ng 16,440 pesos kabilang ang iba't ibang drug paraphernalia. Pangunahin na ang ilang disposable lighters, weighing scale, glass pipes na may drug residue pa at gamit ng mga aluminum strips na isinailalim sa inventaryo. Maharap ang mga mag-anak sa paglabag sa Section 5, 6, 7 at paglabag sa Section 11 at 12, Article 2 ng RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na dinala na sa Presinto 1. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: Mahigit 800 barangay sa Cebu dineklarang drug cleared. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Umabot na sa 816 na mga barangay sa Cebu Province ang idineklarang drug cleared ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-7. Katumbas ito ng 76% ng 1,066 na mga barangay sa lalawigan batay sa datos ng Provincial Information Office. As of September 17, mayroon namang 18 drug-free at 232 na mga drug-affected barangay sa Cebu. Ayon kay PDEA-7 Investigation Agent Romy Alcantara, tumaas ang drug cleared barangay mula sa 245 o 23% noong 2017. sa pinakahuling deliberasyon ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. 16 na mga barangay sa Central Visayas, kabilang ang 5 sa Bohol, ang idiniklarang drug cleared matapos maipresenta ang kanilang anti-illegal drug program, intervention at monitoring efforts. Sinuri rin ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang 766 na mga dating drug cleared at 14 na drug-free barangay na lahat ay nanatili sa kanilang classification matapos makapasa sa validation. Ayon sa PDEA, layunin na validation na matiyak na patuloy na natutugunan ng mga barangay ang mga kinakailangan para mapanatili ang kanilang classification. Ang drug-cleared barangay ay dating drug-affected ngunit nakapasa sa validation matapos ipatupad ang mga kinakailangang anti-drug intervention. Ang drug-free naman ay walang naiulat na illegal drug users, pushers, drug den o iba pang illegal drug activities. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Lalaking 8 beses namang nahuli at nasangkot sa illegal na droga, muling inaresto sa bypass operation sa Puerto Princesa City. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
11: Muling nahuli sa bypass operation ng PDEA at PNP ang isang lalaki na 8 beses nang nasangkot sa illegal na droga. Ito na ang pang-9 na beses na siya ay inaresto dahil pa rin sa pagbebenta ng shabu kung saan naganap ang transaksyon sa isang bahay na sakop ng Barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa City. Ang suspect ay kinilala sa alias Mar, 57 taong gulang, 20 taon nang nakulong sa 8 beses na pabalik-balik nito sa kulungan at siya ay residente ng Barangay Kalipay. Ayon sa PDEA, si Mar ay nabilihan ng isang sachet ng shabu 1 gram at ang halaga 3,000 pesos at sa mesa na nasa harap ng suspect, may mga nakita ring drug paraphernalia tulad ng toter, aluminum foil na mayroong pang residyo o bakas na kagagamit lang. May isang sachet ng shabu na nasa mesa kasama ang lighter at nabawi rin ang bypass money. Nang kinapkapan si Mar, may isa pang sachet mas mabigat. Ito ay nakuha sa kanyang money bag na suot-suot. Lahat ng nasabat na shabu aabot sa halagang 53,400 pesos. Aminado si Mar na pabalik-balik lang ito sa ganitong buhay dahil hindi na raw mababago, kinain na raw siya ng maling sistema. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Weather Update.
2: Diretso tayo sa weather, katropang Brian. As of 7 o'clock today, nasa Pilipinas na ang tropical storm na si Queenie. Sa kabila po ito, mga katropa, maliit din po ang posibilidad na direktang tumama sa lupa ang nasabing bagyo.
3: Katropang buddy, maaaring makaranas ng mga pag-ulan ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa trough o buntot ng bagyo.
2: Para po sa malaking bahagi ng bansa natin, magiging generally fair ang panahon pero posible pa rin ang panandalian na localized thunderstorms o pagkidlat at pag-ulan.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.45 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5.51 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Iatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Personal na sinalubong ni U.S. President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping sa airport sa Washington bilang bahagi ng state visit na layuning mapagaan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Magkasamang sinalubong nina Trump at First Lady Melania Trump, sina Xi at Chinese First Lady Peng Liyuan sa Joint Base Andrews kung saan nagkaroon din ang military ceremony at flyover. Tatagal ng 3 araw ang state visit ni Xi. Kabilang po yung state banquet sa White House at pag-uusap din ng dalawang leader kaugnay sa trade, artificial intelligence at iba pang usaping pandigdig. Paunahing layunin ng dalawang bansa na mapanatili pa rin ang kasulukuyang trade truce o pansamantalang pagluwag ng tensyon sa kalakalan. Inanunsyo na rin mga katropa ng U.S. Treasury Secretary na si Scott Bessent na palalawigin hanggang January 10 ang trade truce na rakda sana magtapos po ngayong November 10.
1: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Unang nakuha ni SB19 member Pablo o Gian Paolo Nace ang Songwriter of the Year Award sa 39th Awit Awards. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat si Pablo sa Diyos, pamilya, SB19, 18, collaborators at iba pang taong tumulong sa pagbuo ng kanyang mga kanta. Bukod sa kanyang individual award, nag-uwi rin ang SB19 ng ilang parangal, kabilang ang Best Music Video, Best Pop Recording at Best Dance Electronic Recording para sa kantang Dungka. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Atid naman sa atin ang Balitang Sports ng Premium D3. Mga katropa, nag-uwi si Mary June Adriano ng bronze medal para sa Pilipinas sa Women's Karate 50 kilogram division ng 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa Toyohashi City, Japan. Pinalo ng 22-year-old na karateka si Chinese Taipei Xia Chi Chung, scored 10-3 sa bronze medal bout. Naging matamis po itong panalo para kay Adriano matapos siyang talunin ni Chung sa dalawa na lang nakaraang laban. Ang bronze medal ni Adriano ay ikalawang medalya ng Pilipinas sa karate at panglimang medalya po ng bansa sa kabuuan ng Asian Games. Samantala, nagtala ng bagong national record ang Philippine Mix 4x400 meter relay team matapos din po makapasok sa finals ng 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. At binubu po ito ni Naomi Kyla Johnson, Michael Del Prado, Gabriel Borado at Victoria Bosong. Nagtapos ng 3 minutes and 19.68 seconds sa qualifying heat. Ikaapat ang Pilipinas sa kanilang heat at nakuha ang ikawalong overall qualifying spot para mabante sa final.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayon nyo na XFM News Nationwide today. Webes, 24 po ng Setyembre, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino, sa Pilipinas, kami po ang inyong kapananghalian. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tepaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM. XFM 99.5.
13: Begins with better knowledge, proper nourishment, and a commitment to prevention. Yes to Health Incorporated. Your excellent partner in healthcare. Yes to health. Yes to better choices. Yes to wellness. Yes to a healthier future.

0: Magnesium D3 ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa physio.
2: Ang programang ito ay atid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung liko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopath, mga kasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang Thursday afternoon po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programa, The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa ating kalusugan ang ating pag-uusapan. And especially, isa sa pinakagamit at pinaka-importanting organ sa ating katawan. And of course, a way of learning and entrance ng information is ito pong ating mga mata. At kung paano ang inyong sugar consumption and excessive carbohydrate consumption ay nakaka-apekto, especially kapag kayo ay may katarata, glaucoma. Merong anong connection nito sa sugar consumption and carbohydrates consumption, and also kung paano makakatulong ang ating Santon Plus Gold sa ganyo pong ganyang uri ng karamdaman. Yan po ating tatalakayin maya-maya lamang dito sa ating programa.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating puntalakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, mga ka-wellness, pwede niyo ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa mga kabayan din, tayo pinapakinggan sa lahat natin pong mga XFM and partner stations na nakahookup dito sa ating pong programa. At tayo rin po ay live na napapanood at napapakinggan sa ating pong Facebook page. And i-search po and i-follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page, mga ka-wellness. At sa mga nagbabalak naman sumubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede po ma-avail yan, mga ka-wellness, sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Ipagtanong-tanong niyo po ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness. Ha? At hanapin lagi ang tatak, Yes to Health. Ang Santon Gold Coffee Mix natin, napakasarap na kape ng Yes to Health, ay available din yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. Ha? At ang ating pong mga produkto, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang po, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat po ng ating produkto ay available at mabibili rin sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Especially kapag ka sa Yes to Health clinic po kayo, bibili ng ating mga produkto, of course, mas mababa ang price, also may discount, especially po sa ating mga kababayan na mga senior citizens. Dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail ng discounts or special discounts. And of course, holiday season is coming. Meron po tayong pa-promo, Doc L, yes, sa atin pong ating products, especially ang Santon Vitamin C. Mm-hmm. Starting this October until supply last, ay meron po tayong buy one, take one ng atin pong Santon Vitamin C. And also, pwede din kayo maka-avail ng discount sa Santon Vitamin C kapag kabibili po kayo ng isang box ng ating Santon Plus Gold, Santon Plus Capsule, and also Vision X and Premium D3, less 50% discount kapag kabibili na po kayo ng Santon Vitamin C pag meron or nag-avail kayo ng yung mga products natin po na yon. So, until supply last, grab the opportunity, especially ngayong panahon, is uso ang trangkaso, yeah, uso ang sore throat. No? Si Doc Algy kahapon tinamaan at medyo kaninang umaga nung dumaan dito papuntang Batangas, ay okay-okay naman na ang pakiramdam niya. Lumabas na ang boses. And kaya ingatan po at palakasin ang ating immune system, and also pag-inom ng Santon Plus Gold, also yung ating Santon Vitamin C. And of course, sa ating pong clinic, meron po tayong libreng konsultasyon. Libre po yan sa lahat po ng ating mga Yes Health Clinics all over Philippines, mga ka-wellness. And of course, kapag meron po kayong mga karamdaman, gusto po niyo ng gamutan na kung saan ay purong natural, herbal at walang side effects, meron po tayo dyan sa ating mga Yes Health Clinics. At meron po tayong specialized programs na kung saan ay pwede po nating magawing personalized para po angkop sa inyong mga naniniindang karamdaman at mapabilis ang inyong pagaling. Meron po tayong detoxification, cleansing detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, also acupuncture and mugok buyang Korean therapy. Yan po ay exclusive sa atin po mga Yes to Health clinics. Also biozapper therapy and terahertz therapy, and also kung gusto niyo pong magpa-align ng mga buto at magpahilot ninyo mga kasukasuhan, meron po tayong Naturetrada therapy. Exclusive po yan sa atin pong sa ating mga clinics, especially po dito po sa Quezon City branch and also dito po sa ating Santa Rosa branch, mga ka-wellness.
0: Yeah, so mga ka-wellness natin, mga kabayan natin dyan na gusto makasubok ng mga services na offer ng Yes to Health. At huwag niyong palagpasin ha, yung ating po mga pa-promos mga kaibigan, eh puntahan niyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City.

0: Po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang katawan po natin sa pangangalaga at pag-iingat ng atin pong mga mata. At sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin kung ano ang kinalaman ng asukal at ng kalusugan ng atin pong mga mata. Alam niyo, mata natin eh, kamangha-mangha na organs po ito mga kaibigan, ha? At napakahalaga sa atin pong pang-araw-araw na pagkikilos, ano? Mm-hmm. Ay karamihan ng mga majority ng mga informations,
1: yes,
0: eh nakukuha natin sa pamamagitan ng mata through the window of our body or our soul, kung ika nga, ano? At sa pamamagitan ng mata natin, natuto tayong gumawa ng iba't ibang mga bagay, ano? Di ba, minsan, kahit na hindi mo pinag-aaralan, pag lagi mo nakikita, Doc Ron, mm-hmm, eh, kumbaga, na-adapt mo. Natutunan mo mm-hmm na rin. Ano? At alam niyo ba na ang atin pong mata, ano? Yung muscle ng ating mata, yan yung pinakamabilis na muscle sa atin pong pangangatawan, sa buong katawan natin. Eh, dito nga siguro galing, Doc Ron, yung ano, kanta ng River Maya na Kisap Mata.
1: Kisap Mata.
0: At yung katagang faster than the blink of an eye. Mm-hmm. Ano? At alam niyo ba na ang mata natin, napakataas ng ano nito? Napakataas ng specs nito, mm-hmm, mga ka-wellness. Oh, eh, yung specs ng ano, pinakabagong iPhone ngayon, yung iPhone 18 Pro Max, mm-hmm, eh nasa 45 megapixel lang. Eh yung atin pong mga mata, mga kaibigan, 576 megapixel ang atin pong mga mata. Ganyan kalinaw yung mata natin, lalo-lalo pagka ito ay naaalagaan natin. Nga lamang, pagka tumatanda tayo, kumbaga doon nagdi-decline, mm-hmm, yung health ng atin pong mga mata, mga kaibigan. Lalo higit, kung hindi po natin naiingatan, eh dati, Doc Ron, pagka tumatanda, tsaka pa lang lumalabo yung mata. Pero ngayon, pabata ng pabata. Kahit na ano pa lang,
1: toddler pa lang,
0: mm-hmm, malabo na ang mata. Ano, dahil sa hindi naiingatan. Ayun. At sa Bible, merong tao, mm-hmm, na hanggang tumanda, hindi nagbago.
1: Hindi nagbago.
0: Hindi nagbago yung kalidad ng kanyang paningin. Mm-hmm. O, kilala niyo ba kung sino yan, mga ka-wellness? Si Moises. Naitala yan sa Bible na hanggang namatay siya, hindi, ganun pa rin yung talas ng kanyang paningin. Mm-hmm. O, naiingatan. Wala pa kasing ano nun, Doc Ron. Wala pa mga cellphone na. Wala pa mga gadgets. Oh. Ano.
1: Pero well, meron akong nakita, matanda. Parang 76 years old na yung sinanay. Pero yung magpasok ng ano, ng
0: simulate sa karayom.
1: Nalinaw pa.
0: Nashushot pa. Alam niyo ba na yung sharpness ng atin pong eyesight, indicator din yan, mm-hmm, ng atin pong health or ng overall health ng isang tao. Mm-hmm. Kaya nga pagka naglalabo yung mata mo, nakakaranas ka ng mga problema tulad ng katarata, glaucoma, night blindness, at iba pa na problema sa iyong pangangatawan, marahil merong mga underlying conditions, mm-hmm, na nakaka-apekto dito, Doc Ron.
1: Mm-hmm. Kaya ang isa sa mga ano dyan, isa sa palaging na naa-attach doon sa sugar, mm-hmm, is yung tinatawag natin na diabetic retinopathy. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng diabetic retinopathy is yung retina ng ating mata is hindi na gumagana. Mm-hmm. At dito sa Pilipinas, according sa statistics, na nasa 28.22%, mm-hmm, ng mga may diagnose o na-diagnose na mayroong diabetes ay nagkakaroon ng complications sa kanilang mata at nagkakaroon na ang tinatawag natin na diabetic retinopathy. Mm-hmm. Sa population of 4.3 to 4.7 million, approximately nasa more or less 1 million, mm-hmm, sa mga yun is merong tinatawag na diabetic retinopathy or nabulag dahil sa mataas na blood
0: ganun
1: sugar.
0: Ganun kadami. Ano?
1: Mm-hmm, ganun kadami ang nagkakaroon ng diabetic retinopathy. Mm-hmm. At according sa DOH, is isa ito sa mga preventable blindness, mm-hmm, ang diabetic retinopathy. Ibig sabihin na preventable blindness, meron po kayong pwedeng gawin at kayang gawin para hindi po mauwi sa pagkaroon o panlalabo ng mata, especially kapag kamataas po ang inyong tinatawag na blood sugar level.
0: Mm-hmm. Ang tanong, Doc Ron, ano yung mga pamamaraan o sa pamanong pamamaraan nakaka-apekto yung blood sugar natin o yung mataas na level ng asukal sa ating dugo sa ating mga mata, Doc Ron?
1: ang pinakauna kasing nadadamage. Alam naman

0: natin, ang mata natin is just a very little organ. Oh. Of course, to supply yung ano, yung tinatawag natin yung mga nutrients, mm-hmm, especially yung mga antioxidant, is dadaan yan doon sa mga napakapinong ugat. Mm-hmm. And as we have mentioned in our past episode, mm-hmm, na yung mataas na blood sugar level causes inflammation, is lalo-lalo na doon sa ating ugat. Mm-hmm. So, ang nangyayari, yung mga maliliit, yung mga pino, mas pino pa kaysa sa buhok natin ng mga ugat, ay nasisira ng dahil sa inflammation kapag kamataas yung ating tinatawag na blood sugar level. Kung minsan, merong nakakaroon ng short-term effects, mm-hmm, ng pagtaas, na especially sobrang taas. And then, on a short period of time, ang nangyayari is namamaga yung lente at yung glucose ay ang lente ng ating mata is nagkukos ng fluid retention, mm-hmm, doon sa ating mga mata, at that causes temporarily blur vision. Ang long term, kapag kapalaging mataas ang blood sugar level, so kung merong short term, kapag kapalagi yun mananatili na mataas, mm-hmm, ang blood sugar, that causes long term damage, at ang tawag po doon is diabetic retinopathy. At dalawang klase ang diabetic retinopathy, mm-hmm, proliferative and non-proliferative. Mm-hmm. Yung non-proliferative, ang nangyayari is yung mga maliliit na ugat sa atin is lumulobo. Mm-hmm. O nagkakaroon parang ano, parang tinatawag natin na aneurysm doon sa ugat, doon sa maliliit na ugat, bulging. At kapag pumutok 'yun, mm-hmm, nagkokos ng leak ng fluid, mm-hmm, 'yun ang tatabon sa lente ng ating, mm-hmm, mata. Yung yung proliferative naman is 'di ba pumutok yung ugat. Mm-hmm. Pag pumutok yung ugat, ang gagawin, kasi nga may sira ang ugat, magkukos ng tinatawag na angiogenesis. Mm-hmm. Tutubo naman ang panibagong ugat. Ngayon, dahil tutubo yung panibagong ugat, ang mangyayari, dahil very fragile, mm-hmm, pagkaroon ng mataas na pressure, puputok ulit. That causes na yung tinatawag na proliferative diabetic retinopathy.
1: Ibig sabihin, parami ng damage.
0: Kasi tutubo na naman uli. Mm-hmm. And also, yung tinatawag natin na macular edema, na, mm-hmm, kung saan yung mga fluid ay nagli-leak doon sa ating macula, na kung saan parte ng ating retina, responsible yan doon sa zoom in and zoom out, mm-hmm, ng tinatawag natin ng ating mata, ng lente, mm-hmm, ng ating mata. So kapag nagkaroon ng fluid, yung kanyang movement, mm-hmm, kasi parang pero nang zoom in zoom out, yung movement ng ating mata is nahahadlaga ng dahil doon sa fluid.
1: Ito yung madalas na problema sa mga merong refractive errors din sa
0: Refractive errors. Uh-oh. And that causes also na kapag nagkakaroon ng refractive errors, na nahihilo po kayo, mm-hmm, and also yung parang vertigo-like na, mm-hmm, na symptoms. And also yung katarata, kapag mataas ang sugar natin, is, mm-hmm, nagkukos siya ng pagka-cloud. Yeah, makita ninyo yung mga taong may katarata, yung lente nila,
1: parang may ulap.
0: Kapag mataas ang blood sugar level, mas dumadami at mas umakapal yung ulap doon sa mata. Oh. And that is the reason why yung mga may katarata, kapag ka early on may katarata kayo, sigurado kailangan magpa-check kayo ng blood sugar level, mm-hmm, ninyo. Kasi isa sa underlying factor niyan is mataas ang blood sugar level ng katawan. And also glaucoma, kung saan tumataas, di ba, yung nagkakaroon ng edema. Tapos merong leakage ng fluid, yung fluid na yun hindi nakakalabas. Ang nangyari is nagkakaroon ng pressure na iipit doon sa loob. Mm-hmm. At yun ang nagdadamage sa mga optic nerve doon sa loob ng ating mata. Kaya either katarata or glaucoma, possible na indicator yan na mataas ang blood sugar level po ninyo.
1: Mm-hmm. Paano malalaman kapag nakaka-apekto na yung high level sugar of, mm-hmm, sugar sa inyong dugo? Eh nakaka-apekto na sa inyo pong mga mata. Narito po mga ka-wellness ang ilan sa mga pagkakakilanlan, mm-hmm, o mga early warning signs na yung mataas na asukal ng dugo mo ay napeperwisyo na yung inyo pong paningin. O kapag nakakaranas ka na ng blurry, mm-hmm, or fluctuating visions, kung tawagin, ha? Yung pagkakaroon kasi ng mataas na asukal, Doc Ron, sa, mm-hmm, atin pong pangangatawan, no, sa dugo natin, ay binabago niya yung lens at saka yung shape ng atin pong ng ating mga mata. Mm-hmm. So yung pag-focus, mm-hmm, ng mata natin, hindi niya nagiging maganda. Mm-hmm. Kumbaga dun sa cellphone natin may merong autofocus eh no. Pagka nasira 'yon, alam na, blurred na.
0: Blurred na.
1: Pagka ilapit mo nang medyo ilapit mo yung isang bagay sa camera mo, hindi niya na ma-focus. Oo.
0: Magiging blurred na.
1: Oo. So ganun din sa mga mata natin, mga ka-wellness, pagka ilalapit mo na yung ano mo, yung 'di ba pag nagbabasa ka, dati kaya po magbasa ng medyo malapit,
0: medyo malayo.
1: Pagka nagka-problema na yun, Doc Ron, nagka-fluctuate na yung vision mo. Wala na, pahirapan ka na.
0: Yung iba sumisingkit na ganoon na mata.
1: Masyadong singkit yung mata para lang mabasa yung mga alam ni medyo mapino ng mga ano letra. So ganoon po ang nangyayari. Yung iba naman, Doc Ron, nakakaranas sa mga floaters. Ano ba yung mga floaters? Yung parang meron ka nakikita na parang may lumulutang sa paningin mo. Minsan yung iba ganoon nang ganoon. Parang may ano ba sagabal sa kanilang paningin ba? Akala nila sa labas pero yung pala sa mata na nila mismo yun ano, mga small specks, minsan parang cobwebs ano na nakikita ka, parang may sapot-sapot naman ako nakikita
0: kahit ano,
1: malinis naman yung paligid. So yun po mga kaibigan, isa pa pagka nahihirapan ka nang makakita pag gabi. Kasi yung mata natin automatic nag-a-adjust yan sa dilim. Ang isa sa pinakamalakas mag-adjust ng mata sa dilim, yung pusa eh. Kasi ano yun siya, kumbaga yung vision nila, mas ano sa atin. Ano. Pero yung mata natin, if your eyes is healthy, nakaka-ano din siya, nakaka-adjust din yan siya sa madilim.
0: Madilim.
1: Oo, pero pagka hindi na nakaka-adjust yung mata po ninyo sa madilim at nahihirapan na kayong nahihirapan na kayong makaaninag pagkagabi, ayan, mga signs na po yan siya na yung asukal sa dugo mo ay naapektuhan niya na yung healthy eyesight mo. At isa pa, Doc Ron, ay yung na itong tawag ito color blind, or minsan faded na yung color, hindi mo na ma-distinguish kung ano yung saktong kulay ng isang bagay, nagtatalo-talo na kayo, ano bang kulay nito, so ibig sabihin hindi na maganda, especially sa macula natin, which determines color, ay hindi na nagiging maganda yung kalusugan niya, Doc Ron.
0: Upon seeing all these mga symptoms, mga warning signs, mga ka-wellness, kailangan na ninyong magpatingin at magpa-check na inyong blood sugar level, and then if you may be diagnosed with diabetes or yung tinatawag natin pre-diabetes, sasabihin ng iba pre-diabetes lang naman pa, Doc, pre-diabetes, alam nyo ba ng pre-diabetes is also diabetes na yun. Ang pagkalalabas, alam nyo ba natataas yung blood sugar natin 10 years already. In the past you have already diabetes bago maglabas na tinatawag natin na symptoms o sobrang pag-spike ng blood sugar level natin. At alam nyo ba mga ka-wellness, sa ating Santon Plus Gold ay napakalaking tulong, especially sa blood sugar regulation kasama ng inyong mga maintenance medicine. In what way? Dahil sa napakalakas na bioactive compounds na meron sa ating Santon Plus Gold, ang tawag doon is yung charantin at saka yung polypeptide P. Yung charantin na meron po sa ating Santon Plus Gold ay ang ginagawa niya ay tumutulong siya na yung mga glycosides ay hindi ipa-absorb sa ating katawan. And especially yung oral effect kasi ng charantin, sapagkat yung charantin ay nananatiling active especially kapag tinitake natin orally. And that is the reason why putting it in a capsule in a concentrated manner. And that is the reason makita natin maraming mga testimonies na kung saan nagsasabi na yung natulungan na bumaba yung kanilang blood sugar level by taking Santon Plus Gold. And also metabolic pathways nito, mayroong pag-aaral sa mga diabetic animal models na kung saan ay charantin ay nagpapababa ng fasting blood sugar level natin by improving yung utilization ng glucose sa ating katawan, and also nag-i-encourage ng glycogen synthesis. Ibig sabihin na magamit yung mga reserve na mga glycogen doon sa ating cells. Pag nagamit kasi yon, meron ng space for entry yung mga sugar doon sa na sobra doon sa ating dugo. Kasi kapag puno palagi, hindi nagagamit yung glycogen, puno, of course, hindi mo palalagyan ng panibagong glycogen. That is the reason why ganun kaganda yung function ng charatin. Ang polypeptide P naman, is a plant-based protein na kung saan ay nagpapalakas ng function, especially ng sensitivity ng ating tinatawag natin ng ating cells doon sa insulin sensitivity. Ang epekto niya or ang kapareho niya is yung tinatawag na bovine and human insulin. Mm-hmm. So yung insulin kasi, alam niyo ba na yung insulin kapag ka, ano, kapag ka nagtuturo kayo ng insulin, nanggaling yan doon sa bovine. Mm-hmm. Pag sinabing bovine, sa ano yan, galing po yan sa baboy. Mm-hmm. And that is the reason why merong iba mga kapatid natin na mga Muslim, mm-hmm, na hindi sila gumagamit ng insulin, especially pag nalaman nila yung derivatives kung saan galing yon. Mm-hmm. At ang function nito is halos kapareho nung tinatawag na insulin natin. Mm-hmm. And ang ginagawa niya, it lowers blood sugar and sinasaang ano, sabi ng study na napapakita na minimimic ng polypeptide P, mm-hmm, ang insulin natin. And na tumutulong na ma-clear out ang glucose sa ating bloodstream without any, yung tinatawag natin na hindi na kailangan mag-overstress, mm-hmm, ng ating pong pancreas. Alam niyo ba na ang ating pancreas kapag kapalaging pigasya ng piga, mm-hmm, na papuproduce ng insulin that causes inflammation at damage doon sa beta cells natin. Kaya ang nangyayari, hindi na nare-regulate. And also, bumababa na ang insulin production ng ating katawan. Kaya ang nangyayari, when you take Santon plus Gold, you take, you absorb, na-absorb ng, ano, ng ating katawan yung polypeptide P at saka yung, ano, yung ating tinatawag na yung charantin, that would help greatly on regulating tinatawag natin blood sugar. Ito, according sa National Institute of Health, na confirm nila mismo na ito ay napublish sa PubMed Central, ng polypeptide P acts as a hypoglycemic protein, mm-hmm, lowering glucose. Ang polypeptide P ay hypoglycemic protein. Ibig sabihin, tumutulong siya na pababain ang ating blood sugar level. Sa pharmacological reviews naman, sa Frontiers in Pharmacology na sinasabi doon na biochemical isolation of charantin and polypeptide P denoting that the roles in metabolic regulation. Kasi ang diabetes is metabolic problem. Mm-hmm. And that is the reason why meron itong epekto na ang itong parehong compounds, bioactive compounds na meron sa ating Santon Plus Gold ay nakakapagpababa o nakakatulong magpababa ng blood sugar level. And kapag mababa ang blood sugar level, of course, hindi magkakaroon ng damage doon sa atin pong mga mata.
1: Ayan ha. Kaya kapag ikaw ay diabetic, tapos may katarata ka pa, may glaucoma pa, mm-hmm, macular degeneration at, mm-hmm, iba't ibang problema sa inyo pong mga mata, eh gawin yung suplemento or, mm-hmm, complementary supplement, ang Santon Gold Herbal Capsule natin. Sabay nyo yan sa mga maintenance medications po niyo or mga supplementation nyo, mga vitamins niyo para sa inyo pong mga mata, mga kaibigan. Ha? At pwede rin isabay, Doc Ron, mm-hmm, yung Vision X Plus, Herbal Capsule po natin. Ano? Mm-hmm. Para maingatan po natin ang atin pong mga mata at maiwasan natin ang tuloy-tuloy na panlalabo at pagkasira po nito. Marami po tayong pag-uusapan, mga ka-wellness, kaya dyan lang po, itutok lang kayo dahil mahaba-haba pa ito. Ayan. So mga ka-wellness, kung meron kayong mga katanungan po tungkol sa atin pong tinatalakay, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. At ipon sa text line, 0969-609-6545. Standby lang po dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinatablay. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan patungkol sa pag-ingat at pangangalaga ng atin pong mga mata. Doc Ron, pag-usapan naman natin tungkol sa katarata at glaucoma. Mm-hmm. Ano ba yung problema o ano bang klaseng problema ito sa ating pong pangatawan. At ano yung connection ng sugar dito sa mga problema na ito?
0: With regards to sugar, ngayon kasi makita natin mas bata nagkakaroon na ng problema. At the age of teenage, nagkakaroon na or nananalamin na makakapal na ang mga lente ng salamin. And mostly, ang problema nito is consumption of this worst kind of sugars. Mm-hmm. And kalimitan, nabibili natin ito sa mga pagkain. Sometimes we think this was unhealthy food, na mga healthy na mga biskwit, mga healthy na mga pagkain. But then, merong underlying ingredients kung saan these are worst kind of sugars that even if you take minimal amount, it destroys your pancreatic function and also cellular function, especially yung beta cells. And of course, it takes time para mag-regenerate ng ating pancreatic cells kapag ka na-consume natin ito. These are the list of sugars, and you may be reminded sa ating mga past discussion and doon sa mga bagong listeners natin ngayon. Number one is high fructose corn syrup. Pagka doon sa mga milk tea ninyo na yan, doon sa mga sugary drinks ninyo na yan, napakataas po na high fructose corn syrup. At alam nyo ba yung mga caramel na nilalagay doon sa milk tea, when you taste it, yung tamis na sobrang parang, kasi nakatikim din ako niyan, kaya makakapagsabi ako, yung tamis na parang na dumidikit sa yung lalamunan at sobrang tagal mawala. And then afterwards, minsan nalibre ako ng milk tea, Dok L. Pagka kinabukasan, taas na ng lagnat. Kasi hindi kasi sanay ang katawan. And that siguro yung iba kayang itolerate, pero alam nyo ba na hindi maganda, at it damages, according sa study, it damages your liver at namamatay yung mga selula nito. And this later on would cause yung tinatawag natin ng pancreatic cancer. Kung hindi man, ang una dyan is diabetes kapag hindi na nakaregenerate. And that causes mga carcinogen kasi ito kapag hindi nakaregenerate yung ano ninyo, yung liver ninyo or yung pancreas ninyo, that would cause also pancreatic cancer. Also, liquid sugars doon sa mga soda drinks ninyo, sa mga cola drinks ninyo, energy drinks, also yung sports drinks. Meron pa naman yung mga yung mga energy booster, mataas masyado sa sugar. And also, alam nyo ba na also na mga yung mga tea and also mga yung tinatawag natin mga fiber food, yung tinatawag natin mga fit foods, yung mga pang-fit na mga pagkain, ang pinapalit sinasabing no sugar, pero yung derivatives ng sugar is iba. Also, dextrose and maltose, pag makita ninyo dun sa pakete, especially yung mga chocolates and mga fit bars, kalimitan ang ginagamit na sugar is dextrose and maltose, even in very minimal amount na natitake natin, sobrang nakakapagpataas and also nakakapag-cause ng inflammation sa atin pong tinatawag na sa atin pong dugo and also sa ating pancreas. Ito, isa sa mga bagay na hindi natin iniisip na parang okay lang, kasi for many, many years ginagamit natin ito, is itong tinatawag natin na refined table sugar. Bakit kaya ang refined table sugar nasali dito, worst kind of sugar? Kasi ito ay half glucose and half fructose. At itong standard white or brown sugar ay walang tinatawag na nutritional buffer, at kapag na-take po natin ito, diretso yung spike. Kasi kung titingnan ninyo yung kung saan siya kinuha, especially yung sa beets at saka sa tubo. Napakadaming fiber, kailangan mo ngatin talaga yung tubo Pero ang problema, in-extract natin and then ginawa natin i-refine, ang wala na yung mga essential vitamins and minerals, and especially yung fiber, kasi yun yung nagbabinding na hindi siya ma-absorb directly as soon as possible na papasok sa ating sa ating tiyan.
1: Kaya yung buffer, kung tawagin.
0: Yung buffer na para hindi siya agad na absorb 100%. So ang nangyari, wala yun. tapos titimpla nyo pa sa mga unhealthy coffee ninyo, ay sigurado po na sobrang nakaka-damaging po siya. Also, agave nectar, ito hindi masyado sa atin. Wala masyado. Kalimitan ng agave nectar is ginagawa kasi itong wine. And also, it is very expensive to produce. Ang pinaka-ano talaga is yung high fructose corn syrup. Ang pinaka-wildly, pinaka-cheapest and at the same time, pinaka-madali na ano, na i-market. Kasi mas mura siya. Kaya sa production ng mga pagkain, yun ang kalimitan na kinakain. So, bakit ito dangerous? As I've mentioned, kulang siya sa fiber and also kulang siya sa protein and at the same time, nagkukos ng rapid insulin surge sa ating dugo. At kapag gano'n nangyari, na-overwork yung ating pancreas. And also yung tinatawag natin ng mga refined grains. Ito kalimitan. Ginagamit natin kasi umaga hindi ka makana, hindi ka makakape pagka walang pandesal.
1: Walang tinapay.
0: Walang tinapay, walang pandesal. At alam nyo ba na hindi ko sasabihin na pagbabawal ko sa inyo ang pandesal, pero alam nyo ba na mas the best kainin ang pandesal o di kaya ang tinapay na bahaw kaysa sa mainit. And also yung concentration, yung mga starches na yung nagkakaroon ng pag-iba ng molecular structure niya, hindi na masyadong nagpapaspay kapag kabahaw ang tinapay, pero pag mainit grabe yan, magpataas.
1: Ang sarap pa naman kumain ng pandesal pag mainit.
0: No. Ganun talaga, masarap talaga pag mainit, lalong lalo na pag may kape. Ang problema, kapag kayo ay merong tinatawag na weakness sa pancreatic function, especially galing kayo sa pamilya na merong history ng diabetes, mas maiging iwasan po ninyo yan. At ito, isa sa araw-araw nating kinakain, yung white rice. Mahilig sa white rice, mahilig sa mga only rice, and also kapag ang pagkain natin, yung especially mahilig sa mga kakanin, o yung mga glutinous rice, Doc L, Biko, yung mga suman.
1: Paborito pa naman yan.
0: Ako din, mahilig din ako dyan. Kasi pagka meron kasing ano, history, o meron tayong history ng ano, ng ang pamilya is diabetic, yes, yung cravings is pareho. Yung mga cravings. Kaya ganun ang problema natin. So, ang problema nito is rapid absorption ng sugar sa ating system. At kapag ganun ang nangyari, tumataas ang blood sugar, mataas ang glycemic index, damages ating sa ating mga ugat, especially po sa ating mga mata, mga kawelas.
1: Yun, kaya sa mga kababayan natin na nalabo na ang inyo mga mata, tapos meron pa kayong history na pagkakaroon ng diabetes. Maghinay-hinay po tayo, mga kaibigan. At piliin ng husto kung ano yung mga sugar, kinds of sugar na ipapasok nyo sa pangangatawan nyo. Yung mga kakainin po natin na may iba't ibang klase ng mga refined sugar. O dun sa mga kaubayan natin na mahilig uminom ng mga sugary drinks or mga sweet drinks kung tawagin. Ito kasi, Doc Ron, yung mas ano eh. Kung mga, yung mga nabanggit mo kanina ng mga pagkain, harmful sila sa katawan because meron silang mga refined sugars, mas lalo na yung mga inumin. Kasi yung mga inumin,
0: diretso
1: talaga yan siya. Compared dun sa mga solid food ang na merong
0: naman,
1: sugar.
0: Trip pa naman ng mga Pilipino, Doc L, iinom ng energy drink tapos matutulog.
1: Nako. Useless yung pinanggagamitan ng energy drink.
0: Tapos matutulog.
1: Yan mga ka-wellness, itong mga unhealthy drinks or yung mga sobrang matatamis na mga inumin yung iba. Yung ibang tao, hindi satisfied sa kanilang meal kapag hindi nakakainom ng mga powder soda juices, mga soda drinks, mga soft drinks na yan. At kung ano-ano pa.
0: Dati
1: kaya parang hindi sila busog. Pakiramdam nila hindi sila busog pagka walang panulak.
0: Saragana daw saragana.
1: yung mga yun, mga ka-wellness, yun nakakapagdulot ng pag-spike ng sugar sa atin pong pangangatawan. Tapos mahilig ka pa sa mga unhealthy coffee na masyadong matatamis. Nako, palitan nyo na yung mga kape na ginagamit po ninyo, mga kaibigan. Kung kape lang pag-uusapan, Doc Ron, meron tayo the best coffee.
0: Santon Gold Coffee Mix. Rekomendado yan. Walang asim sa sikmura, walang problema. Kahit may diabetes, kahit may hypertension, walang problema.
1: Nagtatanong sila, Doc Ron, bakit yung Santon Gold Coffee Mix daw natin, matamis din naman. Ano ba ang meron doon?
0: Ang ano, ang sweetener natin, kasi imposible mo naman painom yung mga mabayan natin na mahilig sa kape. Tapos hindi mo lagyan ng pampatamis. But then, the sweetener that we use is stevial glycosides from stevia. At alam nyo ba na ang stevial glycoside, mga ka-wellness Doc L, gusto ko lang kasi kalimitan, hindi man natin masyado na pag-uusapan yung stevia. Stevial glycosides that thus enhances insulin sensitivity sa ating katawan. Yun. Kaya, bakit sobrang confident kami na magsabi na kahit may diabetes kayo, mataas ang blood sugar level ninyo, meron kayong ano, acid reflux, meron kayong hypertension, pwede sa inyo, sapagkat alam po namin kung ano pong nilagay namin sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yan ha. Kaya sa mga kabayan din yan, Santon Gold Coffee Mix. Maganda yan, Doc Ron. Isabay nyo yan sa pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin. Yes. Kasi bukod doon sa mga nabanggit mo kanina, na mga bioactive compounds like yung charantin, polypeptide, P or P insulin kung tawagin. Ang Santon Gold Herbal Capsule natin, yung very potent bioactive compound niyan, yung Santones na nandyan sa atin pong kapsula, ay nakakatulong yan na i-lower yung atin pong blood sugar level sa pamamagitan ng paghadlang or pag-block niya dun sa mga carbohydrate digesting enzymes. Kasi itong mga enzyme na ito, ito yung mga tumutulong para mas mabilis yung hatid ng glucose dun sa atin
0: bloodstream
1: dugo, yung absorption ng mga glucose sa bloodstream natin. So pagka mapipigilan yun siya, ay natutulungan na mapigilan natin yung pag-spike ng blood sugar level. Ano? Isa yan sa mga kakayanan ng Santones, mga kaibigan, sa atin pong dugo, mga kaubayan.
0: Ibig sabihin, Doc L, mas best na inumin, especially pag after your meals, iinom kayo ng Santone plus Gold.
1: Yes,
0: kasi binablock niyo yung especially pagka sobrang makarbs. Pero wag na magawin ninyo na, okay, iinom naman ako mamaya ng Santone plus Gold.
1: Kain ako, bakbakan ko ng mga tamis. Hindi po ganun, mga kaibigan. Kasi siyempre, pagka sobrang dami naman yung mga sweet foods na yung kakainin, ma-overpower din niya yung effect nung Santones na iniinom din po natin, mga kaibigan. Ano? Well, minsan yung iba hindi nakapagpigil sa kanilang mga pagkain, eh kahit papaano naman meron tulong yung Santone. Pero hindi yun garantiya na yung lahat ng kinain mo na sugar, na glucose, mapipigilan yun lahat. Hindi po. Depende pa rin sa dami ng kinain mo. Pero kahit papaano, ibig sabihin, in general purpose, ano, nakakatulong siya para kahit papaano, hindi ganun kabilis ano, yung paghatid ng asukal dun sa atin pong bloodstream, mga kaibigan. So, isa pa, yung Santones, meron din yan siyang alpha and beta gamma mangosteen na ini-inhibit niyan yung two key digestive enzymes sa atin pong gut, yung A amylase at saka yung alpha amylase at saka yung alpha glucosidase. So, yung mga ano yan, mga functions mga enzymes na ito, mga kaibigan, ay
0: to absorb.
1: Yun din, ano? Pinapalakas niya yung absorption ng glucose sa atin pong dugo, mga kaibigan. Marami kasi nga, maraming factor na ginagamit yung katawan natin para ma-absorb yung glucose sa atin pong pangatawan. Actually, ang glucose naman na ito, kumbaga, primary source of energy natin. Kung gagamitin mo nga lang yung glucose na yan, maganda. Kasi source of energy mo yan. Yung problema, Doc Ron, pag sa dami ng kinain mo, pagkatapos mong kumain, tapos napasandal ka, yung iba humihilik na kaagad pagkatapos kumain.
0: Pagka mag-spike talaga, talaga ka-antukin ka talaga, Doc L. Yan talaga ang pinaka side effect kapag spike ang blood sugar, antok talaga yan. Sigurado.
1: Kaya nga maganda, Doc Ron, pagka medyo na parami-rami yung kain mo, maliban sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule,
0: walking ka muna.
1: Oo, maglakad-lakad muna kayo. Huwag lang itatalon-talon, ha? Maglakad-lakad, mga kaibigan, kasi tumutulong yun siya, ano, na kahit pa paano magagamit ng katawan mo, at the same time, mas magiging maganda yung digestion sa inyo pong pangangatawan, ha? Isa pa, yung Santones, mayroon din siya kakayanan to improve insulin sensitivity, kung tawagin, ha? Alam din sa glucose uptake po natin, ha? Kaya at saka sa pancreas natin, very ano, helpful, ano, very beneficial ang functions or yung mga active compounds na nandyan sa santhones, mga kaibigan. Kaya isabay nyo yan sa inyo pong diet, sa inyo pong lifestyle, or sa mga medications po ninyo, pwede nyo i-combine ang ating pong santhone gold herbal capsule.
0: Kaya doon sa mga ka-wellness natin, especially kalimitan itong nagkakaroon ng tinatawag natin glaucoma and katarata, may problema sa insulin sensitivity. Napakaganda po ng Santhone Plus Gold. At para mas potent and mas malakas yung ano yung inhibition or mas malakas yung function ng insulin sensitivity is pagsabayin po ninyo ang premium D3 at saka yung ano Santhone Plus Gold natin. So ang pag-inom ng Santhone Plus Gold, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, tapos tigda dalawa sa alas 10, dalawa sa alas 4 na ano na premium D3. At saka mapapansin nila if you take premium D3, kapag kalimitan kasi sa problema ng diabetic ay palaging gutom.
1: Yes.
0: Palaging craving sa gutom. Pag mag-take kayo ng premium D3, within a week or two, mapapansin ninyo, unti-unti nawawala yung craving sa
1: sugar.
0: Yes, kasi yung ano yung insulin sensitivity is nagagamit o nakukuha doon. Kapag mataas ang blood sugar level kasi, nagkukos yan ng cravings sa ating katawan. And then, pag nangyari yon, you do your supplementation within a span of 3 months, saka po ninyo i-introduce yung Vision X.
1: Yes.
0: Kasi mas ano na, mas malinis na yung ano, mas malinis na yung ugat just natin and mas madali nang ma-absorb yung mga ano, yung mga antioxidant na meron po doon sa Vision X in order for your eyes to have maibalik yung integrity ng inyong mga mata, mga ka-wellness. So, take Santhone Plus Gold with premium D3 for a span of 3 months and then saka po ninyo introduce yung Vision X, mga ka-wellness.
1: Mga gusto makawil ang ating po mga produkto, ha, eh puntahan nyo na kagad ang pinakamalapit ng mga botika, mga parmasya sa inyong lugar at hanapin ang ating pong mga products. Okay? Maraming salamat sa pagsama po sa atin dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness, ha. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line 0969-609-6545. At sa ating pong pagkabalik, eh ating pong tutugunan ng live ang inyong mga inquiries. Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
2: Ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take
2: Premium D3.
3: Araw-araw,
2: effective talaga.
3: Subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santhone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santhone Gold Herbal Capsule. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, ha, or mga mensahe na si pong ipaabot dito sa atin pong programa, text nyo lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Dokran, bago ko sagot, bago ko natin sagutin ang mga katanungan natin pong mga kababayan, eh batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, panunood sa inyo pong lahat, mga ka-wellness, ha. Okay, Sir Rico Bagisi, nagka-countdown lagi, ha. Countdown lagi ng ano,
0: 92 days na
1: Christmas, ha. Okay. Kay Sir BJ Pastoriaha, lagi sila nakikinig.
0: Pastor Haya,
1: no? Eh pag break time, laging nanonood Doc Ron sa atin pong ano, atin pong program, ayan. At kasama rin yung iba pang niyang mga kasama. Diyan daw sila sa ano, VCE Hospital sa Valenzuela. Ayan, kasama po sila Ma'am Ami, Charibin, natatambunan yung isa, hindi ko makita.
0: Cherubin Casimiro de Leon and Mark Delino.
1: Ayun, Mark Delino.
0: And also Ma'am Ami Gaita Cruz.
1: Happy viewing po ha sa inyo pong lahat ha. Kay Ma'am Nerlin Dozen, happy viewing din. At kay Brother Nelvin Hope Lucerna, siya nakikinig din. Sa Bicol yata ito. Oo, si Opa. Kay Sir Ronnie Pasugiron, yan. Happy viewing din po dyan sa Quezon. Kay Sir Evelio Simbahon. Sa ano to? Sa Pagadian, I think. Dyan yata siya ngayon. Ayan. Happy viewing din, sir. Ha? At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood na nakatutok sa ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ito, Dok Ron, may nagtanong dito. Mga Dok, magtatanong lang po ako kung saan ba ang pancreas sa katawan nakalagay? Salamat po, sasagot Verna ng Tacloban.
0: Ang pancreas po natin nasa ibaba po ng liver yan. Nasa ibaba ang liver kasi konektado kasi yung ang connection yan is yung production ng enzymatic fluid at saka ng gallbladder, isang daanan lang yan. Kaya kapag ka nagkaroon kayo ng gallbladder stone tapos bumara, apektado pati po ang inyong pancreas o inyong hulapay. Kaya ingatan po yan ha, at ang inyong ating katawan.
1: Oo, sa mga kababayan natin. Bakit yun po natanong kung saan ang pancreas? Siguro, ino-observe siguro niya, baka may mga sumasakit sa kahit sa abdomen po niya.
0: Yes.
1: Actually, pancreas, nagdudulot lang yan siya ng pain pagka mayroong acute inflammation na naandoon, mga kaibigan. Ano? Or pag namamaga, or nakakaranas ka ng pancreatitis, doon lamang siya nagki-create ng pain. Ano? Pero pagka hindi na enough yung insulin sa pangangatawan mo, wala siyang symptoms. Na idinudulot. Maliban na lang pagka sobra-sobra na yung epekto sa atin pong sistema. For example, kulang na kulang kaya ng insulin, babagsak na gusto yung sugar level sa iyong pangangatawan at manghihina na gusto yung katawan natin at parang pang iba ng mga symptoms na mararanasan ka. Ano? So yan, yung pancreas natin, alagaan nyo yan ha? Kasi napakahalaga yan.
0: Tapos ang tagal ng regeneration, is the reason why kapag ka nagkaroon ng pancreatic cancer, isa sa pinakamahirap gamutin na cancer is yung pancreatic cancer. Kaya doon sa mga worst sugar, especially high fructose corn syrup, grabe yan. Nakakos ng pancreatic cancer.
1: Ingat-ingat po mga kaibigan. Ha? Okay, Doc, tanong ko lang po, ano-ano po ang bawal na pagkain sa stroke survivor? God bless po, from Batarasa.
0: Number one is yung mga fats na galing sa karne, especially karne ng baboy and karne ng manok, that causes inflammation, and also yung mga klase na yan ng tinatawag natin na saturated fats ay talagang highly oxidized na kasi ang mga saturated fats, especially na galing sa karne. Another thing is mataas or mga sugary foods and especially yung mataas na consumption ng carbohydrates, especially white rice. Kaya mas maganda mag-switch kayo. Another thing na kailangan din yung iwasan is yung mga drinks, especially caffeine and tannins, makukuha dun sa tea, nagkukos yan ng problema po sa ating mga ugat. Causes palpitation and also overall yung mga inflammatory foods, mga processed foods. Kaya mas maganda you will find kailangan makahanap kayo ng mga alternatives, especially doon sa white rice. Kasi white rice, staple natin yan. Pinaka-the best alternative is yung unpolished rice, o di kaya yung mais, o di kaya yung quinoa. Mahal naman yung quinoa. Dito sa atin, mais, o di kaya yung mga unpolished rice. And of course, para hindi pinaka the best in order na maprotektahan yung second episode ng stroke, you take yung ultimate trio natin. Ang vitamin C para magpatibay ng wall ng ating ugat, endothelial wall, para hindi na ulit puputok at magkaroon ng clotting. Ang Santon Plus Gold, magpababa ng tinatawag natin ng inflammation. Vitamin premium D3 natin is sumutulong na mabawasan yung tinatawag natin na formation ng clot, ng pagbara, especially yung calcium or calcification doon sa ating ugat, para yung mga calcium, excess calcium, ay hindi didikit sa ating ugat, hindi magkakaroon mataas ng blood pressure, at dadalhin niya kung saan dapat doon sa ating buto.
1: Oo. So mga kabayan natin, mga nakasurvive sa stroke or mild stroke, ingat-ingat po ha. Dahil ano na yan, kumbaga chance nyo na yan na baguhin yung inyong po lifestyle at tinanong rin yung diet po ninyo. Kasi hindi ibig sabihin, Doc, na na-stroke ka na, hindi ka na ma-stroke ulit.
0: Yes. Next episode, ang pinaka-worst niyan.
1: Mas delikado, yung balik.
0: Yung balik.
1: Kasi ang dami ng ano, ibig sabihin, nung unang stroke mo, ang dami ng na-damage doon, ng mga ano, mga ugat, mga nerves sa iyong pangangatawan. Pag binalikan uli yun, naku, mas delikado. Kaya ngayon, iba sabi nila, hanggang tatlo lang daw, yung ano, tatlong episode lang yung stroke. Yung iba nga, hindi na umaabot sa pangatlo.
0: Yung iba,
1: ano,
0: pang isa lang.
1: Oo. So, yung iba rin, na na-stroke sila pero hindi nila alam na na-stroke pala sila. Merong mga ganun. Ang naramdaman na parang nabubulol sila, ang hirap makapagsalita. Tapos medyo nahihilo. Ayun na pala, may mild stroke na pala ano.
0: Temporary blindness. Biglang nawala yung yung paningin sa mata and then maya-maya babalik, that is mild stroke.
1: Pero yung ano nun, yung effect nun sa pangangatawan po ninyo, kumbaga ano yun, nagbibigay na yun ng lamat.
0: Warning signs.
1: Oo, sa atin pong mga kaugatan. So, mahalaga na maingatan natin at maibalik natin yung ano, yung tibay ng mga
0: vitality.
1: Vitality ng mga ano natin, mga blood vessels as well as yung mga nerves sa katawan po natin. So, yun, yung mga nabanggit ni Doc Ron, napakaganda po nun, mga kaibigan. Huwag niyo kalimutan na yung ultimate trio natin. It works so well ano. It greatly helped sa mga kababayan natin na ano, mga stroke survivors.
0: And also yung stressors. Kapag ka na-stress kayo sa hearing sa ano sa Senado, huwag na kayong manood.
1: Huwag na manood. Ayan. At marami pang iba, Doc Ron, na ano, na factor na nakaka-ano, nakaka-trigger niyan. Basta ang maganda niyan, Doc Ron, maliban sa mga supplementation, kinakailangan yung physical activity.
0: Yes, exercise.
1: Kung hindi nyo kaya on yourself na makapag-exercise, kasi iba, Doc, bedridden na ano, pag inatake ng stroke, eh dapat meron mag-a-assist sa inyo. Kaya nga nandiyan yung mga PT,
0: Merong,
1: na tutulong.
0: Ang tawag ni Doc Algie is manipulation of muscle.
1: Oo, yan. Kasi sila yung tutulong na dun sa hindi mo kayang gawin. Ano? Kasi the more na hindi mo ginagamit yung mga kalamnan mo,
0: palit ng palit yan.
1: Atrophy. Pahina ng pahina, palit ng palit hanggang sa wala na.
0: Hindi na mag-function. Muscle atrophy ang tawag doon.
1: Kaya kinakailangan meron tulong. Either kayo mismo kung kaya niyo pa or merong ibang tao na sila yung ano tutulong sa inyo na ma-move yung mga pangangatawan niyo mga braso or ano pa man yung apektado noon pagkaka-stroke po ninyo. Okay? Yung iba daw ang ginagawa yan ni binabaon sa buhangin. Isa yun sa nakita ko na nakakatulong ng malaki. Ang bilis maka-recover pag ganun ang ginagawa. Every morning or every afternoon, lalo malapit lang sa dagat, binabaon buong katawan, nakalabas lang yung ulo and then iniiwan for at least mga 30 minutes. Ang laki ng tulong kasi parang nabubuhay yung mga ugat, yung mga nerve endings kung tawagin sa pangangatawan nila.
0: Ang ano kasi noon, ang epekto ng pagbabad, hindi pagligo o di kaya pagbabad sa buhangin. Ang ano kasi natin, ang ugat na ang skin natin is meron yung pores. And those pores that absorb yung tinatawag natin minerals.
1: Yes,
0: kalimitan kasi ng asin natin is deficient sa minerals.
1: Tama,
0: and that causes also stroke. And when you have, pag na-absorb, alam nyo ba, nakapagkakulang sa magnesium ang ating katawan. Pag naka-absorb siya ng magnesium, biglang sigla agad ang ating katawan. Kaya maligo sa dagat o maglakad sa dagat o yung magbabad sa buhangin and also you need to find yung asin na kompleto sa minerals.
1: Meron yan yung sea salt.
0: Sea salt.
1: Tawagin,
0: yung nabibili dito sa Cavite, yung nabibili ninyo sa
1: Mindoro.
0: Yun yung mga asin na asin na talagang galing sa dagat.
1: Yeah, so meron ding mahal kung gusto nyo yung Celtic salt. medyo pricey. Pero yun, kompleto yun sa mga minerals.
0: 85 according sa sa study is yung Celtic salt ang may pinakamataas na minerals. 85 to 90 kinds of minerals sa meron doon.
1: Yun. Kung kaya naman ng budget, mga kaibigan, why not
0: pang-budbud sa salad.
1: Para makakuha tayong sapat na minerals.
0: Minerals.
1: Okay. Paano daw? Napakabilis ang oras natin, Doc Ron. Sa mga hindi po natugunan ng mga katanungan ay sa mga susunod po na kabanata na ating programa ay ating po sasagutin ninyo po mga inquiries. Doc Ron, baka ipahawil ka pa ang mensahe sa ating po mga tagapakinig.
0: Ayan po mga ka-wellness ha, with regards to the worst kind of sugars, it's a big no-no, even in small amount. Kung gusto po ninyo manatiling malusog inyong katawan at manatiling maliwanag ang inyong mga mata. And of course, doon sa mga tinatawag natin carbohydrates, maghanap po kayo ng healthy alternative. As we have mentioned, yung tinatawag natin na unpolished rice, mm-hmm, and also pagka tinapay naman, if you can get yung tinatawag natin na tinapay na wheaten or mm-hmm by fiber, oh, that is the best. And of course, lahat ng klase na tinapay, healthy man tinapay o hindi, mas pinaka the best, kainin siya ng bahaw. Mm-hmm. Huwag po yung mainit pa yung tinapay. And of course, huwag ninyong kalimutan ang pag-ehersisyo araw-araw, iwas sa stress, and at the same time, isabay po ninyo sa inyong healthy lifestyle ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, lalo-lalo na may promo tayo, and also ang ating premium D3 para palagi po tayong malakas araw-araw sapagkat tandaan po natin, ang kalusugan po natin ay pamana ng Diyos binigay po sa atin, mga ka-wellness.
1: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin lagi nakikinig at lagi nanonood sa atin po mga programa. Ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin po mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bacla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, ang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon wa nang siyang tutulong ng magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, makarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Life.

0: Kohta kahdeksan na.
1: Exciting!
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
3: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
4: Kaklarek sana.
1: Exciting!

X-Rated. That was Sa Isang Silyap Mo by 143. Nga naman na ito ang naong dra sa ere. Sa ito ang Facebook Live, naunsa mo na itong naong diha. No, kanang angkul nang yung kaayo kog baro. Ito mga babe, maayong hapon sa tuwang tanan sa mga babe na ito nga ganina pa nakasubaybay. Sa mga babe na ito diha nga ganina pa nakaplastar, ganina pa ni Bika. Ganina pa diha nag-LL, maayong hapon sa inyuhang tanan. O siya, atas nang ipataas gamay niya ito ang microphone para igo kayo ba? Kumbaga, kanab ito ang gitawag na ito, pasok sa banga. Alauna 52 na sa hapon mga bimbog. Of course, welcome na usab sa itong programa karong hapon na of course ang programang X-Rated. Gikan na launa yung media to the less stress sa hapon tanga mag-uban-uban ning adlong Webes. Araw po ngayon na Thursday mga babe. Kumusta ba inyo ang adlong Webes diha? Ang uban kay medyo confused. Sa ilahang mga gipangbati. Kaya ako po confused po ko. Ang atong program karon kay kuan ka ng drama-drama. Unya ato. Pasensya kayo sa itong outfit karong adlaw mga babe. Kaya natin mga ano manggol. Mga engagements ba? Wala jud nato na kanang napaghandaan. Sige lang, karon lang yun ni. Bito mga babe, welcome sa itong programang X-Rated and of course inyong makauban sa Luzay sa Karas. Ito nga inyohang babe ng bayan, ang amoy palang ulam na, Babe Zaburina.

Awkward ko sa kasuot. Awkward ko sa kasuot. Katrupang. Ano, si katropang Kuya Joffrey. Okay ra ba ko tanawin diha nga side? Anyway, mga babe, sa mga babe na ito ang gusto makiguban sa itong programa karon, magpaabot sa inyong mga greetings, shoutouts, inyong mga requests. Ayaw magkaulaw mga babe nga magpadala. Pinagi sa ito ang text line 0969-333-0537. Otrohan ko ha, 0969-333-0537. And also mga babe, pwede po ninyo nga makita nga live karong hapon na. Yes po, no? Kasi live na live ta nga makita sa tuang social media pages. Ato ang Facebook account, mga babe. Atong Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Ingon man nga tuang ako ang mga personal Facebook pages. Pangitala ninyo ang Babe Zabrina sa tanang socials. Makita na ko ninyo. Kung asa man ka naka-plaster karon, naminaw sa to ang mga sister stations nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong hapon sa inyo ang tanan laras diha mga babe. Og oras na po dai ha para maghigop to og healthy nga kape. Dapat healthy gihapon ang atuang panglawas, bahalag magkinaunsa, magka-moriching man na diha. O nakahigop gihapon ta og healthy nga kape atuang Xanthone Gold Coffee Mix. Take note mga babe, muna akong always ginaingon sa inyo ha, dili jud kumuputi. Tanawa ra gud ko kung nagunsa ko karon, unsa kong suot karon. Tanawa ko ninyo kung asa ko gikan, kulang na lang muadto kog battlefield. No? So, natay mga formations nga ginahimo and somehow medyo exposed kaayo ta sa too much nga init. Pero wala jud koy kabalakan nga naman. Naka-Xanthone Gold Coffee Mix man ko, nagahigop man ko og kape nga dunay glutathione and collagen. Oo. Ang ako lang dyan ihangyo sa inyo ha karon na kanang please ano lang yun, bear with my kanang tingog lang sa yun, no? Kaya ang ako ang tingog karon pang angkol yun siya, bisag unsaon dyan na ako, at least naapay ikabuga, no? Naapay mo gawas ako ang tingog, mula na pinaka-importante, naapay mo gawas. Bisa kung saan ako pugos na agad siya yung gawas mga babe. Pero dili lang itong katong lami nga magawas. At least na. No, so sit back and relax dara kaya ako ang bahala sa inyo. And babe, oh, pag LL na di ha. Oh, pag lingkod-lingkod na, pag ligid-ligid na di ha babe. Or unsa pa ng klaseng LL dara, i-ready na yung kagalingon kay mo sulod na. Isulod ko na babe. Idaso ko na. Ani anag yo, di na ginatudugay-dugayan kay kabalo ko daghan kayo ang gahulat sa tuang pagpadaguban-uban karon of course. Dilang gihapon sa tuang X-rated drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakit! Ayoko lang sa anak!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Makuni ang butul sa inyong kinatawo! Masubra ka to kiro! Putlon ko ni Anumat sa dalang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw! Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Boss, nakipaandam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabay na kanimo, Babe Sabrina. Ang sumatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kababayeng nga taga Santa Lucia, Pagadian City. Kining maong tampo karon atong giuluhan og na in love nimo. Dear Babe Sabrina, palihog tagua lang ko ninyo sa ngalang Sarah, 24 years old. Kining akong problema, babe, may tungod kini sa akong uyab. O garon inyong hisabtan ang tanan, sugdun ko at tong nagskwela pa ko.
1: Oh, pero di man karinan. Sige na ha. Truth or dare?
2: Dare! Sige, go, sige. Dare.
3: Sige.
1: Ang imong dare, gisi ang akong api.
2: Kiss. Oh, kanda, ready ay? Oh.
4: Uy, babay, kita lingaw kaayo, pero huwag yun ka magmain sa imong uyab. Naarigod sa kilid ay nagpadaplin.
1: Kiber anak niya, uy. Huwag ba yun ka maanad niya, no? Nga di magina siya makikalubilo sa mga barkada. Namin siya siya kaugaling ng kalibutan, good?
4: Amaw, kay baw kina siya nga mawawon kay na iyang uyab.
1: Excuse me, uyab lang tungod ni mama. Okay, siya magit ang nag-push nga magka-uyab ni. Pero wako'y gusto ng tawhana, oy. Da, gerospitalan na ako ang akong mama.
4: Duula sa ato ba para dili maboring?
1: Unsa man ka? Okay ra ka din eh? Lagi nung Sarah manggut ka?
5: No worries, Sarah. Why problema? Balik tayo sa imong mga barkada ko?
1: Ayaw ka mag-inu eh?
5: Wala lagi problema.
1: Bahala ka eh!

0: Mama uli na ta.
1: Sorry ha. Curfew na magkansi mong mama. Nya, papauli o na ta.
0: Da, lami pa unta kay i-jam sa barkada. Pero kinja kini si mama. O tropod ka.
1: Sorry na good. Igorong ko nagtuman sa imong mama. O papauli o na ta.
0: Ma, kay ba magig ka ba? Nga wa jud kay gugma anang John Vic. Og napugos lang ko tungod kay ikaw gid ang namugos na magkauyab mi.
2: Mao nang gusto sa imong amahan, una siya mamatay. Si John Vic buutan og anak siya sa kumpare ni papa nimo. Og wa tay laing lalaki dinhi. Maong si John Vic ang gibili ni papa nimo.
0: Ma, kapoy kayo plastic-plastic og relasyon, oy.
2: Makat-on ka na lagi sa paghigugma ni John Vic, anak.
0: Ambot, oy. Basta ako, wa ko'y gusto niya.

0: para bas tindahan, uy. Kinalama ka na og sa patag. Di arbatas bukid. Nya ang sakyanan ni Roy. Di na raba ka lugsong. Kay igo-igo na ang gasolina. Basig, di nakabalik.
1: Ay, kay baon ako. Si Junvik.
0: Uy, hala. Layo na ba kay palitanan? Dili na natupunan, uy. Chika-chika na lang ta din higod.
1: Ako rin lagi bahala.
2: Oh, sure. Ako'y palit.
1: Okay na ni mo. Layipan pa kayo itong palitanan. Mudulog pa ka.
2: Wala gini problema.
1: Oh, nyarang kwarta, oh.
2: Okay, kinilang ako. Niyam kay kwarta. Malang sabi ang akong amot ninyo.
0: Luoy kayong imong uyab. Uman og palit og ilim nun. Naaras ta plane. Gaino Sara. Sigag duwa sa iyang cellphone.
1: Sagdi na, uy.
0: In love kayo ni Musa. Bisag unsay imong gusto, paliton. Unsay imong gustong ipabuhat, himuon.
1: Oh. Diha siya gamit, day. Ugwa na'y lain pa.

0: Ah, kani, uy. Ay, wag pa man ko'y project na drawing. Na, mahagbong siya ko, ani. Taas na ba kayo himuon? Nakalimot man ko, uy. Ah, husto. Si June Vic. Ako tawagan.
1: Sure. Ako'y buhatin ni.
0: Sure ka? Taas na ba kayo?
1: Okay na lagi. Hatagi ko, kuan bi, instructions. Aron, ako din masugdan.

Nagsige pa og drawing si John Vic. Ay, kikis mo ka na ko. Alauna na sa katlahon. Ping-ping lang una ko din sa sofa. Ito ka na kaayo.

0: John Vic, imong gati hapo pa nga akong agtang.
1: Oh, sorry, natugon ako yung pagkatug. Nahuman na ako og drawing. Okay na ang imong project.
0: Unsa man ding orasa ron?
1: Alas 6 na hapit sa buntag.
0: Unsa?

0: Gikasab-an ko ni Mama. Kay wala gid kuno ko maka-offer og bisag kape na lang ni John Vic. Alas 9 na sa gabi nagsugod. Og nahuman, hapit na alas 6 sa buntag. Pero kinilaging nagsaligta nga love ta sa uyab kunuhay, maong abusada kaayo. Og tuod man, babe Sabrina. Usa ka adlaw ni Ana, mao kini ang nahitabo.
1: Tugani ko na ko sa tinod, John Vic.
2: Unsa ka na?
1: Unsa ko ni makalab? Kanang way binuang ha? Kay ako, may angko naman ko ni mga nakig-uyab ko ni mo. Bisag wa ko'y lab. Og tungod lang gisahang yun ni Papa nga namatay na og ni Mama. Maong niya! Nakig-relasyon ko ni mo. Pero ikaw, sulti ko. Kanang, napugos ka ba o wa? O unsa ba?
2: Ang tinuod. Love kayo. Sauna lang. Pero ay kabala ka. Always take ang sabton. Always take ang paminahon. O bumasin lang ko. Nga usan ay mga adlawa. Makataon na niya rakas pagmahal ako.
1: Basta, wani pinugsanay ha? O ayaw lang siya ko pugni-pugni kung unsa akong gusto. Nakasabot?

0: Bilin ka din ni sa ubos. Kami ra sa rinan man naka sa taas. Na may istoryahan.
1: Pero...
0: Laban ka kunin mo. Pwes, ihatag ang akong gipangayo. Og ayaw sultin mama ani ha? Doon nilang may importanteng istoryahan.
1: Pero Sara...
0: Basta! Denhi ka lang. Okay?

0: Nahipaw kay Katrinan nga love, tika.
1: Love sa taga, Sara.
0: Rinan.
1: Sara.
0: Rinan. Wait, may nagtanaw din eh. Si Junvic.

0: Di bagiing nanti ka nga iya pagsunod.
1: Sorry, naniguro lang ko. Pero okay rin ako ang ako nakita. Okay ra. Nga nag-kiss mo. Okay ra to.
0: Busa!

ako kaadlaw ngawa din he. Kay nagkasakit ang akong igsoon sa bukid nun. Kinahanglan akong adtoon. Ikaw, di ka magsigi og laag ha. O gibilin ti ka ni John Vic, nakasabot ka.

0: Kao na, giluto ang tika sa imong paborito nga sinigang.
1: Wapa ko gito, ma.
0: Suko paghihapon ka na ako. Sorry na.
1: Suko gihapon? Uli na sa inyo, be. Naraman inyo sa unahan. Pasagdi ko.
0: Onya na lang. Sarah? Hangtad ka na sa ako ni mong madawat. Abi ni mo? Kailanay ko nag-ampo nga unta. O sa ni mga adlaw. Magkatun ka na sa paghigugman ako. Nga madawat ako ni mo. Kaya bawa ka? Bisag mo sa kasakit sa imong gibuhat nako. Sa imong mga pag-insulto nako. Pero ako rang kitong ang tanan tungkol kay. Mahal ko ikaw.
1: Sorry kay John Reed. Di gina ko matubangan ang imong pugma. Tugid yun ako na ingay ko. Nakasabot ka?

0: Pali na. Nag-uwan na oh. Matuog na ko. Duka na kaayo. Naipayong niya oh. Uli na sa inyo.
1: Oo niya na kung taon-taon mapauli. Ani na ko sa gawas. Ani ko sa balkonahe.
0: Bahala ka. Basta kaya ako matuog na ko. Ako ni Isir ang pultahan ha.

0: Agyo ka, uy. Imo yung gipasal dan si John Vic. Wa ni mo pasudla, bisag kusog kayong uwan. Ay, di ayin tao natuog sa lingkuranan sa inyong gaida. Unya, salipo ba ya?
1: Wala sab siya suguha.
0: Gilantan ba ya siya do? Suko kanyang mama. Nga nung mag-antos kuno siya nimo, nga wa man ka naghatag og bili niya.

0: nangyap siya. Abi lang kong tarong sa baka lalaki. Pero two-timer day siya.
1: Sa una pa magyutong dukirok si Rinan? Nagpadamang gug ka?
0: Salbahe siya. Baga siya og naong. Magdanglaong.
1: Si Junvik, ni apa doong din eh?
2: Sara? Sara?
0: Oh, nga nung minuol magka. Ayaw kong sabag sumaka ha, Junvik. Gisabot ko! Galagot ko! Huwag ko samod! Basig ikaw na mapahungawan ako!
2: Oh, mananghid lang unta ko nga. Pabakasyonan ko ni Mama sa Negros.
0: Ha!

0: nga nung feeling empty ko. O nga nung walang munag doon ako ikipangita. Nga nung nagpangita ako ni John Vic. Hapit na mag-usap kabuhan si John Vic na nawa din eh. Pero nga nung iyang pag-care na ako, nga nung ang iyang pagpaduol ako, ang akong ipangita, unsin ito mo na ko. Unsa kini akong ipati, huwag kong makasama. Huwag.
1: Sarah! Sarah!
0: Kay!
1: Naulit na si John Vic gikan sa Negros. O, nagkasulti ni.
0: Tinood ka? Asa siya? Mumuani siya? Nangumusta siya na ko?
1: Oh, nangumusta. Pero, naa naman dahil siya'y uyap.
0: Unsa?

Sakit kaayo ang akong nahibaw-an, Babe Sabrina. Karon na hinuon nga lahi na ang akong gibati niya. Karon na nuon siya nga nakauyab sab og lain. Og nakumpirma gid nako sa dihang mibisita siya nako. Og gitug-an niya ang tanan. Nga during sa iyang recovery nako, dunay babae nga miatiman og mihulip nako sa iyang kasing-kasing. Og ang akong mga pangutana maokini. Babe, makuha ko pa ba pagbalik si John Vic? Unsaon nako? Wala ray buwan nga nakakita si John Vic og nailisan dayon ko niya. Dili ka ha? Pwede lang niya ang pag-angkon. O gihimo lang niya ang pag-angkon. Pero ang tinuod, love pa ko niya. O gipanakipbutas lang niya ang maong babae. Babe, nahibawan sab nako nga si John Vic. Adto na mo puyo sa Negros. Unsa kahakon, pugna nako siya. Og akong ignon nga ipadayon namo ang among relasyon sa una. Angayan ba ka ha? Unsabay akong buhaton. Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Sarah.

0: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Tante 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
8: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
1: XFM X-rated.
12: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
13: Here's a song for you mga babe entitled Someone's Always Saying Goodbye by Alona. Balik na tod-tod para sa tuang programang X-rated ni sa XFM.

0: That was Someone's Always Saying Goodbye by Alona. Kaya nga sinasabi nila lagi daw, may goodbye lagi daw sa tanan butang. There's always goodbye talaga in everything. At kapag nag-goodbye na yung tao sa'yo, it's either you accept it or you accept it. Wala talagang choice. Wala kang choice, kundi dawaton yun siya. Alas 2:33 na sa hapon, mga babe. 35 di ay. Ay, sa nalibat ko gamay. Kadali lang go. Bila sa mga babe, natin yung gusto mag-advise sa tuwang letter sender. Karong hapon na pwede mo mo text sa tuwang text line 0969-333-0537. Or pwede po mo mo tawag diretso, mga babe, para madunggan na to na yung mga golden voice. No? Guys, kung naa sa tuwang duha, kung matubag na kayong tawag, sa kung naa may nindot o tingog sa tuwang duha, ikaw to. No, kaya akong tingog, ani, wagid pang angkol gyod. Wala na dyan ni Shea kausaban. Mayong hapon sa mga babe na to, ha, nga ka na nga karong pa naka-tune in. Good afternoon sa inyo ang tanan. Labi na sa mga babe na to nga wala pa naka-ila sa ato adi, ha. Ila-ila sa tabi. Ayan, so magdawat ta og caller karong hapon. Hello babe, may hapon. Ayan, babe Fatima, diri sa may Mako, Davao de Oro. Babe, kumusta man diri karon init? Ba diya mo nahimutangan?
1: Ay, init ko, Idolid
0: Sabrina.
1: Ay, init pa sa
0: amo
1: ang gugma sa
0: ato ang kalalag. Ala ka sana, Olo. Dango na to ni Oy. Bitaw, babe, unsay may ka-advice kay babe Sara, anong iyang sitwasyon karon?
1: Ah, ang ako alam ito advice sa iya, ha. Mag-move on na lang siya.
0: Hmm.
1: Kaya, yun lang ito siya ni John Rick na kasi nahigugma siya kay Sara na si Sara ko diliang po mo, kuang po yung mga hinoong pahawaon yung kuang yung tamuan na nahigugma.
0: Kapag
1: yung paulanan dito sa gawas.
0: Tapos karon saka pa siya magano, saka pa siya maghabol-habol. Ayaw na day, pagpuyo day.
2: Ayaw!
0: Naglagot na si babe Fatima day.
1: Naglagot ko na mo. Mirisi na mo. Wanay.
0: Mirisi, no? Tagam. Munang uban ka na pachusi-chusi, pamanggod ng uban. No? Tapos, later na day ma-realize nga, love day nila tong tao niya. Wa na tong tao. Wa na, diha na day yun. Kabalo kang siya tawagan na, babe? Siya mayong buhaton na, babe? Kabalo kang siya mayong buhaton na, kuan na lang, kanang muhilak na lang sa tago. Oh, naana unta pero imong tingog nawala. Oh. Nakabalik na ka, babe.
1: Oh, nakabalik na jud.
0: Nakabalik na nawala ka ganina nga naman to, oy.
1: Wala ang kuan signal dire.
0: So iyang buhaton karon, i-let go na lang niya.
1: Let go na lang niya, dili lang siya mahabol kay basilon niya. Masamok ba?
0: Muna ay, diha, Mirisi!
3: Easy!
0: Bitaw, babe Fatima, salamat sa mga advice. Imuhang greetings sa tuang mga babe nga namino karon. And of course, no, sa imuhang palalab sa kinabuhi. Sana all.
1: Birthday na ako ang mga kahigalaan. Si Marvin. Si Madam Dingnine. Si Dato Kali. Ako ang someone palalaw si Ate Christina na pinaputeron.
0: Sana all.
1: Ang pindiha o I love you.
0: Ay, nako.
1: Grabe ko itong kandinig siya. Gana.
0: Ganang ka, ne? Gana?
1: Kini, kapang isa.
0: Kini.
1: Telepon. Kapang isa ba yun?
0: nako. Ay, nalang yun, babe. Pati masalamat sa... Salamat si Man Vice, babe. Og, amping-amping ka nunay. Kaya wala si babe Sabrina para ampingin ka. Mo, ma chup-chup. Ako pag yun, ang ipasampul. Pero pati man, napakadiha. Nawala nang dili siya ani. Dili po siya ani. Gusto niya kay ah. Ah. Ay. Ay sa naka uniform mar ko karon. Papatawag jud ko ani sa si DJ. Babe, mayong hapon, babe.
2: Maing hapon, mga higala.
0: Mayong hapon ka, tropa. Kasi yung kunay mong bugan ka ron. Babe, asa ka na minaw ka ron, babe.
2: Maing hapon, katropa. Nakod ka ron din sa may Kalinan District, Davao City.
0: Ah, diba sa Kalinan District. Hoy, mag-amping diya sa Kalinan, ha. Kay grabe ang haze diha ka ron.
2: Yes, dinood na katropa.
0: Yes, babe. Babe, unsay pangalan gini mo, babe? Kay murag feeling nako karon pa ka nakatawag sa ako, ah.
2: Nakapamilyar yung gas kong tingog.
0: Hala. Insa man ni oy.
2: Secret.
0: Ah, yes, tama, tama, tama. Alam ko na. Oo. Kilalang ko, lala ko na. Ano ni siya, si vlogger ni siya, mga babe. Yes. Vlogger ni siya all the way from Kalinan. Si si Dato Pobre! Si tama! Oh, di ba? Nag-gets na ko, no? Kala mo, ha?
2: Yes.
0: Babe, Dato Pobre.
2: Kung sa sender na to, katropa?
0: Si ano, si Babe Sarah, ang iyang problema kay, namagod siya, nauyab sa una, nga gipares-pares sa iyang mamagpapaw niya. Diligi daw siya ganahan, babe! Oh! Iyang gipalisdan-listdan ang lalaki. Hantod sa niabot sa point nga ang lalaki ni Adtog Negros, pagbalik sa lalaki na anay uyab. Niya kung kanusa nga anay uyab ang lalaki, diha pa siya nakagusto. Di ba ang tawag na merese?
2: Lisod-lisod yun iyahang kung ano ang iyahang problema, no? Mm-mm. Pero anyways, mo shoutout na lang ko.
0: Okay, lisod-lisod. Sige, babe. Sige, babe. Pag-shoutout na lang okay. Din si mo mga mahal sa kinabuhi.
2: Okay. Ako i-shoutout before anything else ang akong pinakagwapang amiga. Very sexy, very humble. Hangtod karon single gihapon si Ma'am Jovit Espanyol. And of course, guwapag yung guy ni si Ma'am Jovit is I'm ma'am, regards to you and shoutout na ka-permint yung sa akong vlog. And of course, ako i-shoutout po ang akong mga higala din ni sa may kalitan. Always may naminaw na ka-tune in. Actually, naminaw ko sa sakyanan naka-XFM good kanuna.
0: Wow.
2: And of course, nakagamit yung go sa inyong produkto na Santon Plus Herbal Gold. Nindot kayo siya gamiton especially sa kanay bitong nanay-idad. So salamat kayo sa inyong products, no, kay sa Santon. Grabe yun ka epektibo og sa inyong coffee, grabe yun, super number.
0: Wow, thank you.
3: Dagang salamat,
0: dagang salamat, babe.

0: ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ನಶ
1: Tinggal
0: masih goro ni si Mam. Oh, wala la yo kay Sabrina kay namang guy upat ka uyab, no tas na apay galing niya. Wala jud, ala gyud, ano luya na si Jubet, wala na siya.
1: Naluya na gyud pero nindot imo ang kuan ron babe, nindot imo pormada ron babe kay.
0: Hoy!
1: Kuan gyud babe pang army gyud. Ay! Nindot kay kag blush on ron babe ay murag in love ka ayo ron babe.
0: Murag, hoy, tama na kay nakuan ako diri.
1: Nindot kay kakilay o imo ang blush on ang imo ang api nya pula pag yung lips kasi sekreto babe.
0: Ay, nang luspod niyo ako diri ay. Ay,
1: okay, salamat kayo babe, Sabrina. Always minamino diri sa my Kalinan District, Davao City. And promise nakagamit ko sa inyong produkto, nindot kay inyong produkto sa mga namino karon. Palit na mo sa produkto sa XFM, Santon, and Coffee. Ganahan kay ko tungod kay epektibo niya.
0: Nawala.
2: Daghang salamat!
0: Nawala na po, babe. Mobilin man siguro ni siya. Nawala man. Hello, babe. Napakadiha.
1: Yes, hello.
0: Okay. Napadi ay. Nawala magugkalit, babe. Okay. Babe, salamat kayo sa pagtawag, ha? Amping diha kanunay kay wala raba si Babe Sabrina o si Jubit para ampingan ka. Mama, chup-chup.
1: Regards ko ni Ma'am Jovi, Jovit, ano, ni Ma'am Jovit Espanyol. Regards ko yung nanagpa-regards ko. Yaning ko, yaning higala ang amigo sa tanan, si Alden. Salamat, babe.
0: Salamat, babe. Amping kanunay mo, Mama, chup-chup. Allah. Wala ni Ungol. Napalong na ang tawag. Minsan mag-good na si, ano, ay, si Babe Jubet, oy. Ano, mag-good ay na nga, kaluya ba? Grabe po, di ang gingulat. Wala na ito, iyab si Jubet, di ay. Alas 2:48 na sa hapon, mga babe. Nawala ko sa passing. Alangan kay nakita dyan akong suot karon. Actually, pasaylo dyan ko nyo akong suot karon mga babe. Kay, yun nga, gikan ganito sa mga butang na mga wala pag ko kasabot ganun naabot ko. Basta wala dyan. As in, pag mag-good na yung mga formation, wala, bawal talaga yan lahat. Bawal yung lash on, bawal lipstick. Basta bawal tanan. Kung unsa dyan yung mong nong, moro dito yung ikapakita dito. So, mo dyan nga itong tinuod nga na no, kay gikay man ta nag apil-apil man kuno hentai formation. Sa mua sa mga reservists, army reservists mga babe. Nami gipahigayon ka ganina na physical medical examination and na mga new ganina pa jud ko anang new na neuro na ay kanang dental na ECG and other such kanang mga medical ano kanang assessment. So ganun yung nangyari. Ambot kong makapasa ba ko sa medical ani kanang luspad man ta. Alangan makapasar gid kay ano man naka Zantone na products gud ta, naka Yes to Health products gud. Anyway mga babe, no, salamat kay sa mga nag-advise. Dagan pag-advise diri pero karon ako nabasahon kay mo tambag sa ako bago maulahi ang tanan.

Grabe jud akong bika-bika diri niya. Nagatubang man dining kamera sa ako ah. Sara, maayong hapon kanimo dihan no. Usahay mang good babe Sara. Nagid sa ulahi ang mga pagmahay. Sometimes no sa tuwa manggong kakumpiyansa, dili nato ma-appreciate ba ang usa ka tao or ang importance sa usa ka tao basta naa pa siya sa tuwang atubangan. Dili gid nato na ma-appreciate. Sa tinuod lang, dili si John Vic ang wala nimo kanang gilove sa una. Actually, dili siya ang problema. Ang problema kay wala nimo siya gitagaan og higayon no nga makita kung unsa siya ka importante sa imong kinabuhi. Ikaw mismo wala naghatag pud sa imong self og chance na mailhan gyud siya kung unsa gid iyang tumong para sa imo. Muna usahay, makaingon na lang gyud ta na Mirisi.

Sa imong unang pangutana, gay na babe, no, kung mabawi pa ba nimo si John Vic, posible, no, nga makigstorya kaniya. Pwede ka makigtalk sa iya, ha, o magpasabot sa imuhang gibati. Apan dili pud na siya assurance na mubalik siya sa imuha. Dili na magpasabot nga tungod kay naka-realize na ka, obligado siya nga mubalik nimo. Sama sa imong gusto good sa una nga respetuhon niya imuhang pagbati. Ingon ana pud imong buhaton sa iya, ha. Respetuhon pud nimo ang iyahang gibati karon. Dili pud ta no sa imuhang pagduda nga basin gigugma pa kaniya og iyaha lang kang giilisan kay parte kunuhay sa iyahang katuyuan nga pamatahon ka. Possible, but dili gihapon nato na siya masiguro. No, ang importante nga tan-aw nimo mao ang iyahang gipakita nga action karon. Actually, action speaks louder than words, girl. Og karon siya mismo ang nisulti nga duna na siya ilaing tawo nga agimahal tungod kay kumbaga mao gud ang nitabang sa iya panahon nga lugmok kaayo siya. Panahon nga nasakitan kaayo siya sa gihimo nimo. Og dito pud ta no sa kung pugngan ba nimo siya sa pagbalhin sa Negros aron nga ipadayon ang inyohang relasyon. Ayaw siyag pugni in town, babe. No, kung tinood pa ang inyohang kahigayon or kung tinood pa, no, nga dunay chance para sa inyohang duha, dili kinahanglan pugson. Ang love manggod nga ato ang ipugos, no, usahay dili gina siya magdugay. Nang pinugsanay yun, dili gina siya magdugay, babe. Mas maayo nga mahimong sincere, tinood anay. Especially ikaw, tinuod ka sa imuhang gibati. O kung wala na gid kay mahimo, mas better gid nga ipaubaya na ang desisyon nga dito sa iya, ha. Siya na bahala mag-decide kung unsa gyud and then respetuha ang iyahang desisyon. Sara, usahay ang pinakasakit nga leksyon, no, sa love mo ang kanabitong ma-realize nato at the end nga kanaday nga tao mo din na siyang pinaka-importante nga tao sa imo, pero wala ni mo gihatagan og importansya. Kay once na ka na nga tao makarealize na siya sa iyahang value, sa iyahang importance, dili na gid na mo balik sa imo, ha. Bisag unsaon na ni mo, babe, kung siya mismo makarealize. Muna nga, dawat-dawat na lang yun ta kay Mirisi. Charis lang. Ano lang yun, babe, Sara, no? So, dawat-dawat lang sa kita sa pagkakaroon. Og mo to tong advice para sa imo. So na po yung nag-advise ni Sara, kung gusto yung ka nga makabalos sa iyang tinuod nga gibati, magstorya mo og tarong og walay drama. Ayan, matod pa ka na ni Babe Anna. Salamat kayo, Babe Anna. Basin dili nagugma ang imong gibati karon, kun dili ang kahadlok nga nawala siya sa imong kinabuhi kaysa iya hara ka naka-feel nga importante ka. Tama bitaw, no? Kana bitaw ang abi nato nga love nato ang tao, but di ay love lang day nato ang feeling nga naa siya sa tuang palibot. Kanang love lang day nato ang feeling nga kanang always ta nila nga ginaatiman, ginapalangga, and then pag mawala na mo itong pangitaon, but not really the person. Ay, mga ingon anak nga mga instances, mga babe. I don't know if na-experience ninyo, but ako somehow, wala ko kabalo. Di ko ka-feel anak, ay daghan mong kuguyab. Libog mang ganitaon sa itong i-feel. Joking. Tinuduon na po ni sa mga sismoso, sismoso di ha. Ayon nga po, importante nga mangayo ka og pasaylo sa tanang kasakit nga imong nahatag sa iya, ha, babe. Bisan pa og dili na mo magkabalik. Babe Carla sa General Santos City, maayong hapon. And last na ni ha, last na ni atong basahon. Ay, tay sabi kay, kasig na yung mga nag-advise na rin. Hala, na yun ang ayog tabang diri ba. Babes, timbaya ko ni Aljun, Agyo, og Joy, Marbs. Matid ni, nagtimbaya si katropang Babe Jules Pandoy. Salamat ka, ayo. Gamita kini nga experience aron makatuon nga tagaan og importansya ang mga tao samtang naa pa sila. Correct. Correct ka talaga diyan. Sas, kadaghan na diyan nga mga higayon nga saka lang natin ma-realize ang importance sa tao pag wala na sila sa inyo, ha. And all I can say lang talaga is gabaan. Ora jud na siya. Wa nagi ko ilaing maingon. Gabaan. Baan lang yun. Halak ka, kapaspas oras 2:55 na, Diyos ko. Mataranta, mampuntag apil. Uy! Diba, sound sa natin ninyo mga, ano ba, yung mga shoutouts dali sa tuwang text line. Kana, kay naka-uniform. Makasabaan, dugo ano yung mga. Ayaw!
sa ilo adyo ko nagdali-dali nagyo ko kagana. I don't have time na talaga to change and everything. Mayong hapon, Babe Zabrina, Police D.I.K. Happy Thursday, daghan, good ka talent. Oy, shout out ko ni Miss MJ Raylan, Babes, diri sa Cebu, exciting. O, dili ko police, ha, arme. Babe Zabrina, kaswerte sa lalaki nga makaangkon sa imong kasing-kasing o sa kapulis o motocross. Love you, babe, always exciting. Lagi ko police lagi. Ano noon? Ayan, alas 2:56 na sa hapon, mga hilig og pulis. Ana, siguro. Huy. No. Hilig og kuan. Char. Di na lang lagi ko mag-tell kay masasmes na po dito. Anyway, mga babe, wala lang ito igong oras na bisagunsaon ako. Inat-inat sa tong oras, panit na lay mainat. Wala na tayo tayong mga vapors sila. Ayaw kabala ka kay mo balik. Gihapon ko og mga adlaw. Same time, same station. Gihapon mo tadri lang gihapon sa programang X-Rated. And amping-amping diya kanunay, babe. Kaya wala rin ako para ampingan mo. But before I finally say goodbye, here's my last song for you today, entitled Beautiful by Daryl Ong. Amping ha, kaya wala akong mag-amping sa imo ha. Mwah, mwah, chup-chup. I love you. Bye-bye.

0: kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Zaton Plus Gold. Basta Zaton Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Lugos ko kahi. Murag na iba to akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Na-control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Zaton Plus Gold. Kay piktibo kayo.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Rigor, 57 anos, taga Matina, sa ka-driver. Kaniya to, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. Og karon, ispasa po kayo kung mo reply. Og chat sa akong mga apo. Ganahan na po kung mag-drive kay klaro na mangin akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagondisyon sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dung.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo? Ma!

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best.
4: Southern Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa. Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: XFM 89.1 Davao City.
12: Extra Drive. This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantigom kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Nay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami og ang aroma sa kape. Og ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyig ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
8: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
11: Southern Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Clarex!
2: Exciting!
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-725-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
14: M2C Graphics Davao.
15: Send money abroad quickly and easily with Mlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: XFM time, it is now 4 o'clock.
18: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
19: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Ana!
20: Exciting!
2: Exciting!

0: Bisira man ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: It's 4:20 in the afternoon. This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, so gayon na ako na, Miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
15: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
17: Sister Pain.
18: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
17: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
17: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Fes, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
17: Santon Gold Coffee Mix.
21: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: ko, mugukod ni mo. Di man gani ko mo apas, bisan late na ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: C. Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
3: Exciting! Sister
4: Pain! Si Michelle Day, ni taga Cebu, saka sales lady.
5: Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo, Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southland Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
7: Southland Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Userl Pharmacy, HP1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
10: Saan man nato ng X and YY? Kung pwede naman you and I.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Ana!
12: Exciting!
1: Exciting!

0: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Dili ako mata, sir.
9: Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
8: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
9: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
6: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inumta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inumta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inumo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Clarex!
2: Exciting!
7: Sister Pain!
12: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
13: Isa ka call center agent.
12: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
13: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
12: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain! Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
14: If symptoms persist, call your doctor.
7: Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
7: Southern Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Exciting!
14: Sister Pain!
15: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit na tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
14: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph. Chef, uy sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
14: Santone Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
11: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan, nga iyang gisamaran.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
18: Kaklarek sana!
13: Exciting!
0: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
19: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kog balik katulog. Lima na tinik ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek, sana!
9: Exciting!
7: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Bukang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong ang tao magpakatao pag-usap dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maungadlaw. Buod siya ng tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuuhi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hingdunggi. Pugun saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo imug na kining tulumanon ang tingo sa rabon isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingo sa rabon ang tingo nga muhatag o pasidaan muhatag o katinawan mudana sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Tingo sa Romans. Ang Tingo. Ang Tingo sa Romans. O karon, aniya ang inyong alagad.

Maayong gabi sa tanan, mga kahigalaan, sa kahanginan. Live na usab kita ni ini nga programa ang tingog sa reformasyon. Og nagalaom ako nga naa kamo magapadayon sa pagsubaybay og paguban ni ini nga programa, no? Og ako nagapaabot sa tuang mga katrupa, no? Wala kita maka-update og sayo tungod kay sa kakusog sa ulan mga higala, no? Og ako di ay nagapaabot sa ako ang pagpahibalo sa ato ang mga kaigsuunan, labi na sa mga kaigsuunan nga naa sa mga hilit nga dapit, no? Mga daplin sa sapa. O, bantay ta mga higala igsuon tungod kay grabe kakusog ang ato ang ulan ini nga mga panahon. O gingon man sa atong mga kaigsuunan nga naa sa mga ubos nga dapit, no? Sa mga bakilid tungod kay delikado ang landslide karon mga higala. O maayong gabi sa tanan o dinhi sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon diri sa Tagum City XFM 107.1. Ako di ay naga pasalamat usab sa Ginoo nga nakaabot ko dinhi niini nga dapit, no, bisan sa kakusog sa ulan. Og sa tanan nga naga-hook up niini nga programa sa XFM Davao, mayong gabi kanyong tanan din ha, og sa XFM Mati, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, mayong gabi kanyong tanan din ha mga katrupa, og sa XFM Sambuanga, XFM San Franz, og sa XFM Bayugan, og sa uban pa nga mga dapit nga padayon nga nagasubaybay ini nga programa mayong gabi kanatong tanan. Og akong gipasalamatan dai ang ato ang naghatag og kinabuhi niini nga programa Doc Remlito Oy. Maayong gabi kanimo dinha Doc, no, sa ato ang CEO og sa ato ang Vice President si Ma'am Olivine Oy. Maayong gabi usab kanimo dinha Ma'am. Og God bless, no, sa inyohang tibuok nga panimalay. Og sa ato ang General Manager, maayong gabi usab Sir Edwin Garing. O sa ato ang Station Manager, Sir Arnel Curtis, maayong gabi usab Sir. O labi na sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batokang Tagupa, maayong gabi usab kanatong tanan din ha, dinhi sa ato ang istasyon. O manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kanatong tanan ini nga kagabion, no, naa ang kakusog yun sa ulan o katugnaw sa gawas mga higala. O padayon kita nga magatuon sa ato ang programa mahitungod ni ini nga sa ato ang pagtuon kagabi, ato ang tapos ang mahitungod sa kalanon, no, sa pagkaon. O karon mga higala, igsuon ang ato ang pagadalhon mao ang kining gitawag og kahimtang sa mga minatay, no. Masayluhan ako ni kanunay mga higala, wala na ako ni mahatag nga mga pagtuon, no. O hatagan nato ni og pagtagad ni ini nga kagabion aron masayod ta ni ini. Apan sa dili pa ta mo padayon, ako di ay gi timbaya ang mga kaigsuunan, mga kahigalaan, no, sa nagkalain-lain nga mga dapit. Inguman usab sa mga kaigsuunan nato dinha sa Digos, no, sa ato ang pangulo Brother Imboy Abu-Abu, mayong gabi kanimo dinha Brother Imboy. Uban sa mga kabataan mong mahal sa kinabuhi, Sister Lalay nga naa sa Cotabato karon, no, amping mo din ha tungod kay kusog kayo ang ato ang ulan, no. Mga Aquino family din ha sa Digos, no,
o gingon man usab sa mga kaigsuunan nato diha sa Sinawilan, no? Brother Tata Pedraverde o Sister Mercy, mayong gabi kaninyo diha, o gingon man sa inyong mga kabataan, no? Ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin usab kaninyo, no? Sa ato ang mga kaigsuunan sa kapatagan, Brother Chami Punay, Punay Family, Dumagit Family, maayong gabi kaninyong tanan din ha, ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din ha sa kapatagan, no? Dili ta mo maisa-isa. Masayod ko nga anaa ka mo sa nining kagabion, no? Katugnaon, no? Tungod sa kakusog sa ulan, mga higala. Igsuon. O sa atong mga kaigsuonan sa nagkalain-lain ng mga dapit, maayong gabi kaninyo din ha. Ang tanan, labi na din sa Tagum City. Ang Doc Manasis Dumagit, maayong gabi kanimo din ha, Doc, no? O sa atong mga kaigsuonan din hi, labi na din ha sa Bisayan Village, ang Pastor Marlon Buhol, maayong gabi usab kanimo din ha, Brother Marlon, uban sa imuhang mahal sa kinabuhi, no? Sister Grace, maayong gabi uban sa imuhang mga kabataan. Masangkay Family, Lumando Family, Tagapulot Family, o Rubino Family, Francisco Family, Brother Daniel, inguman usab kang Doc Lagit and Family, Doc Geoffrey Lagit, maayong gabi kanimo din ha, Doc. Salamat sa imuhang pagkamaayo o pagkamanggihatagon. O sa ato ang mga kaigsuunan usab din ha sa Abiod, no? Mga kaigsuunan nato, Ayaron Family, Ruyo Family, Akyatan Family, Bukaling Family, Alingalan Family. Ingo man usab sa atong mga kaigsuunan din ha sa Mawab, no? Maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga Osaris Family. Maragusan, no? Inuhalis Family, Brother Edwin, Sister Ali, Sister Marlin. Ngumano usab sa ato ang mga katrupa dinha sa Nabunturan o sa ato ang sa akong mga pamilya, Bungkak Family, ingon man sab sa mga kaparintihan, maayong gabi kaninyong tanan dinha o God bless, no? Amping tan ini nga kagabion tungod kay kusog kaayo ang ulan, no? Nagbaha na gani dinha sa may New Sibunga nga dapit. O sa mga kaigsuunan usab din ha sa Compostela, maayong gabi kanimo din ha, Brother Daniel, Brother Danny, no? Saranya o uban kang Sister Inday. So sa dili pa, maminaw ta o pinasahi nga awit o sa ta baga sugod sa tuwang programa.

0: Θα κλάρε ξανά.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan.

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Ako si Jubilin.
2: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Zanta Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Clarex!
13: Exciting!
14: Sister Pain.
15: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Kita og likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
14: Southern Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa,
13: Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
12: Kaklarex, sana!
18: Exciting!
19: XFM 89.1
20: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: buo sa kasel sir ka. Nakasulay ko 1 week galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumarna ko og sislipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritsog nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang sislipin.
1: Sislipin, tanggalang pain. Fast and safe. Sislipin.
2: Symptoms persist. Call the doctor.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
2: Baklarex sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarex, Ana.
5: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: ayaw kabalaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika. Ngadu. All sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang pagbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Paige.
14: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
13: Sister Paige. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Paige.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
3: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal. Tanggal ng taba sa mga gustong sumeksi. Try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Panagsara ganita mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 9.1
2: Tambayan sa katropa.

0: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og

0: mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
4: Santon Plus Gold!
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kaklarek, sana?
9: Exciting!
10: Sister Pain!
11: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe.
8: Yeah!
12: Sister Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
12: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
8: Kaklarek, sana?
9: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines.
1: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Ka-Clarex, Ana?
4: Exciting!
8: Exciting! Exciting!

0: kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa fresh

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Ang akong bugman nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Noto nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantod Plus Gold. Nga, gatumarhadaan na akong lula. Noto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantod Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Hantod Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantod Plus Gold user sa Malay-balay
3: dito. Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
5: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kong

0: Lik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D-Tracer, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
4: Pormada gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
8: Kaklarek sana.
9: Exciting!
10: System Pain.
11: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay kong dako sa System Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. System Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang System Pain.
10: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
10: Santon Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: SSDs Buhangin.
1: Bahalaga ko ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarence, Anna.
5: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Mix FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
0: X.
4: X. FM.
0: X. FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yun kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee dahil dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil,

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Marvin Ibanez sa XFM Davao.
7: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo, mga katropa.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklare, sana!
9: Exciting!
3: Exciting!

0: Kak Klarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo? Ma-

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Clarix FM.
1: Kak Clarix sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kak Clarix sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3.

0: Fed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Exciting!
6: Alan Abayes. Sa XFM Davao.
7: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Clarex!
2: Exciting!
6: Brix Flores sa XFM Davao.
8: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran ang among gibarugan.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Anna.
10: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 6:01 sa bundag.
2: Express Balita! Express Balita!
3: DPWH Davao Regional Director mitunga sa NBI tungod sa flood control project. Estudyante nga biktima sa pagpamusil sa Banga National High School hinay-hinay nang naka-recover. Ukraine nag-turnover og duha ka North Korean soldiers ngadto sa South Korea. Team Pilipinas naka-break og national record sa mixed 4x400 relay og nakakuha og spot sa finals. Paulo Abilino misupak sa temporaryong pagban sa Discord. Rescue Dog Tsunami gihimuan og istatwa sa Venezuela. Alang sa health alert, nganong madiabetes bisan dili mahilig og tamis.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, Higala, Membundag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 25 ni bulan sa September, tuig 2026. Inyong tibalita karong rasa, katropa nga Alan.

0: Abay Smagato, maghukan sa mga balitang lokal.
1: Balitang balitang lokal.
0: Lokal. Ang ato nga balitang lokal ato ganito sa Santon Plaza Coffee Mix. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, doon na kining mangustin, doon na po kini malunggay leaves o soya bean. Ang Santon Plaza Coffee Mix, kapi na, tambal pa. Pero mula sa mga butika nationwide. Sa detalye sa itong balitang lokal, mito nga sa opisina sa National Bureau of Investigation, si DPWH, Davao Region Director Engineer Joby Cordon, kagapong adlaw, September 24. Ang lakang may kalabutan kini sa imbestigahan nga flood control projects sa unang distrito sa Davao City, nga doon ay giingong mga red flags. Kabayan sa papagitan ni Cordon sa padayong imbestigasyon nga gihimo sa NBI aron masuta ang mga alegasyon sa proyekto. Wala pa makapagawas o gadugang detalye ang mga awtoridad may tungod sa resulta sa maong lakang apan padayon nga ginamonitor sa publiko ang kalambuan sa maong imbestigasyon. Kaso sa kamatayon ni Cap Dudong Bukol sa Digo City, maga 10 months na. Pamilyang Bukol dismayado na wala pa'y matumbok ang kapulisan. Ang Express sa Balita Manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Nagpadayag sa iyang kadismaya ang amahan ni late Barangay 3 de Mayo Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. Sanglit magnapulo na matunpa kabulan apan wala paghihapon nakampot sa ilang pamilya ang hustisya. Pinaagi sa live stream sa Facebook ni Inining Milabayng Adlaw, gibutyag ni Oscar Bukol Sr. nga pila kahigayon na matunpa ang gihimo nga conference labot sa kaso apan wala gihapoy matumbok nga suspect ang mga kapulisan kung kinsa bagayod ang responsable ug kinsay nagpaluyo sa pagpusilpatay sa iyang anak. Tungod ni ini, duda sa maong amahan nga adunay gitabunan nga iladong tao, rason nga langay ang investigasyon.
3: Tawtaw na ay mag 10 months na, magpulo na kabulan, karong 25. Kamuha, madakpan man ka na ito, ngayati, kaputing yung kalisun nga kaso, kininga kaso lang, simple na kayo, dili madakpan, ug subayon lang yun. Nadibog yung tuwan eh, naay gitabunan eh. Hindi kami manahimik, pag walang hustisya yung anak namin.
2: Dugang ni ini, nga bugtong hangyo lamang matun pa sa pamilyang Bukol ngadto sa mga otoridad, nga makita nga naglihok ang kaso, ug mabati, nga gihatagan ug pagtagad ang ilang kahimtang. Mahinumduman nga Nobyembre 25 sa gabi ining milabayng tuig 2025, dihang gipusil sa nakasakyan ng mga suspect si kanhi Kapitan Dudong Bukol Jr. samtang naka-livestream kini sa iyang Facebook ug wala na natabang sa ospital tungod sa naangkon nga patal nga igo pinusilan sa dughan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita.
0: Duga pang hukad sa itong balita nga lokal sublinggi pamatud-an ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga wala siya kasayuran sa bisan unsa nga interes o bahin ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated. Matod sa mayor, siya mismo lakip ang ubang opisyal o mga empleyado sa Davao City Government wala gayoy kasayuran bahin sa giingong kalambigitan sa Vice Presidente sa maong kumpanya. Nagtuo sa mga alkalde sa Dakbayan nga kabahin kini sa pagpangahoy o mga ebidensya mao nga sentro kinikaroon sa mga pangutana labot sa giingong interest ni VP Sara sa GenCorp. Sa pikas bahin, gilauman ang presensya ni Baste nga musalang kini sa nagapadayon nga impeachment trial kanong adlang Lunes, September 28, ning kasamtangan nga tuig.
1: Express Balita.
0: Dugan pang hukad sa tunga balita nga lokal hatog na to sa Santon Plus Gold. Aduna kini malunggay leaves nga dakong tabang kini aron na maproteksyonan mga katropa ato ang atay o kidney labi na sa mga mahilig mukaon og aparat og junk foods. Ang malunggay makatabang kini sa pag detoxify sa atong lawas. Ang Santon Plus Gold mapalit kini sa Shopee naman sa mga butika nationwide. Hugot nga gipahimangnuan sa Davao City Government ang publiko na magbantay batok sa mga peke nga transaksyon o pagpangulikta og kwarta nga may kalabutan kini sa Balay Kalinan Housing Project. Sumala sa Davao City Housing Office nga wala kini nangayo o membership fee o bayad man lamang sa aplikasyon alang kini sa housing project. Idasig ang mga interesado nga direkta kini makig-coordinate sa Davao City Housing Office o dili makig-transaksyon sa mga dili autorisado nga mga tao. ang Balay Kalinan sa Barangay Talomo River, Kalinan District, usa ka public rental transitory socialized housing project alang kini sa mga kabus. Ug walay puyanan nga mga Davao News.
1: Express Balita.
0: Nagunong karon sa prisuhan ang giingong mag-live-in nga lalaki sa Barangay Domoy Truil, Davao City, human kini nasikop sa gilusad nga bypass operation sa mga sakop sa Baliyok Police Station ning milabing adlaw lamang. Gila ang mga dinakpan nga sila si alias Brad, 30 anyos ug ang 34 anyos nga kapoyo nini, ug naresto ang duha human mabaligyaan kini gituhang Shabu ang operatiba sa kapulisan. Dugang na-recover sa ilang posisyon ang uban pang mga putos sa susa mga substance na nagkakantidad kinigtanaan o 102,000 pesos. Kasong paglapas sa RA 9165 kon comprehensive dangerous drugs act of 2002 ang gipasang at batok sa duha samtang gipasalig sab sa Baliyok Police Station nga magapadayon kini sa ilang tahas sa pagprotekta sa komunidad sama sa pagpatuman sa giingusgang kumpanya o kampanya batok illegal nga droga.
1: Express Balita.
0: Katapos ang hungit sa tunga balitang lokal, sikat nga content creator o empleyado sa LGU Tagum. Ipaambit ang mapait nga kasinatian sa wala damhan ini nga balatian. Ang Express Balita Manukad ni Larsanyol.
1: XFM. Report.
2: Gipaambit sa sikat nga content creator o kasamtangang empleyado sa City of Tagum nga si Florencio Carlo Domingo. Ang iyang mapait nga kasinatian sa wala damhang balatian, kinihuman ma-confine sa ospital tungod sa allergic reaction. Sumala ni Domingo, nagsugod ang tanan sa kalit o grabing kasakit sa ubos nga bahin sa iyang likod, nga Mikaela padulong sa tuong bahin sa iyang tiyan. Dali siyang gidala sa ospital, kinihuman dili na niya matod pa magwanta ang sakit kung di nagtuo lamang siya. Nga usa lamang ka-ordinaryo nga kidney stones ang iyang gibati, apan wala kini mag-home, nga doon na pa'y laing makalilisang nga kamatoran. Sumala pa ni Domingo sa ikadawang adlaw ni ini sa ospital. Gihatagan kinig intravenous antibiotic nga gitawag og Pepracillin, Tesobactam. Isip kabahin sa pagtambal sa iyang kondisyon, nga gidudahang adunay kalabutan sa kidney stones. Apan galit lamang mikusog ang pitik sa iyang kasing-kasing. Dungan ang paglisod sa pagginhawa. Tungod ni ini mihangyo sumala pa si Domingo nga dili ipadayon ang tambal. Pipila kagutlo ang milabay. Gitabang siya sa mga nurse. Sanglit naglagom na kini og nawala og umoy. Din mibagsak sumala pa ang iyang blood pressure ngadto sa 70 over 40 nga sumala pa milungtad og 30 minuto ang pagtabang kaniya. Dugang pa sa vlogger, nakugang siya sa diyang iyang hibaluan, pinaagi sa mga doktor nga aduna sa allergy sa pagkaon, ilimnon og tambal. Unang higayon usab niya na sinati ang maong kahimtang sa iyang panglawas. Sa pagkakaroon, para iyang nagpaalim si Domingo sa ospital. Mibaha sab ang mga komento sa iyang mga followers kansa nagpaabot og pagampo sa iyang mas paspas nga pagbalik sa kahimsog. Katro pa aron makalikay sa makalilisang nga balatian, Magsanton Plus Gold Herbal Capsule. Katro pa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katro pang Larsanyol, XFM News.
1: Express Balita!
0: Ato na kita ay 10 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag ukaroon sa tuwang balitang regional.
1: Balitang, balitang regional.
0: Ang ato nga balitang regional, ato ka na to sa Santon Vitamin C. Mutabang nato kini mga katropa aron sa pagpalambo sa tuang immune system. Oga aron ang pamilya di magkasakit og magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Estudyante nga biktima sa pagpamusil sa Banga National High School, hinahinay nang naka-recover. Ang Express sa Balita Manukad ni Philip Oligario.
1: XFM. Report.
4: Nagpakita og maayong senyales ang estudyante nga nabiktima sa pagpamusil sa Banga National High School nga napabilin karon sa Balay Tambalanan human gikuha ang mechanical ventilator o intubation tube ni nakalabayng adlaw. Matud pa ni South Cotabato PDRRMO Head Rolly Duane Aquino, nagpasabot kini nga makaginhawa na ang pasyente sa iyang kaugalingon og nakaya sa iyang lawas ang pagtangtang sa ventilator. Dugang pa ni Aquino na humana ang operasyon og nagpakita og maayong reaksyon ang estudyante. Hinoon dili pa klaro ang iyang pananaw sa pagkakaron. Bisan pa ni ini, namatikdan ni Aquino nga makatubag na ang pasyente. Hinungdan nga nagpabiling malaumon ang mga doktor og medical team sa padayon niyang pagkaayo. Gipadayag kini sa dasampit human niya gibisita ang estudyante sa Cotabato City. Diin gidala kini aron matambalan human naigo sa bala aton sa insidente sa pagpamusil sa Banga National High School nito September 18. Kahibaluan nga tulo ang patay sa maong insidente samtang kapin 8 ka mga estudyante ang naangol kundi pipila kanila ang nakauli na. Padayon usab ang mga hinabang nga gipaabot sa mga biktima. Mga katropa, ayaw tuguti nga makaangkon og sakit. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Top 1 most wanted person sa Bukidnon patay humanisukol sa kapulisan. Ang Express Balita manugad ni Hanilo Tabios.
1: XFM. Report.
5: Patay ang gilang top 1 most wanted person sa city level o provincial level. Human kini ni sukol o nakigpinusilay sa kapulisan. Di ang gisilbi ang warrant of arrest sa sityo Lagaan, Barangay Apo, Makute, Malaybalay City. Webes sa Udto, September 24, 2016. Gila ang napatay nga suspect nga si Richard A. Dagno, 45 anyos. Kinsa dunay standing warrant of arrest alang sa kasong murder nga giisyon sa korte. Si Dagno giingong na ilang gun for hire o nalambigit sa serye sa pagpamusil sa Dakbayan o sa mga silingang dapit. Sa pakiginabi sa XFM News Team, Kampulis Lieutenant Colonel Jupet Paglinawan, Hepe sa Malibalay PNP, nagpahigayon matod pa og joint operation ang tracker team, kauban ang nagkalain-laing unit sa Bukidnon PNP og RIU-10, aron i-serve ang warrant batok kang Dagno. Dinina nakita ang suspitsado nga nagsakay sa motorsiklo nga gimaniyo sa Osaka Delivery Rider, nga giilang si Bon, 38 anyos. Sa dihang nanganaog sila sa motorsiklo og daling nilihok ang mga otoridad, aron dakpon si Dagno. Giingong nisukol kini ngadto sa mga operatiba. Tungod ni ini, napugos ang tracker team sa pagbalos o pusil. Hinungdan nga naigo si Dagno sa makaduha kahigayon sa iyang dugan, nga niresulta sa iyang kinandaling kamatayon. Sumala ni Paglinawan, ang suspect doon na namatod pa'y record sa barangay nga mo'y suspect sa insidente sa pagpanghasi.
6: Dako ang ilahang pagpasalamat tungod kaning tawhan na sige nagpabutuha siyang armas ining maong lugar. So in fact, nana po'y mga instance na recorded sa barangay nga kini siya suspitsado sa pagpanghasi sa mga previous nga mga atlaw.
5: Samtang ang kauban ni Dagno nga si Bon misulay paunta sa pag-ikyas apan daling nakuptan sa mga pulis. Sa dihang girikisa, nakuhaan si Bon og gibanabana nga 0.5 gram sa gidudahang marijuana. Dugang ni Paglinawan, gawas sa kasong may kalambigitan sa illegal drugs, posibleng mapasakaan og kasong obstruction of justice si Bon og lain pang kaso samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa ilang hanay.
6: Apilo na tuloy siya sa pag-file og kaso kaning among arrested ni suspect na natin ako ang marijuana siyang posisyon na siya po da ni Atin Buktabang bahin na niyang kauban niya mo na mo ay casualty karon sa atong operation ni Atin siya Buktabang o na illegal drugs nga nakuha siyang posisyon sa ato pala siyang i-deal within in accordance sa kung sayangay.
5: Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tomorong Vision X Plus Softgel Capsule, kaya doon na kinilutin na siyasantin o beta-carotene nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ato na kita 15 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag o sa mga hukad sa balitang national.
1: Balitang national.
0: Ang ato nga balitang national, ato grato sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, usa kini ka softgel capsule na maghati ginigawa instant energy. Tungod kay doon na ginitaas ka medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas, mudiritso kini sa atay o mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga doon na kini VCO o moringa seed oil extract, mga katropa. Atong sayron ang detalye sa tuwang balitang national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita.
7: Nagsampa ng petisyon sa Supreme Court si dating Executive Secretary Vic Rodriguez para questionin ang desisyon ng Senate Impeachment Court na baguhin ang bilang ng boto na kailangan para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Hinihiling ni dating Executive Secretary Rodriguez sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order habang sinusuri nito ang legalidad ng naturang desisyon. Umiikot ang petisyon sa probisyon ng konstitusyon na nagsasabing kailangan ang 2/3 vote ng mga miyembro ng Senado para mahatulan ang isang opisyal sa impeachment trial. Samantala, sinabi ni Attorney Ernesto Francisco Jr. na maghahain din siya ng hiwalay na petisyon sa Supreme Court upang questionin ang naturang ruling. Hilingin din sa Korte Suprema na ipawalang bisang desisyon ng impeachment court at ibalik muna ang dating kalagayan habang dinidinig ang usapin.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Iginagalang ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senate Impeachment Court na baguhin ang batayan sa pagtukoy ng 2/3 vote para sa conviction sa impeachment trial. Ayon sa Defense Counsel na si Attorney Michael Poa, dapat respetuhin ng kanilang kampo ang naging pasya ng impeachment court kahit nananatiling bukas ang depensa sa iba pang legal na hakbang. Sinabi ni Attorney Poa na nakibahagi ang defense sa oral arguments ad cautelam o may pag-iingat at hindi isinasantabi ang posibilidad na questionin ang ruling sa Supreme Court. Gayunman, hindi pa nagpapasya ang kampo kung kailan o kung itutuloy ang pag-akyat sa Supreme Court dahil kailangan muna itong talakayin kay Vice President Duterte at dapat maging justiciable o maaari ng resolbahin ng korte ang usapin. Sa bagong ruling, hindi na otomatikong 16 na boto ang magiging requirement para sa conviction dahil ibabase ang 2/3 sa mga senator judge na legal at aktual na kayang lumahok sa proceedings. Samantala, sinabi ni Attorney Poa na hindi naging opsyon para kay VP Duterte ang pagbibitiw sa pagka-vice presidente at mananatili itong haharap sa impeachment proceedings.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Nilinaw naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi nangangahulugang boboto para makonvict si Vice President Sara Duterte ang 13 senator judge na pabor sa bagong paraan ng pagtukoy ng impeachment vote threshold. Ayon kay Senate President Gatchalian, nakadepende pa rin ang magiging desisyon sa mga ebidensya at testimonyo ng mga testigo sa paglilitis. Sinabi rin ni Senate President Gatchalian na ang bagong desisyon ay hindi nangangahulugang ito na ang magiging patakaran sa mga susunod pang impeachment trial. Ipinaliwanag niya na ang isang senator judge ay maaari lamang bumoto kung siya ay present sa araw ng butuhan kahit hindi siya nakadalo sa lahat ng pagdinig. Samantala, may ilang senator judge na kasalukuyang hindi nakadadalo sa paglilitis dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang ang pagkakakulong, pagliban sa bansa at medical leave.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Sinabi ni Attorney Christian Munsod, isa sa mga bumuo ng 1987 Constitution na walang nilabag na batas ang Senate Impeachment Court sa bagong paraan ng pagtukoy ng bilang ng boto para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Munsod, tama lamang na ibatay ang 2/3 vote sa mga senador na legal at aktual na maaaring lumahok sa impeachment proceedings. Ipinaliwanag niya na hindi dapat isama sa bilang ang mga senador na suspendido ang kapangyarihan dahil sa pagkakakulong kaugnay ng mga kasong kriminal. Samantala, sinabi ni Attorney Munsod na kailangang suriin ng hiwalay ang kaso ni Senator Loren Legarda na naka-medical leave sa ibang bansa dahil nakadalo siya sa ilang bahagi ng impeachment proceedings bago siya umalis.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Itinanggi ni House Prosecutor at Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon ang alegasyong minanipula ang desisyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng botong 13-1 ng Senado para baguhin ang dating interpretasyon sa bilang ng mga botong kailangan para mahatulan ng conviction ang Vice Presidente. Ayon kay House Prosecutor Ridon, walang basihan ang mga kritisismo na minanipula ang proceedings upang baguhin ang requirement para sa conviction. Iginiit ng mga kumakwestiyon sa ruling na maaaring magresulta ito sa pagbabago ng bilang ng mga botong kailangan para makonvict si VP Duterte. Gayunman, nanindigan si House Prosecutor Ridon na hindi manipulated ang naging proseso at dapat igalang ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Maaaring ipagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte kahit hindi dumalo ang kanyang defense team basta may sapat na bilang ng mga senador para magkaroon ng quorum. Ito ang paglilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian bago ang pagpapatuloy ng impeachment trial sa Lunes. Sinabi ni Senator Gatchalian na hindi maaaring pilitin ang kampo ni VP Duterte na dumalo o lumiban pero maaari pa rin magpatuloy ang mga pagdinig. Samantala, sinabi ni Senator Gatchalian na maaaring humingi ng temporary restraining order ang kampo ni VP Duterte sa Supreme Court pero nasa Korte Suprema ang pagpapasya kung pagbibigyan nito. Inaasahan ding haharap sa impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte matapos siyang masampina bilang testigo. Gayunman, sinabi ni Senator Gatchalian na hindi agad mapaparusahan ang sinumang subpoenaed witness na hindi dumalo dahil kailangan munang alamin at suriin ang dahilan ng kanyang pagliban.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Balik diri sa to sa Dakbayan na sa Davao ato ang aluparan ang balitang international.
1: Balitang international.
0: Ang ato nga balitang international ato ka to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus ituyo kini paghimo alang sa mata adunay kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga magabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus mapalit kini sa mga butika nationwide. Sa detalye gipahibalo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga giturn over na sa Ukraine ngadto sa South Korea ang duha ka mga nadakpang North Korean soldiers. Nadakpan ang duha sa Kursk region sa Russia ngadto pang Enero tuiga 2025 atol kini sa nagapadayong panagbangi sa rehiyon. Matod kang Zelensky, gihimo ang turnover isip kabahin sa koordinasyon tali sa Ukraine o South Korea. Wala pa maghatag og dugang detalye ang duha ka mga nasod mahitungod sa kahimtang sa mga sundalo human kini sa turnover. Pabilin ang sentro sa international nga atensyon ang papel sa North Korea sa gubat tali sa Russia o sa Ukraine.
1: Express Balita.
0: Katapos ang hungit sa balitang international, nagpasidaan ang India sa pagdili sa pagbaligya sa junk food sa sulod kini sa mga school canteens og sa glayon nga 50 meters gikan kini sa mga eskwelahan. Kabahin kini sa paningkamot sa gobyerno aron nga masulbad ang nagkataas nga kaso sa obesity o diabetes sa dalawa kini sa mga kabataan. Gituohan sa mga otoridad nga ang paglimita sa access sa dili masustansya nga pagkaon makatabang kini sa pagpalambo sa kaimsog sa mga estudyante. Kilauman nga suportahan kini sa mga health experts isip usa ka preventive measure batok sa lifestyle related diseases. Parayon pa ang konsultasyon o pagisgot sa maong proposal sa wala pa kini mahimo nga opisyal nga pulisiya.
1: Express Balita.
0: Ito nga balita nga paugnat sa kusog.
1: Balitang Sports.
0: Atod ka na to sa Turbo Man Enhancer. Nakulangan ka ba mga katropa sa performance ng itong misis? Dinhi na ta. Sigurado nga di nyo ka makulangan o maalang-alang sa imuhang kapartner. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, nakahimo og kasaysayan ang Team Pilipinas. Lagi kini sa pag-break sa national record sa mixed 4x400 meters relay o pag-abante kini alang sa posibleng pag-angkon o medalya sa 2026 Asian Games. Nakatala sila si Naomi Kayla Johnson, Michael Del Prado, Gabriel Borado o Victoria Bosong o oras nga 3 hours 19 minutes o 68 seconds sa round 1 na hit 1 sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Imutang sa ikaupat nga pwesto ang Pilipinas sa ilang nga hit o nakakuha ginigusa sa mga qualifying spot alang gini sa finals. Nanguna ang Bahrain sa maong hit na dunay oras na 3 hours 15 minutes o 73 seconds. Gisundan sa Vietnam 3:16.08 o Japan 3:16.52. Makasangka sa Team Pilipinas sa finals kung asa maatbang usab dinhi ang Korea, Japan, Bahrain, India, United Arab Emirates, Vietnam, ingon man ang China.
1: Express Balita.
0: Sa ito nga balita nga
1: showbiz news.
0: Atod ka na to sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga paborito ni Mrs. Oga ni Mister, ay ang sabon nga malagaron. Mi padayag ug kasuko ang aktor nga si Paolo Avellino sa temporaryong nationwide ban sa messaging platform nga Discord sa Pilipinas. Nagsugod ang maong pagban niadto nga September 23 sa human na pakyas ang Discord sa pagbatuman o sa pagbatuman sa gipaham o gipahimutang nga rekisito sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Apan mibuto ang pagsupak gikan sa mga gamers, estudyante, remote workers o pipila ka mga celebrities nga napiktuhan sa mga desisyon lakip na si Paolo Avellino. Nasayran nga niadtong September 24, ipipalo sa CICC, nagikuha na ang ban order o naman sa ilahang pagigpulong sa Discord punishment. May kalabutan sa compliance requirements.
1: Express Balita!
0: Ato ang abarita nga lahi ragyod kon LRG. Atong ganito siyempre sa Santon Plus Gold. Ang ato nga Santon Plus Gold, mga katropa, ato na gini malunggay leaves nga dako gini tabang aron nga proteksyonan ang imong atay o kidney, mga katropa. Labi na sa mga mahilig mukaon og parat o junk foods. Ang malunggay makatabang kini sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold, mapaligid sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Rescue Dog Tsunami. Gihimuan kini og istatwa sa Venezuela. Gipasidunggan sa Venezuela ang rescue dog nga si Tsunami. Pinagi kini sa bronze statue human sa iyang pag-apil sa search and rescue operations atol kini sa linog. Si Tsunami usa kini ka border collie, mitabang kini sa pamangita sa mga tao nga natanggong, ilawom kini sa mga nahugmak nga mga building. Nagatabang usab siya sa mga rescue mission sa ubang nasod lagip na sa Turkey o sa Syria atol kini sa mga linog niadtong tuig 2023. Gipasidunggan siya pinagi sa istatwa sa Verida del Lago Park sa Maracaibo. Isip pag-ila kini sa iyahang serbisyo o kontribusyon sa mga operasyon sa pagluwas.
1: Express Balita!
0: Sa tuwang health alert, mga katropa, hatod ka na to, syempre sa Santon Herbal Tea. Mayo ang atuang Santon Herbal Tea sa tuang tiyan, kuto-kuto, mga katropa, o ilabina gatong mga sayo palaman nakamata sa buntag, nindot pod, mag-inom o herbal tea, mga katropa. Ganong madiabetes bisan og dili mahilig og tamis? Ang o dili tanan nga mga tamis ang mahimong hinungdan sa taas nga blood sugar. Ang mga paggaon nga taas og carbohydrates sama sa kanon, pan ug noodles mahimo usab nga mopataas kini sa blood sugar. Makaapekto usab ang insulin resistance, sobra nga timbang, kulang sa physical activity, edad ug family history sa risgo sa type 2 diabetes. Usa, diliigo nga likayan lang ang kindi o soft drinks. Importante ang balanse nga pagkaon. Regular nga ehersisyo o pagkontrol sa timbang aron nga maminusa ng risgo. Gidasig usab ang mga adunay risk factors nga magpa-check kini sa blood sugar kay ang pre-diabetes sa usa kini kawalay klaro nga sintomas. Aron nga makasiguro, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold tungod kay nailhan kini sa panguntra sa mga dunay sakit nga diabetes. Manormalize usab ang blood flow sa imong lawas ug makapaboost sa immune system. Kaya nga ito ang Santon Plus Gold, mga katropa. Malikayan gayod ang diabetes pinagi sa pagtumar nini. Kay dako kini gikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas ang Santon Plus Gold.
1: Express Balita!
0: Og higala mo itong naglangkob sa tuwang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon mga katropa nga Biyernes sa pitsa 25 na ni bulan sa September 2, 2026. Mga katropa, good morning. Labi na katong mga nagamonitor sa tuwa sa 89.1. Mga katropa, good morning atong tanan. And good morning kanita Valderosa. O ingaman kay Brando Santisas, kay Harold Salang. Shout out sa inyo din na. Og ingaman mga katropa sa tuwang mga silingan. Dali sa may Times Beach o Bagoblayan ni atong Duck Bay sa Dorian. Masunod na ang atuang The Secret of Health. Kaobrato niya siyempre si Doc Remy Lituuy sa mga tips na ito mga katropa sa ito pag-amping at ito mga panglawas. The Secret of Health na mga katropa maidukar ka. Oga siyempre ang programang Bullseye back-to-back with Bricks Flores and Yours Trolley, mga katropa. Issue for issue lang. Trabaho lang, walang personalan. Programang Bullseye pagkakas sa kamatuunan. Tangalan sa Kritibo Kampuwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugala sa Dikayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyang katropa-katropang Alan Abais Magengon. Kamaturan ang Sandigan.
8: May mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. kinhi sa XFM Express Balita.
9: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
10: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, at tropa mo.
11: Kaklarik sana!
12: Exciting!
13: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
14: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
15: Santo Blasco. Ako
16: si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
18: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
14: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
19: The Secret of Health.
14: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
18: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
20: Vision Next, daghan ang natabangan.
21: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anyos at taga Jensen.
20: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
14: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
19: The Secret of Health.
20: Santhon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
20: Santhon Plus Coffee Mix.
2: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yun taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
12: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
23: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhon Gold Coffee Mix.
24: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
25: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUNDEN Pharmacy Sandawa, GUNDEN Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
26: Kaklarik sana!
27: Exciting!
28: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
29: M2C Graphics Davao.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:43.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Bullseye! Bullseye! Limited. Limited atonement.

0: Kini karon mga katropa, good morning natong tanan.
1: Good morning.
0: Nakalimita na lang gyud ang ato ang adlaw mga kaigsuon. Sige na mangyutaan ni karon og ulan-ulan.
2: Pinawa.
0: Ang ato a karon nga programa sahay masipya ta.
2: Pinawa.
0: Kumusta mo diya? Sige, mag-istorya diri mga katropa og kanaganing baha, ulan og bagyo. Ha? Nabagyohan naman yun ni katropa ang bricks ni nga to ang silingan diri sa Davao Oriental mga katropa. Kung yung ato ang lakat sa panahon manggod mga katropa ato sa ngatagan o kapagtagad karong mga orasan.
3: Weather update.
0: Sa ato ang lakat sa panahon mga katropa diri sa to sa Davao Region o sa Davao City. Ang ato ang kainiton, magadula kita sa 31 degrees Celsius. Og precipitation na ito mga katropa, naa sa 70%. Ang humidity, grabe! 79%, bisan pa tuod og naay mga pagdagom. Sa ito ang palibot mga katropa, init lang gyapon na ito ang mabati din na tungod kay igang ang ato ang palibot. Ang ato ang hangin, naghagros kini 11 km per hour. Karong adlaw, alas 7 sa buntag mga katropa. Ato na tayo pagpangulog, pagpangidlat o ingon man pagtutaligsik ang atong masinatian karon diri sa tuwa sa Davao Region o sa Dakbayan sa Davao. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning!
1: Good morning!
0: Alam na bayas po, managlawig ta sa tuwang oras karon sa programa nga Bullseye!
4: Bullseye! Bullseye!
0: Anyway, mga katropa, naghantag ba dapat nga isigutan sa tuwang paglabigar nga to sa unahan, mga katropa? Siyempre, mga kumusta, nagkita, kumusta, mga amigos, mga amigas. Welcome sa itong mga parikoy, mga parikay. At itong mga kalumor, mga kaluman sa matagal lugar o probinsya sa Rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur o Davao Oriental. O kasutubukas sa mabot ang pagsibyaw sa kapaginaut nga kanulang itang bulikan sa Gretsa sa itong labang magagagahong. Yato nga safe and sound sa matagusa ka disinasyon, pasurugaw sa itong dagpain sa Dorian, Europa. And siyempre, ang ito ang programa nga Bulsay, ato ka na ito siyempre sa Yes to Health Incorporated ug ang kape nga swabing swabe mga katropa tulo na lang gyud sa ato bisag tulo na lang sa ato nga Santon Plus coffee mix mga katropa kape na tambal pa. Kita maglangan mga katropa tong welcome ato ang sparring partners sa ato nga programa nga Bullseye.
1: Good morning
0: katropang Briggs.
5: Good morning. Good morning katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga matig paminaw, medyo bugnaw kayo karon ang ato ang palibot dinhi sa Dakbayan sa Davao. Sa tuang Davao region, inguna ni ba usab ang inyo natagamtam karon? Sa natagamtam namo diri karon sa Davao nga pagsaka nako diri dapita sa Shrine Hills. Medyo dili na to haze ang nisugat sa kuha dito.
0: Kuha na dito?
5: Fog na dito siya.
0: Fog.
5: Kanang ginatawag na to o gabon. Mm-hmm. So, doon na gini ay sea of clouds sa dinidapita sa Davao City, katropang Alan, sa almost heart of the city, ang Shrine Hills. Good morning ka natong tanan, mga kaigsunan. Kami nang hinaot nga kitang tanan karon anaasa to ang kabaskog sa pangunahuna, kapiskay sa tumapanlawas. Of course, sinubanan sa ito ang kanunay nga pag-ampo, pangaliya, ngadto sa itong labaw nga magkagigahong. Welcome, dili karon sa panaguban sa programang Bullseye!
0: Siyempre, mga katropa, katong mga nag-like, nag-share, nag-follow sa ito ang Facebook page sa Buhi Panin. Ang ito ang Facebook page, mga katropa, XFM Davao Katropa Digital. Matiyo sab sa ito ang sibyanan sa FM band ang 89.1 sa dial sa ito ang mga radyo.
1: Bullseye!
0: Kita maglangan mga katropa, doon na kita 48 minutos na paglabay sa kalasay sa buntag. Atong adalikitan ang ito ang mga headliners. Kala mga katropa, sa ito ang programa nga Bullseye!
3: Headliners!
5: Sa ito mga headliners sa dinigaron sa ito mga balitang lokal, 685.3 million ka peso supplemental budget alang sa waste to energy plant. Giaprubahan na sa Davao City Council.
0: Oy, at last, ha? At
5: kini masulbad na kini problema katropang Alan sa mga tao din nga kada kunong dugay bumahal. Makuha ang basura. No kay
0: kulangon pa man ang basura ni.
5: Kulangon ang basura kung ipatuman ang waste to energy plant. Kinahanglan na siya number of tons katropang Alan. Nga dapat makulikta nga mga basura. So, posible nga kuliktahan pa natong basura dito sa silingan natong
0: Panabo o sa Davao del Sur.
5: Panabo, sa Davao del Sur, dinapita sa may Santa Cruz, pwede na kuliktahan para nga mausa na lang ang kinibang para nga makahatag ni og subsidiya alang sa tuang enerhiya.
0: Muna rin panahon na katropang bricks nga katong ako ang nagyaka nga dump truck dito tarak-tarak. Ako na dito ang butang agligid.
5: Butang na dito agligid. Kaya masinga makatabang ni hakot na haul.
0: Kaya no? Mga mangontrata magyuning ato ang taga-city karon o kinsa ni mga truck nga muhakot o basura.
5: Itong nga mga gubao na ninyo, ng lata na, nagdugta na ninyo nga mga equipment, hala pa, andara na.
0: Piturahi lang, piturahi bago.
5: Himo ang bago, bagong pitura. Sa doon ang pagbahin din karon sa tuang mga balita, mga katrupa, Regional Director sa DPWH 11, Mito Bagna sa NBI tungod sa flood control investigation or proof.
0: Grabe kay mga katropa, ay ang ilagi palutaw karon mga katropa nga, oy, nagkamali pala si NBI Director, akala niya 1.9, 7 billion pala.
2: Pinawa!
0: Grabe kayo sila na palutaw mga katropa, bisan pag 7 billion, gamay rin yapo na.
5: 7 billion.
0: Kasi si so, Rana sa Trilonis karon nga flood control nga wa.
5: Okay, ang gingon nila diri ang kuan ang project is only 1.9 billion but actually 7 billion ang
0: nagkamali daw siya.
5: 2018 to 2024 nga kuan no nga budget sa
0: na surprise pa gyud siya kay grabe gihatag ang mga taga DPWH 11 siya rito nga mga sa to box of kuan to ha. Sa kada ganing
5: documents. Contracts. Katong box nga gihatag nila. Ingon na lang siya katropang alan nga hindi ko siningle out ang Davao City.
0: Bumawi.
5: Sa dugang pangbahin din karon sa to mabalita atuan na to karon ang ato mga regional news. Transition sa limpyong enerhiya sa Mindanao gilantaw sa Department of Energy.
0: Nanay, transition karon sa energy na to sa Mindanao? Limpyo? Sa ito pa ni hugaw din
5: Dapat tanaw na ito ni. Kaya doon na di hugaw sa kuwan di karon sa enerhiya di Mindanao. May ngumong kag enerhiya god. Kining nagpalibot diha karon ang ito ang mga power producers.
0: Mga power plants na to.
5: Electric cooperative, nga gidumala sa electric cooperatives, mga private business entities. Ang mo'y nagapalibot aning ato ang enerhiya. Hugaw din ni sila katropang alam. Basig ang kontrat mo'y hugaw ani.
0: Basig ang katang ilahang kontrata ang hugaw diri, katang ilahang mga hunahuna.
5: Tumong. Kay kung may tag hugaw, limpyuhin ninyo ning kuano kining hugaw nga hunahuna karon sa mga tao sa Davao del Norte kay nahugawan gid ang tao ni sila. Sa tinod lang.
0: Sa una na mansahan.
2: Pinawa.
0: Karon nahugawan na gyud.
5: Ilang kay mansa hugaw na gyud siya karon gituyo pagyud.
2: Pinawa.
5: Gobyerno na ang mag-lead katro bangalan. Wa man tay question da karon sa interes sa usa ka negosyo.
0: Natural man kay
5: natural man kay bisag kinsa nga tao katro bangalan kung dunay chance nga mo invest og interes sa negosyo, negosyo pwede. But lantawon po ninyo karon ang nanguna diha. Di ba?
0: Ay grabe man paborot.
5: Muna karon ang limpyuhanan karon kay doon ako'y nakita diha nga hugaw diang napita karon sa Davao del Norte katro pangalan.
0: Sabagay masilihig na mo na karon umabot nga eleksyon.
5: Sa dugang pangbahin kumpanya sa Malaysia interesado sa bagol sa lubi sa Davao para sa enerhiya.
0: Uy, ala. Kami pasabot ato.
5: Mo ni makapalimpyo.
0: Di nakadumdum ko ni Attorney Ryan. Iyon siya nga porbida. Hilig man siya kanang tanaw-tanaw sa market ba. Bida no. Asa ka tama kakuha ani ka ng mga bunot, sir eh? Bunot o bagol?
2: Pinawa!
5: Ano yung nagan ng bunot? Nagang kay bunot na katrupang alas, kanyang mga lugar, mga kalubihan sa Davao Occidental, sa Rangani, Davao del Sur, Oriental. O man yung mga lugar, mga kalubihan.
0: Iko, grabe no. Ato ang mga bunot rin. Ato na ipang labay. Dito mga katrupa, ginabaligya din na. Tanaw rin ko niyo, mahal kayong bunot.
5: Kaya balo ka katropang alan, kining bunot, ito's bukid, himuon na siyang, di na lang ko, kay ninangaon ron. Kining uban. Ha? Wala may tissue dito. Langkat naman ka dito sa bunot. Tapos sa porting hinlua eh.
2: Pinawa!
5: Tapos ang bunot, muna i-nud-nud o kining lubot sa kaliro po.
0: Pag humata na, pwede pa dyan siya ilungag.
5: Alam niya, kay kining bunot.
0: Isugnod, I mean.
5: Isugnod, Samtang ang bunot ay karon na dako day ni ugkuan. Kini bagol ni ginasulti.
0: Bagol ha, bagol ni.
5: Bagol magamit ni asa kuan ni kining kuan sa enerhiya, kini bang makatabang ni para sa enerhiya. Siguro kanang kuan siguro uling katubangalan no.
0: Uling na, oo.
5: Kay kining bagol magud sa tuas bukid katro pangalan gihimo ning luwag.
2: Oh. Oh.
5: So, if you gini?
0: Luwag, wajahe, pangkalots buko-buko.
5: Oh? Pangkalots buko-buko, himong luwag, himong...
0: Panghilot.
5: Himong soup dipper ba? Oh. Anong tiga, kwan, tiga... Kwan, bitaw, kanang habua o sabaw?
0: Oo, oh, akala. Oh. Pwede po na. Daghang mahimo sa lubi, mangod.
5: Daghang-daghang tinuod kay... Napa to yung istorya nga, ang bagol, mahimo ko nung asukal. Nauna, sige, kung nauna ba, murag, di ka kapildi bitaw sa kuang nauna. Anong... Bagol na sin bagol, makahimog tamis.
0: Oh, moto ako po, nagunaw na ako na, unsa ka maring bagol, ani, kiskiso ni muning iyahang.
5: Gahi naman yun ang bagol, katong pagalan. May lang, untang katong iya sa butong, kaya pwede ni mo mahab-hab to.
0: Ah, dito, nakakita ko na pag-demo dito sa, kuan, sa Bansalan.
5: Naputi, naputi.
0: Oh, basta, puting, mura siya brown sugar, pero mura pino siya. Kasi sa brown sugar.
5: Kunya, matunaw ba to, nga, pati man ang... Solid naman ang bagol.
0: Ah, gamay lang gani ni mong itimpla pero tingtamisa na. Organic pa yun. Ilahan ni Kwan Vic Lau.
5: Ah, ilan ni Sir Vic Lau ang director si kanito sa... Oh, kanitong director sa...
0: BI.
5: Sa Bureau of Immigration. Sa lugang pangbahin, dinikaroon sa itong mga balita, sa itong mga balitang nasyonal, Senator Bunggo, nangayaw karoon o klarong timeline alang sa Mindanao Railway Project. Ayan, animauna ni siya, Kwan. Ano yung nakabaho karun o tikoy?
0: Wa man yung budget, ani, katropang bricks.
5: Kaya, kini mga planuhan ni, gisalig ni sa kanhing administrasyon sa musunod ng administrasyon. Ang sunod na lang administrasyon ang motibawas, ani.
0: Sayang, kaya na.
5: Kinian naman ni.
0: Ang amo ang classmate yan, namatay na lang ng iyahang inahan.
5: Abi ni mo katropang Alan.
0: Diya sa Bagogalira, kaya apil mo na sa agianan diya katropang bricks.
5: Kinsay utor aning Mindanao Railway? Gikan sa bata pa to hangtod nga nahimo siyang senador na matay na lang in town si Senator Nini Pimentel.
0: Pimentel bitaw na.
5: Kinsay unang utor nagsulting dapat dunay railway ang Mindanao bisan og Cotabato to Surigao.
0: Aging Davao. Si Nini bapud ka tong kuan kato ganing nagdusoan ng himoong parlamentaryo sa to?
5: Parliamentary form.
0: Katong giduso po ni Digong?
5: Federal.
0: Ha? Federal.
5: Federal form.
0: Isa po na si Nini.
5: Isa po na siya sa federal form, no? Kay,
0: Lihok Federal.
5: Isa po to sa mga campaigner diha karon. I don't know. Nga nung ni Sukuhay ni yung anak karon nga.
0: Si Nini o si Digong, grabe ka pa parts na sila.
5: Kay, mabi yan yung iyang partido yung katropang ala ni ni former President Rodrigo Duterte, no? Kining PDP.
0: PDP na siya, eh.
5: Okay.
0: Amahan sa PDP laban.
5: Si
0: Nini Pimentel.
5: Then, Senator Nini Pimentel. Dali kayo ito, mga contact na ito, katupang Alan. Bisag matuog ito, mapuko rin mo itong text.
0: Okay, makamasa po ito si Senator.
5: Nagkoy number, anak niyang, hangtod karon na apag yun gihapon.
0: Bisag ito ba paghihapon siya tawagan ni mo?
5: Nanalaw siya sa tungtamot ni San Pedro. Hey, Bricks,
0: bago rin ito, nanak ko
5: sa right hand di San Pedro karon.
0: Last niya namang istorya siya, pasinsyahin niya akong anak niya, ha? Kaya kung buhi pa ko, pitlokon yun.
5: Okay, kini karon lang ito ang mga balita sa dugang pambahing gisalikway sa mga senador

0: dili man to sila ingon og quorum.
1: Oh, wa man to nag quorum. Mm. Pila man to sila? 12 man to, no?
0: 12. Oh. Nya, 13 man siya dapat. Para mo ma 13 lang. Mm. Kulang lang gyapon.
1: Mm. Mm.
0: Dapat 14.
1: 14 gid siya. So, di, walay majority diha.
0: Walay majority ato.
1: Mm. So, walay ginatahod. So, mo siguro nang gihimo na lang nila diha karon.
0: Kaya 13 plus 1 man dapat.
1: Oh. So, man tatoy majority. Wala gito. Kisa may 13 plus 1 dito, bisag kisa may ika-14 plus 1 nila dito, no? Kanang Ghost?
0: Ghost na lang.
1: Kasi si Ghost Project
0: ang hilig man ni Ghost na sila.
1: Man ni Ghost. Kinahanglan na. Kinahanglan nga. Human, ha? Human yun.
0: Sila, pwede sila muhimo o kanang kabuluktutan ba?
1: Mani karon katropang Alan ang nakapapiesta ni karon diha karon sa social media, gumikan kay ni Ana, mo entry na ang mga abogado. Mm. Duna na sila mga kanya-kanya dito nga madesisyon. Duna na sila kanya-kanya nga mga opinion nga usa kini ka illegal og mamahimo lagi kini nga president sa abuso sa tuang konstitusyon. Kung duna may mga pagpangabuso diha karon sa tuang konstitusyon, ang author ana kay balo na mo kinsa. Ang Tulpo Brothers!
0: Pindalo!
1: Pinawa! Umikan kay... Nakoy picture katropang Alan nga nag-ana sa tapok dito sa Congress ba? Ana si Senator Rafi Tulpo daw. Saan na yung katinood?
0: Sa middle, ang yung thumbs down siya? Yan,
1: tapos ang kinibang label dito, ang kinibang lead sa nag-post is talo niya ang mga top-notch sa lawyers from LaSalle, Ateneo, UP, and other schools, law schools sa Pilipinas. Rafi Tulpo si and Rafi Erwin Tulpo lang ang katapat.
0: Katapat, di basta-basta yun yung mga Tulpo yun eh, ha? Para di tayo kini, ang ikahadlukan.
1: Pero gisaway niya, yun siya nga, gisaway niya, yun siya, wala ko mutuo karon sa konstitusyon sa Pilipinas. Gibali na nang atuang gibali na ning atong konstitusyon.
0: Mao na daghan na nagapost na very complicated na daw. They complicated the issue.
1: Kaya ginasupak na nila katropang Alan kung saan nahisulat sa balaod. Sa unsay gusto nila, mao na dapat nga may tabo. Di ba na pwede nga usbo na to ng atuang konstitusyon? Kaya mao naman na.
0: Pwede di ay makabaliko kay natay right to baliko ko. Anyway, istoryahan niya tatawal mga katropa sa ato mga isyo.
1: Mone karon ang ato mga balita, mga katropa, ang ato na bati din karon sa ato panaguban, balitang lokal, regional, o balitang nasyonal sa ato programang
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Direkta mga katropa sa ato ang mga balita sa ato nga palibot sa ato nga patroller karon nga nagapanikasikay kini sa paghagpat og impormasyon nga ikatunol sa inyong matagusa ka igdulungog mga katropa inisiyatibo nga libreng sakay sa Davao City Police Office. Dako ganyang tabang sa mga na-stranded nga Davaoenos tungod kini sa kusog nga ulan kagabi mga katropa. Ato nga siren ang retalya may kalabutan ini mga katropa manukad kang Marvin Imano.
2: Live report. Report.
3: Padayon ang paghatod og tabang sa Mobile Patrol Unit kun MPU sa Davao City Police Office alang kana sa mga Davaoenos. Ilabi na ni adtong nagkinahanglan og masakyan. Gumikan sa nasa sinating kusog nga ulan sa Dakbayan nga nagsugod dapit pa lang sa kagabi o nagkagapon. May resulta kini nga daghang commuters ang na-stranded tungod sa kakulang sa mga masakyan ug misangko sa kahuot sa dagan sa trapiko. Nunot ni ini gipaaktibo sa DCPO ang Mobile Patrol Unit ni ini ug daghan sa mga commuters ang natabangan. Gipasabot nga tumong sa maong inisyatibo mao ang paghatag og libre og dinaliang transportasyon sa pagsiguro nga ang mga na-stranded nga trabahante, estudyante og mga residente makauli nga luwas og mapanalipdan sila gikan sa nagsaka nga tubig baha, mga risgo sa panglawas og mga peligro sa seguridad sa lawom nga gabii. Lakip na sab niini mao ang pagdugang sa mga kapilian sa transportasyon ug pagpagaan sa kalisod sa pagbiyahe pinaagi kana sa pagpadala niining mga mobile patrol vehicle direkta ngadto sa mga lugar nga punsisok ang mga commuters sama na lamang sa loading zones dinhi sa syudad din naglisod ang mga pasahero sa pagpangita sa ilahang mga masakyan pauli. Kini nga inisyatibo nagpakita sa pasalig sa DCPO sa aktibong pagpatuman sa kaluwasan ug serbisyo publiko panahon sa dili maayong panahon samtang ang Mobile Patrol Unit magpadayon usab kini sa pagmonitor sa mga update sa panahon ug sa mga nag-unang lugar sa transportasyon sa tibuok Davao City aron ipadayon ang operasyon sa libreng sakay matag higayon nga adunay pagdaot sa panahon. Adula po lakbit nini mga oras sa katropang Alan kay nakasinati gyapon kita o ginagmayng pagpanaligsik

0: dinhi partikular sa may area sa Matina ni nitong syudad sa Davao samtang ato ang kalangitan nagpabilin gihapon kining madag-umon hangtod ni ining mga orasa. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
2: Ato na kita ay 3 minutos na palabay sa ikala 7 sa buntag. Una sa itong mga news trends, karong mga katropa, oy, hala, ang Mati Bridge Day kagabi eh, sa report magod ni katropang Marvin Mano, grabe ang pagbunok sa ulan kagabi eh, mga katropa, dagan ang mga tanggong, no? Doon na po yung mga pagbaha. Gani dito sa Pagadian City sa lugar sa Misamis Oriental, doon na po yung mga nabahaan nito mga katropa. Dito sa tuwang silingan sa Mati City, grabe nabahaan po sila mga katropa. And maunin, ni subside hinoon po ang tubig baha, pero grabe ang basura diha sa tulay. Dinipihigayon og clearing operation ang City Engineering Office sa Mati Bridge. Dool kini sa Rizal og Limatok Streets. Uman misaka og miawas ang tubig gikan sa kasikbit nga sapa niadtong Huwebes o kagapon kagabi lamang kini, September 24. So ang hinungdan ani mga katropa ang tropical storm Queenie. Kana sulod sa par na karon og inguman ni saka jud ang tubig gumikan kana Atlantic nga ni kusog ang pagbunok sa ulan. Noon, sama diri sa atos dagpan sa Davao, dali ra po ni nag-subside mga katropa.
3: Ito po diri sa Davao, sa Davao City kagabi, ginaulan po ta, no? Kusog kayo ang hangin, tapos kusog po nagdala kini og ulan. So, sa mga pagpahimang no, nato ani katropang Alan, kay murabag nakita nato katropang Alan na doon naghihapoy kinibitang ginatawag na thunderstorm, no? Hato din ang Queenie, localized thunderstorm. Kay dunay mga lugar sa Davao nga medyo hinay ang ulan, dunay lugar nga kusog.
2: Naay hinay, naay kusog, like sa Mintal, kusog kay ulan dito nga pag-abot na mo sa Pikinyo, puti hinaya lang.
3: Hinay na kayo.
2: Sik lang.
3: Magbantay, magmatngon kanunay ang katong mga tao nga naa namuyo sa Daplin sa mga sapa kay basin unya og inigmata ninyo tuod na mo dito sa Davao Gol.
2: Kay gabi natami meeting nga kagabi mga tropa diri sa may Bulton. Ingon ko di ko makasipot sa meeting kay nagulam diri sa umay ulan diri. Nagbaha na mi diri sa umay wa may taliksik ra man diri. Pero ingon ko nagulan diri sila dito way ulan. Nya ingon ko nagbaha na diri siya nga taliksik ra diri. Ay, paborito ni Brix Flores, Erwin Tolfo. Buot itama niya ang migawas nga balita labot sa pag-lower sa threshold votes na iskotin ta sa media. Kung sa iyo may kasulta ni katropang Brix.
3: Media ang pasanginlan niya. Media. Ano sila?
2: Miskotin ko na siya. Ito na mo ang ipasabot.
3: Actually, dili lang media ang nag-kuanan niya. Ang media isa nagpagula lang base da karon sa iyang statement.
2: We did not lower the threshold. Aminan na tayo katropang video ba na ako napadala si Moa? Okay daw, maminaw daw tayo eh. Erwin!
4: Itawag po natin itong press ko na ito upon the instruction of the Senate President para itama lang po yung balita natin. Mali po yung lumabas ngayon na binabaan po ang threshold. We did not lower the threshold. Two-thirds still two-thirds. And then may mga nagsabi pa na i-exclude na po yung mga senador na nakabitine, hinahanap ng batas, may sakit. Hindi po eh. The motion of ang tanong ko po, hindi ko naman nung September 8, ang pinunto ko lamang sino ba ang pwedeng mga bumoto. Yun po yung pinag-usapan, kaya tayo nag-imbita ng mga amicus curiae. The purpose of which is not to lower the threshold. Malino naman po sa Constitution yun. We understand that. Two-thirds of all members. Kaya nga po, inulit po kanina ni Senator Soto, two-thirds ng 24. Pag dumating po sila dito, din po boto po sila. We're maintaining the two-thirds. Darating si Lauren Lee, si Senadora Lauren, boboto. Pag pinayagan na sa Digan Bayan, yung dalawang senador na may kaso, boboto. Pag dumating si Senator Bato, boboto. Pabobotohin po lahat pag dumating po sila sa araw po ng botohan. Hindi po namin sinabi, kaya medyo makikiusap lang po sana ang Senate leadership. Mali po yung reports po ng ibang mga kasamahan po natin. Pare-pareho na po tayo naging media. Weekend, alam ko ho na sometimes we do this, medyo nalilihis po tayo. Of course, dahil maganda po yung headline, maganda nga pakinggan, threshold lowered. Alam ko naman, pare-pareho tayo, dating nasa media rin ako, naghahanap tayo ng headline. But we have to correct this, guys, because it is not right. We did not lower the threshold. And dami yung tumatawag ngayon. binabaan niyo po. Hindi namin binabaan ho. Two-thirds, ma'am. No, actually, it's still two-thirds. If they come over...
3: Tropang Alan.
0: Ako po'y nalilibog sa'yo.
3: Talagang nalilibog na ako.
2: Nalilibog na ako sa'yo. Kinukutaw-kutaw niyo talaga yung constitution natin.
3: Ha? Nalibog na mga tao. Libogon niyo pa.
2: Oo, ganit. Eh, ganun, nagbutuhan pa mo din ng mamanaligapo na ang resulta.
3: Kana pag-ubos na karon from 24 to 2020. Wala nang ipaubos? That is why si Atty. Neil Abayon katropang Alan nagsulting ilang gimani obra gibend nila ang law.
2: Nila ang law.
3: Gimani obra nila ang denominator from 16 votes sa threshold.
2: Himong 14.
3: Oh, di ba ginaubos? Dili ba naubos? What is 16 against 14 katropang Alan?
2: Amo tugon sa ningiyahang lowered nga gipasabot kaya hired siguro.
3: Dili ba ang 14 moagi pag 15?
2: Moagi pag 15.
3: Before 16. Sa ato paubos ang 14 kaysa 16.
2: O niya, kaya wala doon lagi paubos.
3: Oh, paunsa na to ni karon ma-define. He's considering about two-thirds votes. Mm-hmm. Yet, ang ginasulti na sa balaod of all members na nagpasabot nga ang miyembro sa Senado is 24. Muna i-seal sa ilang alimpatakan katrupang Alan.
2: Pero, tama man po siya. Kung wala
3: ginahimo nilang ugok ang mga Pilipino eh.
2: Ang pasabot na two-thirds man gyapon, pero wala niya i-explain asa nila gikuha karon ang number denominator ba?
3: Muna ginaingon diya karon ang klaro diya karon nga punto no nga dapat yang explain all members of the Senate. How many members of the Senate?
2: Gisugo daw siya ni Senate President nga i-explain.
3: 20? Sa... Gisulti man na diya karon sa Constitution nga 20? Ang number of the Senate is 24.
2: All members.
3: Even grade 1, grade 2, grade 3, maka-identify na nga ang Senate is 24.
2: Okay, karon.
3: Consist of 24 members.
2: Ang iyaha karon nga argumento yung unani. Kung muabot si Bato, Marcolita, Tugutan sa Sinigang Bayan, pwede sila makaboto. Buti pa sa bot, giconsider lang gyapo nila nga membro.
3: Diba? Di nga nung ipaubos nila.
2: Nga nung ipaubos man yung membro pa man gyapon sila. Makaingon taog
3: Umuingon sila karon na umuingon sila karon numbers game. No, this is not numbers game. Actually the defense will win over the Senate decision. Ano ba? Kay umuingon sila karon nga pareha diri si Bato, di ba pildi naming tanan.
2: Dahil si Bato o kanang mo sugal siya kagulingon ba?
3: Ginasulti nila katropang Alan, so umuingon sila di karon nga moadto sila doon na sila mga equation diri karon nga morabag it's either mo pabor sa ila or mubintaha dito sa
2: sila.
3: Depensa.
2: O niya, makabaros lang mangitaw ka ng ligwat. Mulusot, bisan og pisat.
3: Actually, ingon karon ang pipila ka mga balaod, mga legal minds katropang Alan. Dili pwedeng i-bend o baliktaron ang balaod. Money karon ang pagpanaway sa uban nga mga lawyer katropang Alan. I should say kinirabas. This is Attorney Neil katong si Attorney Neil.
2: Basta-basta na. Money ato gidako di kampanilya na.
3: Batod niya ang pagsulay nga pakubsan o paubsan ang ihap gikan sa 16 votes ngadto sa 14 ka mga boto pinagi sa pag-usab sa kahulugan sa all members kay giisip kini nga bend sa balaod.
2: Dili man na pwede nila i-deny.
3: Pag-ben sa law. Ano lang sa yun nga makabot ang conviction? Iyang ipahinumduman ang publiko karon nga ang impeachment gidisinyo kini sa konstitusyon nga lisod kabuton. High threshold tungod kay nasyonal nga mandato kini nga tangtangon sa iyang katungdanan.
2: Abot ako sa resulta ni mga katropa kay nakauna man og file sa petition ani or kining pag-question ani si Attorney Vic Rodriguez no pero nagplano pa ang defense team og makatabang ba kani pag una ni Vic Rodriguez ani karon
3: pero ang katropa nala no nakita na ko diri karon sa defense team kuan sila ba kana bang
2: lumo sila eh
3: follower sila sa unsa man nga desisyon da karon sa impeachment court ingon sila nga ginarespeto nila karon ang impeachment court
2: Korte
3: decision.
2: Guna.
3: Oh, kay Korte man eh. But doon na sila ay
2: question
3: dito sa Supreme Court.
2: Sa bagay, kato na itong giingon nila mga tropa nga kung doon ay grave sa to siya, hindi man patawag na abuse, kanang discretion. Grave discretion or nanobra ba? Kinahang pag-decide, bisag lampas na kini sa to ang balaod, makaingon diyan na sila maka-question. O ang the right place nga ila kining ipasa ang question nila o pagpangutana dito ni sa Korte Suprema.
3: Ang ginatawag ito pangalan nga the final arbiter.
2: The final arbiter.
3: Mao kining mao kining Supreme Court.
2: Dili man sila magapanghilabot sa kining impeachment court kay murabod na Supreme Court, pero kung doon ay grave abuse na of discretion, pwede sila magapanghilabot. Dito mga tropa, kining good news na punta. Kaya ipakita yun ni Pangulong Bongbong Marcos mga katropa nga kwan siya kanaganing mayo siya sa pakikitungo sa Tagalog ba nga to sa taga Barm karon. Kaya personal nga giluparan yun si makakuha sa Barm mga katropa ni Labigar si PBBM dito yang gi-congratulate si makakuha. Makakuha na kay kwan di karon no kanaga nahimo nga leader sa Barm. Hindi man sila mga katropa nga ni Daog, no? Gikan sa iahapod nga sa to ilaha, Bureau of Fire Management, BFP man to.
0: Pinawa!
2: Bureau of Fire in prison, BFP. Okay, nakalimot ko sa minin sa BFP, kaya ilaha nga kontra mga katropa.
3: Bangsa ni... federal man yata to. Federal,
2: basta kay BFP. Party. Party, no? Basta party.
3: Bangsa,
2: Bangsa Moro Federal Party. BFP. Actually, good gesture man eh. Ang gihimo ni Pangulong Bongbong Marcos. And, may lang po sila. Kay, dali raman nila nagpakalman yung grupo nila ni Alhaj Murad, nila ni Bravo. Pero wa pata kahibaw sa unsa ang naa sa unahan ani mga katropa. Eh kung masipyat ni si makakuha o himo og kanang mga laka nga against ato mga nangapildi mga katropa na rabo puti lapod kagulingon nga mga armadong tropa. Aw di Japan ni magsilbi nang anang
3: gira gyapon ni
2: diha. Gira gyapon.
3: Ang dagway da sa Barm katropang Alan Murani siya Sonis and Said sa dito na pita sa Iraq.
2: Dito sa Iraq nga ni katag pa sa Libya.
3: Katag sa uban nga mga lugar no nga nay una ni ba no nga maura unta sila nga grupo maura unta ni sila og partido kadugo ra ni sila pero lahi-lahi ang gisubayan nga mga partido
2: alam man gud nila kinsa toy makalingkod moy nay gahom
3: unta kini ila diri kuan ila ka tropang ala no kining ang sites magud is kuan na ila dito murabag religious or religious ila, group
2: kasagara mag declare nag jihad eh
3: oh nya kining dihang dinapita
2: Sony Leopold to.
3: Political ko ani kining diri sa Barm no political nga division na probungbong di apoy pro kinsa parang ganon.
2: Uban ingon og dito ta sa saad ni IPRRD ingon po si nga grupo ni Bongbong human naman to ilaha lain na po ni karon. Anyway ato na nga atangan kung sa dagan sa Barm mga katropa kay silingan na nato na. Dito sa atong katapusan nga news trends oy mga miyembro konsumante sa kuryente sa Norte. Nang hinaot kini nga damgo lang ang tanan nga pagsaka sa singil sa kuryente. Dahan og damgo pag mata ninyo og morning di na karon mahal ang gyapon.
0: Pinawa.
3: Nanada si Katropang June Marataw niya tawad.
2: Tawad mga Katropang June no. Unya atong kuhaon mga katropa imo kay alanganin kayo. Unya siguro mga katropa kuhaon nato na imong interview no. Kay after sa tuang break din ha Katropang June. Pangapil lang sa dia Katropang June.
0: Pinawa.
2: Dito mga katropa kay umano nato ning news trends niya magbreak man ta Katropang June. Unya na siya interview niya tawad mga katropa ha sa kining kapitan na pod nga isuspenso katropang Brace. Daghang ba mga kapitan karo isuspenso eh? Yun na niya siguro magatang pao ka na ganing panahon sa eleksyon na niya karo mga katropa nga mag-ilisa na ita.
0: Pinawa!
2: Pindihay na ta karon. Ato sa niya pa rin mga katropa ha. Kini nga grupo sa mga, adin man niya grupo sa mga konsumante, tanan nga mga konsumidor sa kuryente, di lamang del norte, apil na pod ang dioro ani mga katropa, nanginaot sila. Well, DLPC is DLPC na mga dinamang katropa sa masugot mong sa dili. Ang sabi ko, iyan, ibawasan naman lang ng ilaha siguro dyan mga katropa po nga kining adlaw no sa pagaservisyo, kung doon na may mga coexisting mga tropa o mag-coexist mo, mas maayo. Pero murag dili mo sugot ang pikas sa mga katropa kasi lamang yun dapat. So, ang mga lang dito ng mga katropa nga, di naman sila mo basol sa Nordico, di naman basol sa DLPC mga katropa, pero ang kining nagpasalig. Eh, sa damgo lang ba rin tanan nga mo karon nga, nasinatian nga, pwerteng mahala man ang singil sa kuryente. Ay mo kabala ka kay paus-usan doon sa DLPC ka ng 30 centavos ata, 40 piso ba, no? Pero dili na to balik tong tag 9 7 8 kay maupon na amo na sinatian diri murag malabo na mi mobalik aning 9 ha
3: tungod sa ginatawag katrupang katrupang Alan ba sa in your dreams
2: in your dreams na mo na nga kung nagdamgo mo ana mga katropa kala katulog dala mo
3: kanay 9
2: in your dreams na yun na
3: patitik
2: patitik tani tanan. Mag-break una ta mga katropa ha para makasulod si katropang June Marata. At sa tekanog pagtagad mga katropa ni mga patitik mga mga balita po. Ay na may ilhan yo tani katropang Bricks mga kini gani mga medyo idaran lang. Hilig na kana mga
3: pindot
2: pindot ani mga movie unsa tawag na.
3: Amin ako mabiktima.
2: Ako mga hulog na lang ng cellphone sa kuang atubangan ng higda ako natulog. Natulog na ba? Mga hulog na lang. Matagakan ka, mapunyo pagsultig, patitik! Ay, nako. My friends, makarelate ani mga tropa katong hilig o ka ng mga short drama diya sa Facebook. Ubalik ta mga katropa, malamang ini atong oras. Alas 7:20.
1: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: X.
5: X.
9: FM.
5: X. FM.
1: Kaklarik sana.
5: Exciting.

0: Está claro, Exana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong panan-aw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
13: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa Hinuon ang mga himantayon.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Bullseye!
6: Balik adri mga katropa sa tuwang ikaduang hugna sa programa nga Bullseye. Kaubang magyapon ninyo mga katropa, Arna Baez o Brix Flores. Tawad-tawad, no? Doon na hulat nga makalusot kini nga interview mga katropa. Gikan ni kang June Marata. Dito ni siya sa barangay asan nitapitan ni katropang Brix ha.
7: Barangay Atanawi.
6: Barangay Atanawi,
7: di ba padulo ning Marilog ni?
6: Atanawi. Mura. Asa ga dapitan niya? Di kay ko kaya sure aning Atanawi. Hilit-hilit ning lugar ni ha. Gipa abutan kining suspension order gikan kini sa Office of the Ombudsman. Mura pa ni sili parano di ay. Nakaroon sa itong linya karon si katropang June Marata. June?
8: Live Report!
6: Why, June?
9: Yes, katropang Alan, katropang Brix. Naata karon rin sa may barangay Atanawi. At usag yung gi paningkamutan na makabutan rin bisan taon sa kalayo ni maong lugar ka. Barangay, what is yung barangay Atanawi? Katropang Brix. Katropang Alan?
6: Asa ni sakop
9: ni? Sakop ni sa Turil District.
6: Pero
9: pwede kap ato lang ipalayo gamay ng kwan ka para dili mo feedback kap. Dito lang na dapat. Okay. Nag-live man good si kapitan. Nag-live man pud siya good katropang Brix na kuan gi siya sa tuang kwan feeds. Katropang Brix ug katropang Alan, kining maong lugar na ikaduhang barangay ni nga isikan ko the last barangay ni para Mount Apo. Mao ni ang pinakalayo, layo kuning nga barangay. Either siguro mga 30 to 40 plus kilometers gikan kini sa Turil. Unya naa ni siya sa medyo hilit yun nga lugar kaysa Picas side ani sa left side ni ini. Mauna ang Davao del Sur katropang Alan o katropang Brix. So atong gining paning Yes. Yes, atong gining paning kamutan katropang Brix, katropang Alan. Kaning may kalabutan aning suspension murag nauso bitaw ni. Amot lang kay kini manggod nga panghitabo medyo gituman lang ni kapitan ang kagustuhan sa katauhan diri dapita sa may barangay
6: karon si kapitan Roel
9: kapitan
6: Ansal.
9: Kapitan Roel. Yes ah. Nakaroon sa akong atubangan si kapitan Roel Ansal katropang Brix o katropang Alan aron gyud ato puning matino kung unsa unsay status sa iyang pagkakapitan karon diin aduna na may suspension order nagikan kini dito sa may sa ombudsman katropang Alan grabe gani nasa kuha pong kamot karon ang papilis diin ang order nagikan sa ombudsman katropang Alan katropang Brix. So naa karon sa atong atubangan atong hinabi si kapitan Will Ansal. May kalabutan ining maong problema. Kap, live ta karon sa XFM sa 89.1 atong kauban si katropang Brix Flores o si katropang Alan Abaez. May kalabutan ni Kap sa status ni mo karon di nahitabo ang nahisgutang order. Kanus-ani mo ni nadawat ang kining order Kap?
10: Okay, nadawat na ako ang order kagahapon lang yun, no? Alas 10 imidya sa buntag. So, immediately, ni kuan gid ko, gitapok na ko ako ang council aron ipahilo na ang tanan. Yes. Kay doon na may suspension order. So, atong girespeto ang balaod aron po da mahanay ang tanan.
9: Okay. Kanibang suspension order? Kani ba unsa man yung hitabo ang aduna kay ingon ani nga problema?
10: Tungod na siya sa kuan katong siyempre ang tribong Bagobo Tagabawa dunay ginatawag na tradisyon no. Sa una pa ang ginahimo. Kaso lang kay duna naman po ibalaod karon sa mga sa Animal Welfare Act. So dito ta na naigo jud. So kana katumanang sa bumi sa tabayo.
9: Okay. Katropang Alan, katropang Brix, pwede na ito mapangutana kung doon na mo yung kapangutana kung kapitan.
6: Kap, Ansal, mayang buntag ni mo si Alana Baez ni og si katropang Brix Flores, no? Good morning ni mo diha, Kap.
10: Okay, may buntag po sa inyo diha o sa mga tigpaminaw ko.
6: Kap, gusto na ko ipaklaro, no? O mapaklaro po ni mo, asa nanukad ang suspension o kinsa po yung nagreklamo?
10: Kana, doon ay nag-reek, unsa ni, kanang, ano mang gani siya sa kuwan, sa, ang siya tawag ani, kanang gi-raid yun ba?
8: Oo, okay. Nadak, murag, nahitabo mong kuni katropang Alan o katropang Briggs, may kalabutan at itong, doon ay away sa kabayo dire, unya, naapod si Kapitan, antod nahitabo ang gitawag nga Reed, katropang Briggs o katropang Alan, din si Kapitan mismo, siya mismo ang mitahan si ang sarili, aron madakpan sa National Bureau of Investigation katropang Alan.
6: Operation to gikan sa NBI.
10: Yes po.
6: Tungod anang paaway sa kabayo. Pero kanang paaway sa kabayo din sa inyo ha, Kapitan, di ba nahimo na ng tradisyon?
10: Yes po. Tradisyon na nasa tribo. Tribo Bagubo sa Dabawa.
6: And sa imong tanaw, doon na ba kay nagsumbong ato sa NBI?
10: Siyempre, nagsumbong. Kaya siyempre, dili man ito mahitabo. Wala yung nagsumbong. Kaso lang, siyempre, ang nagsumbong, siyempre, dili man gina ma-public ilahang kuan ani kay iigo raman sila nagsumbong po dito. Siyempre, ang NBI po, ato ang respeto, kaya siyempre, ilaha po itong trabaho.
6: Diya sa imong barangay, Kapitan, ang kini ato ang mga membro sa kagawad, wala man ay problema sa inyo, hanya?
10: Wala man po.
6: Wala ba kay mga membro diya sa imuhang city council o sa imuhang konsiho nga medyo na ay mga dili mayong dilimad on po sa imuha?
10: Kana dili gud nato na maunsa ni kay syempre naaman gud ta sa politika unya hapit na pud ang eleksyon. Wala ko kabalo o sila bagyod or unsa bagyod, pero sa karon dili ko kahatag yun o gunsan ni kahatag o kana mga pangalan okay. Tungod kay
6: okay. Di po ta pwede magkapamasangil, no? Pero naalang kay
10: Felix okay. wala man ta ka ano jud
6: pero sa ingon na to nga naay tradisyon unsa tong okasyon to nga naay paaway sa kabayo, fiesta araw
10: araw ng barangay gito araw ng barangay.
6: Okay, so sukad na sukad kana pa lang nahitabo nga girunda mo?
10: Yes po, sukad.
6: Kay kung inuna ni Manggod, magduda Manggod po ta, nangayo ba mag-permit ato, Kapitan? O usually, open na lang na o automatic na sa barangay level na lang?
10: Actually, kuan Manggod na, wala gid ni permit ato, tapos kuan ka ng kumbaga. Since tradisyon, usara Manggod na siya sa kanang kuan sa panagtapok ba is na pista murag kanang mood off kanang panagtapok sa mga tao mo ang ginahimo namo na sani kanang murag kanang
6: oo okay kuan, sa ako mangunggi ka tan-aw no common na lang kini ngadto sa ambot sa Bansalan baga Trubang Brix na ilaha ni kuan gani kanang gina vlog ning kisaning CIO di sa Bansalan karon si asa magsaysay
7: si ano si
6: Anthony Aliada
7: oo
6: nagakuha ni siya eh
7: naga si kabayo
6: kanang away sa kabayo
7: oo.
6: So nisikat na ganin na iyahang kuan sa wa man lagi girunda lagi sa NBI nganong diha man sa tanawi gyud
10: na wala pud ko kabalo nga nung inana pud.
6: Oh, anyway, magduda ta.
7: Unsay okay. Kuan ni Cap no kay
6: si Katropang Brix Flores Cap na ipangutana.
7: Do naman guy kuan no, do naman guy kinibang ginabasihan pud kay kuan man ni kinibang tradisyon or kulturanhon nga pamatasan sa tumong mga igsoon nga malumad no. Paunsa na to karon mapanalipdan kining maong kultura ibabaw sa balaod nga ilang gipatigbabaw karon kining Animal Welfare Act.
10: Okay. Actually, kana nga kuan balak sa unang panahon ang pabugno sa kabayo kanang sa kadayawan gani sa una. Di ba diha gani to sa agro sa una ang pabugno sa kabayo sa una kay since sa una.
7: Kanang ko ato ato si Dato.
10: Dula sa tribo.
7: Si kisa to yung organizer ato si Dato, nakalimot ko sa pangalan ni Dato, no?
6: Si Dato Atanawi.
7: Ma amigo kay ito ni ka ni Bumbudani Rimponi.
6: Dirito sa kuan sa agro to field kasagaran.
7: Karon
10: medyo nausab to kay tungod do na balaod nga kanang Animal Welfare Act, no? So nasulod didto unya gibawalan na karon, pero kumakita na to nga daghan man nagamang gapabugno dili lang diri sa Davao din Sur, Davao City, kundi pati dito sa North Cotabato o padulong dito sa Tupi. Gani man, halos murag kada semana dito na.
7: Apil pa magani itong igagaw sa kong misis da, si kadaog nilang kabayo dito sa may kuan, dapit, panda, no, sa Jose Abad Santos.
10: Pero tungod sa ingon ana, ato na lang pong irespeto, no, ang atong irespeto ang NBI kay tungod doon namang gireklamo dito, so ni trabaho lang gid pod ang ilaha.
7: Now, pila ba ka bulan karon kap ang suspension nga gipatuman di sa imo?
10: Actually, isa ka bulan ra ang suspension ako.
7: Ah, isa ka bulan.
6: Okay, may na lang.
10: Okay.
7: So, kuan ni siya aron sa paghatag og dalan sa imbestigasyon sa NBI, mao ba?
10: Dili human na gid ni, human na, murag mo na ang imbestigasyon nila tapos mo na ni ang murag kanang desisyon.
7: Sanction na lang,
10: sanction ako. Mo na ni ang desisyon.
6: So bagay maya mo di maghimo kapitan kay voluntary ka nagtahan, no, nga siyempre alang nga na magdinimudupan ato ang mga tribo niya.
10: Siyempre.
6: Ikaw na lang yun ang ni-sacrifice. Yung kagulingon din ha nga, ako ni ang nagapasiog daw ka ng cater sa mga tribo sa Paaway sa Kabayo.
7: Pilay multa nga imong na kuan karon kap na hatag sa, kay doon naman kuno ni multa kinibang Republic Act No. 10631. Kinibang Animal Welfare Act.
10: Okay, doon na po yung fines ani, 10,000 pesos lang man ako ang na ano, 10,000 ako ang fines.
6: Kahit namatay kap ng kabayo.
7: Taas-taas, no?
10: Ah, wala.
6: Okay,
10: wala
6: man. Kung naay namatay ng kabayo, makamulta po de kag 1 day to 3 years o fine nga 250,000 pesos, no? Sa mga
10: yes offender. Yes.
6: Suspension. Anyway,
7: kumao man na gani ni Katrupang Alan, wala o na nato ni mga sabungan kay animal manggihapon ning manok.
6: Hayopan ni.
7: Hayopan gihapon ni.
6: Tao, no?
7: Basig nabilong sa Porting daghana kay Byronon diha karon ang tagiya ni mga sabungan di ayo kap kay pila magkabuka kuan ni kaning mamatay nga manok. Bihag daghang bihag, no?
10: Every sabong 2 counts gid na.
6: 2 counts gid na may mamatay. Ang sabong categorically ang sabong mismo dili day categorically prohibited sa Animal Welfare Act, no? Ka-unfair po sabongiro siguro naghimo ani ba.
7: No? Sabongiro ni.
6: Wala day appeal siya sa RA 8485, no, as amended by RA 10631. Ang kining sabong nailaing balaod nga nag-regulate ani. Pero dapat, no, kung dabagay kap, wala man kay mga matay nga kabayo anak kap, no?
10: Ay wala. Kung na may mamatay, tagsa lang kayo.
6: Oo, kanang
10: siguro,
6: kanang sobrang jug kayo, di man po siguro po musugot ang mga tagiya na mga tropa o kanaganing ilan na dyan pahimus lang pagmayin lang kabayo. Enjoy lang na sa tribo ba? Nga at least kinakong kabayo, birdugo ni. Hindi na mapapildi kung babae na isigutan. Kinabayo, gyud ay ni. So, unsa na lang alternatibo na to din na kap, knowing nga naamaday sa Animal Welfare Act na to nga bawal kini.
10: Okay. Sa karon, mula na gyud, no, diri sa since natestingan na gyud nga na-filean ko og kanang kaso. So, diri sa mo ang barangay wala na gyud. Wala na gyud mga pugno sa kabayo kay
6: Wala na gyud, sayang ano.
10: Wala na gyud.
6: Lingaw ra ba pud na ang kadawayan.
10: Wala na gyud pati mga sabong-sabong diri wala na gyud og tanang sugal nga ano diri sa barangay Tanawe, wala sa gyud sa karon.
6: Hantak wala na pud.
10: Wala na.
6: Anyway, unsa na lang yung alternatibong kalingawan diya sa mga tao?
7: Mag-scatter na lang sila diya.
6: Scatter na lang, kap.
7: Sabay, mayo aning kuwan ano. Tanaw na lang tag mga patitik na drama sa...
6: Tanaw mga patitik drama ni sa... Kuwan, mga lumat. Tagaan na natin sila ganang mga cellphone. Anyway, kabalo naman ta. Kini si Kapitan Ruel Ansal. Gimahal ni sa mga tribo diha, no, kay sabot sa mga tribo din ay. Ikapila na gani mo termino ni kap?
10: First term pa nako pagkakapitan karon.
6: Tanaw ra. Ang imo nasundan gani kisa to?
10: Si Kap Batawan.
6: Si Kap Batawan. Anyway, okay. Sa pikas bayan na lang pud kap, ha, at least 1 month suspension unya karon imo ang gigyangkon ang kining nisgutan nga lapses, no? Pero lesson learned ni sa tuwa din ha karon ato nang dawaton siguro pud ni kay balaod man ni sa pika sa bahin na kap unsa may imo ika sulti aning pag usa gid term ani gid katrupang breaks pag extend ba ni or pag dili man ni postponement no extension sa BSEE.
7: Extension.
6: Extension.
7: Sa term alang sa mga barangay officials.
6: Unsa imong reaction na nakap?
10: Okay, para sa ako sa karon wala pa man gid na ni pirma no ang ato ang presidente para sa kanang extension nga 2 years no para mahimong 5 years ang unsa ni 5 years ang mong unsa ni. Pero ang ako ang gusto pa isip kapitan gusto nako nga madayon gid ang eleksyon kay para pud matagaan ang mga tao og katungod nga mopili og kinsa gid ang ilahang gusto. Naa sila choice ba? Kung di sila ganahan sa ako so naa sila choice nga mopili pag gid og kinsa ilahang kuan. Kay gani man ang balaod nato, wala pa gani na human tong 4 years. Wala pa gani to na implementa, nganong ni kumbaga ni usab na pud og kanang dagdag na pud og 5. So medyo kuan na siya ba kanang kuan dili man sa ingon nga naglingkod na ta perminti na ta diha. So tagaan natong katungod ang mga tao nga mopili og kinsa ilahang gusto.
7: Sa imong kuan kap no, sa imong pagdifferentiate sa 4 years o 5 years, asa may mas the best nga katong balaod nga upat ka tuig ang termino sa barangay kapitan og kining bag-o karon nga balaod nun nga pirma na lay kulang sa presidente, gipasa na ra ba sa Malacañang kagahapon para pirmahan na lang no 5 years nga termino sa mga barangay officials so SK.
10: Okay, para sa kuha ang titawagan ni ang katong 4 years manggod 3 terms ibig sabihin 12 years. Pero kung kani manggong kuan kaning 5 years 2 terms lang. So like for example kung nag like first term nimo karon napa kay isa last term na nimo kay kung katong 4 manggon katulo ka election nimo ang agian pa adto may mo gyapong 12. So mas kung para sa ako mas favor ko aning 5 kay 2 terms lang.
7: So sa to pa mas gipaubsan pa hinon ang number of years no nga serbisyo kumpara sa katong milabay.
10: Kung sa atong so katong milabay ko 3 years pero extend man gihap
7: kung muhuman ka aning duha ka termino sa tag 5 ka tuig pwede ka mudagan pero kagawad na lang.
10: Pwede gyapon kagawad na lang.
7: Then after sa pag-serve nimo ka kagawad, pwede na po ka mubalik as kapitan.
6: Murag ni break lang.
10: Pwede na pod.
7: Kung buhi pa, kung buhi palagi kap.
10: Buhi pa. Kung buhi pa.
7: Kay nag-edad kag 65 years, 65 ka after sa imong term. Kung duha ka term ka 70 na. So mudagan na po kag another 5, 75.
6: 75
7: sa barangay
6: po.
7: Kagawad. So maghulat ka
10: sa actually bata pa ko, mga 35 pa kapin.
7: Simo pa pero kining mga padulong na silimat ko na no. Murag padulong na stulid ka pa. Adto sa mga 60 murag di na ka butot sinta dagway.
6: Na ako'y kailan ng kapitan nga magkurog na moal sa bullpen.
7: Dili niya ka-identify sa iyang signature. Kung ako ba ni, huwag iya. Kaya, daghan naman kay strokes, no?
6: Pwede, tamla na. Tamla na lang ito, ni Garon. Pero, Kap, at least napaklaro na ito, no? Karoon ko kay Balo, dahil nga, kanaganing, I thought, 5 katuig lang yun na, wala na another na po nga,
7: kung first term, duha.
6: Kung first term ni mo, mahulog kag pwede pa ka makadagan next cup next election cup.
10: Pwede pa
6: okay first term pa man niya. So duha ka term tag 5 ka tuig. So cup pila bay ato ang mga sakop dinha karon sa barangay Atanawi?
10: Well naa sa ang registered voters.
6: Yes, registered voters.
10: Naa sa mga 1,600 lang.
6: Uy, ubay-ubay na sa usa ka barangay no nga kaning kwan ha, aktibo diya sa mga botante no. Anyway, ang ato adya mga purok pila pod?
10: Naa sa 8 ka purok.
6: 8 ka purok. So ang imuhang i-monitor din ha. Unsa bay mga kumusta tong peace and order din ha kap sa barangay Atanawi?
10: Well, ang peace and order diri sa barangay ito, okay man gid kayo ang kuan, wala may mga dagko gyud nga mga kagubot diri sa mong barangay kay since ang barangay Atanawi 2017 mao gini ang barangay nga pinakauna na gi-declare nga free of insurgency.
6: Yan. Dito ta ko padulong sa mga pangutana nga sa una din ha kap, common na lang kayong buto-buto karon kumusta na?
10: Actually wala na gid kay madungog diri nga buto-buto. Wala na yung mga unsa, wala na yung unsa ni.
6: Unya kay lumad na to din ha kay mo na man lang lingaw ng kabayo diha karon o kung sao na lang na karon sa may alternatibo na tong lingaw diha ka pag panahon sa araw.
10: Okay, wala na lang yun. Maghimo na lang yun kagka ng mga programa na unsa ni kanang dili ta makalabag sa balaod.
6: Dito na lang siguro ta sa kining Lumba Karang nya tapos kanang
7: Lumba sa Kabaw.
6: Oh, kanang kanang Lumbas Kabayo na lang o di ba kaha kuan na lang kanang kaning magpana gani kapitan, kanang kaning kanang ginahimo na sa ato adi sa karyawan eh. Mm.
10: Oh, katumang kuan katung si tawag sa tawag.
6: Oh, panao nilang lubi nga ipaligid. Bungas lubi.
10: Hmm? Panaon.
6: Oh, panaon. Oh. So lantip man din ang uban atong mga lumar diay kung mamana sila, no? Mo na kuan din ay. Anyway, unsa nga tribo nang nasa atong palibot diha, kapitan?
10: Okay, Bagubo Tagabawa.
6: Bagubo Tagabawa. Mm-hmm. Ayun.
9: Majority ka? Majority.
10: Oh. Mm-hmm. Majority 95%.
6: Mm-hmm. So anyway, minsahin na lang nato sa itong mga kaigsunang tribo din na kapitan, no, nga pasensya lang yun mo kaya namin ito ay Animal ni Welfare Act ni Animal Welfare Act. Oo. Mamagin din nakalati yun din rin kapitan na kung igibasa din ang kuan ang balaod naka na-appeal din ang kining away sa kabayo pero exempted ang sabong. Ha? Nakabutang yun, ha? Exempted ang sabong.
7: Dili so, part of the animal ang fowl.
6: Basig ka ng
7: kwan siguro. Fowl ni sila, fowl.
6: Kaling, langgam naman ni. Anyway, Kap, minsay na to sa tuwa mga tribo diyang Bagubo Tagabawa.
10: Okay, so sa tanan nga katawhan sa barangay Atanawi, mangayo ko og dispensa sa inyo, ha? Tungod kay dunagyud ko'y gilabag na balaod sama sa ato ang gihimo. Gihimo to nako para lang gyud na mahatag nako ang gusto ninyo og inyong hangyo pod para sa ako, ah. Tungod adto, nahitabo ang pag-file og kaso nga sa karon ni abot gyud ang suspension. So kinasing-kasing ako ang pagpaabot og pagpasalamat sa inyong tanan, sa inyong pagsalig og pagsuporta bisan pa man nga dunay suspension padayon gihapon ang inyong pagsuporta, no, sa ako, ah. So mobalik ra ko pag human sa isa ka bulan.
6: Daghang salamat kay kapitan.
7: Balik-balik po dunya media cup sa inyo, ha, Kap.
6: Oo. Nasigham pa mong manok diha, Kap.
7: Parang basin og si Katropang Alan Abayes, ganahan mi man diha mag painom yung kape diha sa ito ang mga kaigsunan.
6: Na ako'y kape diri ka premium D3 o niya bailuan ako ning manok diha nga bisaya.
9: Yes, yes, Katropang Alan o Katropang Briggs. Maon niya, na ako'y pangutanat ng kapitan. Kap, tungod ba aning suspension, maipiktuhan ba ang time nga mudagan ka pa pagka sa eleksyon?
10: Actually, makadagan gihapon, maka-file gihapon ko, suspension man lang, dili man perpetual disqualification, perpetual nga ansani nga dili na pwede kadagan.
6: Okay, lang ko ng bakasyon.
9: Oo, bitaw. Bitaw. Mamaya, review Ansal is hereby found guilty and conduct prejudicial to the best interest of the service. He is demoted out.
6: English na yung murataro na, no?
9: Dili, gibasa ko lang ni.
6: Gibasa rin. Ang ako ang pangutana diha karon na katropang John kung naluto na bang sinabuan?
9: Dili,
6: kasabot mi. Sa panahon.
9: Yes, dili bitaw, dili dapita karon sa atong imong tanga katropang Alan. Kuyawan ko pagpadulong nako dire kay nagtutalig sick. Dulo na mi ang Mount Apo, ha. Murag pila na lang ka, pila na lang plate ani Mount Apo na.
6: Bugnaw yun na diha. Foggy pa yun na diha.
9: So pagkakaroon, wala na ang fogs. Ang nagpabilin diri ang dagom na lang, katropang Alan. Mauna ato nakita, gudiri dapita, nga kasagaran diri, napay mga kakahuyan, kalubinan. So na mga matawag pa na ito, nga bukid pa yun, katropang Alan. Muraga, nindot kayo pang sigig pangapi, diri dapita.
6: Mo nang gahigot ko ka. Dili ba challenging ang dalan diha? Padulong sa Tanawi?
9: No! Nindot na kayo ang dalan, puros na gitintaon, simentado ang dalan rin katropang Alan, katropang Briggs. Mauni ka ron, makaingunta grabe imbita ang development sa...
6: Imbita ako mga katropang Briggs, magpaimbita ta ni katropang John Marata diha, no? Makasuri-suri ang mga barangaya.
9: Pwede, anytime. Kaysa sunod ani, barangay Sibulan naman po. Ang Sibulan, wala na, pati ilan na ginaas Mount Apo. Muna ikaduhan ni siya.
6: Mausot nag Sibulan, tuyok rin na.
9: Yes, o, gikan ko sa barakatan, dagang kayong barangay pang magian ni mo, katrupang alam, gikan sa tuwil. Dagan ba kayo?
6: Puro ka na siya simentado, ha? Nindot dyan mag-explore-explore mo, ba? Kung mga dalan nga, unin mo nag-i.
7: Agi, di ka diri ka rin sa kuan, no? Sa Turil, dahil Lisada, dahil padulong ka sa...
9: Sirawan, Binugaw.
6: Sirawan, Binugaw na ka.
9: Binugaw, Barakatan, Katigan.
7: Mga panik itong mga makita na ito sa kanya itong mga jeep, katrupang June nga padulong patog at tanawi ito, katong
6: jeep nga progbas?
7: Nga magtaon.
9: Sibulan, sibulan. Mas dagan ang tao sa atop.
7: Okay.
9: Mas, mas dagan ang tao.
7: Katong magtaod o kining kadina?
9: Yes, mauni.
7: Katong daod pang kalsada, karon guwapo na magkalsada diha.
9: Lindot na yun kayo, puro buyag. Makita ni mo diri katrupang alam, katrupang bigs, ang mga biyahe diri, mga bao-bao na. Wala na po mauso diri ka ng itawag o gabal-habal. Ang uso diri ka
6: roon. Kabarukan na siya katrupang John, recipient na sila. Nalimutin ko pangutana rin kung recipient ba sa NTFL CAC development na diya sa BDP?
9: Yes.
6: Barangay Defense Program?
10: Yes, naka-benefits mi sa NTFL CAC diri, no? Ang sarod kong kiting na may 12 million o sa amuang patubig diri, 8 million. So okay. Nakakuha mi og 20 million para gikan sa LCAC.
9: Okay,
10: sorry tayo.
6: Oh, unsa pa ila indi mga grupos bayan o kani mga anak akbayan o kani mga karapatan?
9: Wala na.
6: Wasin song sa kalugar?
9: Wala na, dili ka trupang Alan, ko trupang Briggs, murag wala na ni siya. Kap, unsa pa ila ing development nga makita na to diri karon kay do na bay mga kuan diri, mga inland resource diri?
10: Actually, doon ay mga inland resort diri, unya akong gipasira kay tungod wala man sila yung mga business permit. So, dapat masunod gud ta unsay balaod na sa ato.
9: So, daghan ng mga investor nang kaabot diri.
10: Okay, naanay daghan pud.
9: Okay.
10: Naanay mga daghan.
6: Yes, sa mga kwanto, naay mga swimming pool lang diha.
10: Naa pero kuan, dili siya operate karon kay tungod wala sila yung business permit.
6: Daghan ba diha o kanang lugar nga matawag pa natog ancestral domain?
10: Actually, ang barangay Atanawe, walay ancestral domain.
6: Ayun. Tama na yung mga himong, kapitan. Litsog kag-operate niya, wala mo yung mga business permit. Unsa pa kagkwarta na to sa barangay na karon?
10: Oh, sunod lang sa balaod sa syudad para operate kayo. Salamat ganit akong noon.
6: Tabangan lang natin.
10: Mga resort din eh, pero dapat masunod lang sa unsan eh, sa balaod na to.
9: Okay, last na ako pangutana ka. Unsa ba, nabay, naabot ba ning maong suspicion order gikan sa ato ang lokal nga kagamhanan?
10: Yes po, kay si Mayor man ang mag-implementa. So gahapon na niabot
6: alas itong na service giserve na sa imo ha, si Mayor mismo nagpirma.
10: Yes po, yes.
6: Oh di wala lagi ingon pamulitika ng kang Mayor ha kay Igor siya nagpatuma diri sa kining order sa ombudsman. Oh, mo po na gisulti ni Liparano diri sa Barangay Balyok. Ayaw niyo kasabi si Mayor kay Igor na siya nagpatuman.
10: Patuman, gikan sa ombudsman.
6: Oo.
9: Pero problema ato ni Liparano kay kuan man to. Naaman siya ang iyang mga komplainat, mga kagawad man po niya. Dirigin taong. Dini
6: si Liparano lahi po to iya ha kay naman yun na ghost pirma.
9: Mauna ginahidak kong problema na kay money involved pang ito. Samantala ni kang kapitan, what is conduct prejudicial lang?
6: Kapitan, para sa araw, ang mga bagubo, taga-bawa, malingaw, ragyod, moro dyan itumong ni kapitan.
9: Yes, maugi na, matod pa niya. Kay siya, isa, lumad ba kakap?
10: Oh, lumad.
9: Mauba, taga-bawa.
10: Yes, taga-bawa
6: na si kapitan. So,
7: pero, tanaw na ko din ang katropang John, no? Kapitan, murag mas duol. Kung danaw na itong mapa ba, anong mas duol sa buhangin ang Atanawi?
9: Nakalayo.
7: Malayo kayo?
9: Ha? Layo kayo eh.
7: Baliho
9: what siguro is na. Dinsum?
6: Di ang sa mapa nga gitan-aw diri ni Briggs ba, duol ra bitaw sa buhangin.
7: Mm.
6: Oo.

0: balaod, iyan ang pungkituman. So, maunay karon ang naitabo, pero matod pa ni Kapitan, okay ra. Kay siya man mismo, a captain pa, mangutan na ko ni mo, kanibang pagdawat ni mo ani, sumala pa sa imong giingon ka ganina, nga ikaw mismo ni adto sa NBI?
1: Sa ombudsman. Ombudsman. Ako yung gipaluap kung unsa gay decision kay para kung unsa man ang ilahang decision, ako ang serbisyuhan.
0: Wala na gyud ka mag-ingon pa nga hulaton ginin mo.
1: Wala na ko nag-ingon nga ako pang hulaton kun dili anak ko kung unsa ang decision atong dawaton kinasi kasi. Para mahuman na. Mm-hmm. Para man. Gani man nagpasalamat ko. Nagpasalamat ko no nga paspas ang decision.
2: Wala man po ka giharas diha sa NBI ka pagdakop.
1: Wala man noon, maayo man noon ang pag-ano nila, ang tanang katungod namo, ilang man pong gi-kuan, wala man po iingon nga kuan. Maayo, okay ang pag-ano sa NBI.
2: Wala kung ba ang ilang NBI duties, nagdala din haog, ganaganing, unsa ganilang sakyanan para sa kabayo, ganing katrobang brick, sanang ilang
3: good karitila?
2: Oh, karitila, wala ba nagdala diha, kaya para i-exhibit ng mga kabayo, ngayon lang ginapandakop diha?
1: Wala, isa ra ang na dalagin sa kabayo, isa lang.
2: Ah, nakadala yun di ay?
1: Oo, na.
2: Nakaroon na uli na?
1: Wala pa.
2: Uy, wala lang yung kakita, direk di kabayo, direk sa ilang opisina.
0: wala may katugwayan di ha, katrupan alam.
2: Asa mo dito gitugway itong kabayo ato?
3: Ato sa, kuan, animal rights ang... Ang napatuman aning animal rights.
2: No? Pero na ako
3: nakita. Kasi ang kuan, kining under sa DNR.
1: Naana dito sa animal bites sa Kalinan. Naana dito gibutong para maalagaan
2: ang taro. Motong, motong gisakyan sa akong amigo nga cowboy pod nga taga NBI. Kuha dito sa mali. Layo na pong
0: okay, sa mali to eh. Anyway. Okay, katrupang Alan, katrupang Greg. So, mahunto ko rin ha. Ato na lang gigawang kay Amparte. Nabugnaw na akong kape dari katrupang Alan, katrupang Greg.
2: Grabe na kape ha. Okay. Di, oh. Dapat imong gidalani katong kape na to dari nga Santon Gold Coffee Mix. Si Kapitan, para makatilaw po.
0: Okay. Sa sunod, atong dalhan si Kapitan. Tapos, atong pagkambiyuhan o ka ng kape nga native.
2: Kana, guwapo na, native coffee.
0: Oo, tambal sa kabuhi ba? Tambal sa kabuhi. Yes, katrupang Alan, so...
2: Sige.
0: Okay, katrupang Alan, katrupang Greg. So, mao ni karon ha ang katikaran sa tuang pagpanubay subay dire sa panimalay mismo ni Barangay Kapitan.
2: Tinulas ya katrupang John. Grabe nga humot. Tinulas manok dire.
0: Wala man gumi agreement ni Kapitan anak kay akong giingon siya kape lang.
2: No, nanimaho dire. Grabe.
3: Ingon si Kapitan.
0: Yes, ito ko pangalan.
3: Suspended pa ko, painu pa, ihawon pa yung kunyog manok.
0: Paano yung katro pangalan o katro pang
3: baseball? Pwede ka mabakasyon kap, mag-anto na lang siguro sa kagbagyo, no? Kay para, bagay, bugnaw man ang imong lugar diya. Kay murag bakasyon man. Bakasyon ni mo ni, kining isa kabulan nga suspension ni mo. Ipabakasyon ka sa taga NBI.
1: Nagpasalamat po good ko sa NBI.
3: Makapahulay ka gamay.
1: Makapahulay ta o kanang nakaamgo po ta sa atuang sayop.
2: Ma-refresh.
0: Hindi daw, nakaamgo siya sa iyang sayop na nahimo katrupang Alan.
2: Which is better. All things got to learn man.
0: Mojod. O, dili gani mo matistingan. Di po yung kakabalo nga mali de ka. So, katrupang Alan. Oh, katrupang Bayso, kana na lang siguro no ang sa ato ang pagpanubay subay diri. Usbon na ko ang atong panahon karon diri katrupang Alan, katrupang Rex, medyo wa pa gyud mogawas ang adlaw. So diri na pita, may posibilidad siguro nga mo tataligsik na puni. Pero okay lang kay naa man ta diri sulod sa panimalay ni Barangay Kapitan Ruel Ansal sa may barangay at Tanawe. So kana lang siguro katrupang Rex, katrupang Alan sa ato ang na pigayon nga pagpaningkamot nga mahinabi nato ang kapitan diri sa naisgutan nga barangay aron sab mahatagan nato sa iyang side nga about aning suspension order nga gikan kini sa ombudsman. Katrupa mo sa balita, katrupang June Marata, XFM News.
4: Live report.
2: Salamat katrupang June Marata, live and direct mga katrupa sa Barangay Atanawi di na hinabi si Kapitan Ruel Ansal. Atanawi. Balik ta katrupang Briggs, standby mo mga katrupa ha, kay ato ang isgutan unya katrupang Briggs sa kining paborito ni katrupang Briggs ba nga